binantukan, sir. Oy, good morning dahil sa inyo, ha? Okay. Damo sila nagtuto ko, diri sa aton sa nga pangalagad, mga katropa. Okay, ang okay, sige. Kadto lang te. Good morning kay Teacher Eileen Arinque da sa ano, sa Barra Elementary School. Kaya mo na makita kung ginshare bot ano man ginshare ko kay Inabay. Kadto ka na lang direkta sa kwa na sa XFM Rojas 106.5. Okay, arala na siya da, no? Okay. Sa ano, mga naga-birthday today, by the way, ginatamyo mo naton sang happy birthday ho. Mga kaabyanan, no? Ang kwan ang father sang aton sa ring president and CEO, no? Kay kwan, no? Papa Uy, no? Nga nagasaulog man sang iya sini nga birthday today. Okay, sa tanan nga naga-birthday. Okay, sa lato.

0: happy, happy birthday!
1: Sa
0: father sang amon sining president and CEO no kay Papa Ray Uy no kag sa ton man nga mga nagpadalaman sang ila sining mga greetings diri sa aton mga kabinan no sa subong nga aga. So kabay pa nga mag lawig ang kabuhi, mag-enjoy ang tagsa-tagsa nga nagasaulog sang ila sining birthday mga katropa. Dira ko nun sa Barangay 6 kay Virgit Kiachon, mga kabianan, no? Sa Virgit Kiachon 83, nagapamati subong. Manabogin nga salamat sa pagtutok diri sa aton sa ninyo palatuntunan. Damo nakashare pero hindi makita kay naka-private ang ila account. Bala ka mo da, hindi ka mo da ka-join sa ruleta. Bala ka mo dyan ha. Okay, kay ano ito to Elisor Soberano Arinque dira ano? Din siya subong ara pada sa Lidesco sa La Paz. Salamat Ginoy ha. Okay, good morning nanda and good morning katropang Joven and everyone at last nakita ko gid man. Happy second anniversary 106.5 XFM Rojas. God bless more power and continue to entertain and keep well informed with your reliable news and information. Ang mga kapisdon kagang tanan ng mga tao nga malabutan sang inyo programa. Keep safe always mga katropa. Salamat gid kay Teacher Eileen Arinque no dira sa Barra Elementary School sa kagatanan-tanan ng mga teaching staff dira. Salamat ha. Okay, happy anniversary XFM Rojas more 50 years existing. Okay, grabe ka man imo jab anunoy man.
2: Ayoy!
0: Dua pa lang kami, 50 years na yung imo. Okay, Florabello, good morning lang kay Joey Catalan. Joey Catalan, no, good morning, Lud. Shout out lang da sa kay Chef Melbs Anisco. Okay, sige, duro na sila dio. Duro naman sila nagabantay mga kabinan sa nga aton sini nga katropaleta.
1: Bullseye.
0: Sa mga kwanda, no? Nag-kwan sa aton katropaleta. So, dapat naka-like, follow, share, and subscribe. Dapat naka-kwanda kompleto, ha? Para makapasakop ka mo. Mga kaabyanan, no? Sa aton sining katropaleta. O sige, subong aga, before ko maghabyog sa mga commercials ko, mga kaabyanan, no? Kagpagtalakay sa ibang pagid naton ng mga talulupang doon. Sige, kay anniversary naton subong. Okay, subong binamano, subong ngaga. Siyempre, ang produkto, gaginapabugal sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, no? Mga kaabyanan, ang Premium D3. Okay, ang magadaog subong ngaga, amuning pagabatunon niya, kaga pwede niya i-claim, diri mismo mga kaabyanan sa aton sini, nga istasyunan. Okay? Ready na!
1: Bullseye!
0: Happy anniversary mga katropa from Super K Drug Corporation!
2: Yahoo!
0: Salamat gida ha, sa mga taga Super K kay Jen Agdales Albaladejo. Good morning lang sa inyo. No? Kay Radeline Abroso Diestro. Do gamay subong do kahapon do damo to kahapon do subong do gamayaw do damo man sila. Wag ka masyadong mahigpit. Gin limit mo lang gidya. Do damo to kahapon kita man na naga-share da kag. Bisya naka private ka tropang Jason kag. Di ba makita man da ang mga may sharer, mga naka-like. Di ba ikunugon man. Di ba? Dami, di ba may ginalantaw ka mo da kung sino mga naka-share, kuan kang iba nabi, hindi, why pa nagid man niya sharer badge kung especially kung bulubago? Hindi ko ginamakita ang sharer badge na katropang Jason. Ikaw man imo yan, do, kuan ka, do, laon ka.
2: Ayaw!
0: so, gitarong dragon mo yan. Okay, sige. Kay Kwanda o kay Ma'am Susan Dolor, happy anniversary. Okay, sige. Isa ka premium D3. Mga kabiyanan, sa aton sining second year anniversary. Ito na!
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, spin mo na yan, katropang Jason!

0: Okay, yan na, nagamatamat na hinay ang dalagan sang ruleta. Sinoy ay nang binamano sa bulsay subong agaho. Ari na, nagahinay na, nag-yellow, nag-green, nag-blue. Ah, lumumpat pa sa pula. Lumumpat pa gid sa yellow, nag-green na, samtang nagamat-amat hinay, pero green na, lumumpat pa sa blue kag nag pundo. Blue na gid man ha. Oy, lumukso pa. Ah, nakahingagaw sa pula. Congratulations sa kay Hilda Villanueva. Oh, Ma'am Hilda, oh, dapat may ara ka sang 1 minute and 22 seconds to react. No? Kunara ka pa na, sambal lang present para ma-claim mo ang imo premium D3.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Makareact ay han si Ma'am Hilda Villanueva before matapos ang ining kanta o kon madro kita liwat. React na mo nang aton nga kwan na mo nang aton nga mechanics diriya. Hindi porke nalawag ngalan mo okay na. Ay dapat makareact kagid. Oh, kun di ka makareact po si Lingon Y kada naglingling ka lang. Oh, Ma'am Hilda, may ara ka dalang 40 seconds. Tiway siya guro, base bala kaga paligo. Oh, di ganin napatay ang monitor niya. Naku po. Last 25 seconds. Oh, dasig si Ma'am Hilda ho. Oh, dasig si Ma'am Hilda ba? Oh, ara na, nakakuha na siya, nakakomment na siya ho. Ah, ambal niya, ambal ni Jabanunoy, wala pa ko no, nagbalidya ka pa ko no. Oh, di ba? Oh, ara siya ho, naka-reply. Oh, ma'am, no, ang imo premium D3, oh, kantuan mo lang di ha. No, sa aton sininga station. Ari lang kami di sa may kwan sa Sitio San Miguel, sa may Chico Street, no? Galing akuan kami, ari kami si Babaw Bukid. Oh, lantawa lang, kung ara ka na sa Chico Street, saka ka lang di sa Babaw, ang may tower block na taas, no? So, para ma-claim, ang imo sininga premium D3. Congratulations muna, yeah! Ay, dapat nakatutok gid mga kaabyanan. No? So premium D3 ang imo sini nga kuan ang imo sini nga premyo. Damo pa ni sa mga katropa naton, gani tutok lang kamo da. Sa mga way pa naka-like, follow and share and subscribe. Si Bernard lang ang pakwaon ko. Ah, si Bernard Villanueva. Apo, hindi man eh. Kwan siya ba? Asawa gali ni Sir Bernard niyo. Oh, ipadala lang ma'am kay Bernard imo ID ha. No, ang imo ID para at least mayara kami sang basihan. Okay? Oh, Ma'am Hilda, ipadala lang gid. Ay, nami ni konsumuhon. Ah, ang premium D3. Tasos, amo ning supplement nga mayara sang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ay, kanami ton sini. Ah, mga kaabyanan nga konsumuhon nga klase sang food supplement. Okay? Congratulations, Ma'am Hilda Villanueva.
2: Bullseye.
0: Okay, pagbalik naton mga byan, dugang pa nga mga balita, no? Diri sa aton sini nga pagpangalaga update naton sa impeachment kahapon. No? So mga nagkalinabo sa impeachment kahapon mga kaabyanan, kagasubong man ining statement man, official statement nga gin pagwa sang kampo ni Vice President Sara Duterte sa sining nagapadayon nga impeachment trial batok sa iya mga katropa. At aganta na ligwad rin sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Pag-update lang naton sa kwan sa bahin sang flood control controversy. Mga kaabyanan, no? Bunuan pag desisyonan na subong adlaw. may kaang tanan kun bala himuon gid man siya nga state witness, no? Sa sining malapnagon nga anomalia mga kaibigan sa flood control projects. No, kay una bes deny ni siya ho. No, sang una nang ginpatawag ni siya sa Senado, to grabing denial niya, why siya kuno kabalo. Why siya kuno nilungong matinlo kuno iya pangalan, no? Oh, pitik sinta siya, may aragli. Oh, tapos subong sang una sang wala pa na balahuba ang flood control. Nami pang lakat-lakat ni buduan pagsik. Sang nadala na siya sa saging kasuhan. So, sang tunto niya nagsakay na sa wheelchair. Tapos subong gusto pa mangin sa state witness, mga kaabyanan. Si buduan, amo ni siya nanay nga secretary sang DPWH, mga katropa. No? Nagkonsen siya nagadumala, mga kaabyanan, sang sining na sambitan nga ahensya. Kag diri man natabo ining grabe nga korupsyon kinawatay sa iya sining nga pagpamuno, mga kaabyanan. Tisubong gusto niya mag-state witness. Hambal mo sang una, wala. Hambal mo sang una. Inosente ka. Kay galing ang tampuhaw niya, kadamo sa minamang ano. dasig sang karma. Kita mo gina wheelchair ka na. Butigon ka abi mo. Bullseye. Di ba lang? Timo pa naton witness ne. Timo pa naton witness ning butigon gani. Nga pinamangkot sang una kun may nabalaan siya, bal niya wala. Tapos mas state witness to state witness ka karon. Kinuha ko na karon ng wheelchair kag pinulpog sa tudtod mo, mimo ka. Bullseye. Kung di ka mo madakpan, di ka mo magalalako, no? Kung pamangkuton mo, di si pawala ka mo. Tapos subong, damo ti mo namang anway mo paginsugid to. Ay, oo. Laingid man niya kung kaysa kung mga kwan mo, laingid niyang giring sa kwarta kung kaya takpan ang kalimutaw kagang baba mga kabilan sa mga tao. Nga imbulpado basta sa kwan lang, korupsyon. Ayoy! Maluoy ka. Tutukan ta na, mga kabyanan, diri sa aton sininga pagpangalagad, lakip na ang iban pagid nga mga balita, no? Diri sa aton sininga palatuntunan mga kaabyanan, no? Ining report ni katropang Zaldi Aguihap Jr., no? Tutukan ta man iho, mga katropa, ang ining mga empleyado sang LGU Panay naging paidalom sa surprise random drug test. Tis, ano ta mabalaan ang results ni? Mga kaabyanan, kay Tisobong, dapat ang mga LGU, ginapaidalom na sa drug test mga tinawo nyo. Kaya ang ibandira, no, hindi naguro ka obras ang maayo, kay man, bangag. Hindi nakaobra maayo da, patamad-tamad sa trabaho nila kay Tio, gashabu.
2: Oh no!
0: So check yar ta na ha, diri sa aton nga pagpangalagad banwa. Ang iban pagid nga mga balita, diri sa aton sininga palatuntunan. Lakit na, ining aton sininga katropaleta. Ano naman yung panagtag na aton karon? So may katropaleta kita online. May harap pagid kita katropaleta sa barangay. I-check na karon si katropang Michael kung din siya nga barangay, mga katropa. Isa ton sini nga pagpangalagad. Pagkatapos, gidamang sa importante nga mga pahibalo. Oras, las
3: 8:19. XFM.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
7: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
3: XFM. FM. XFM.
2: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: XFM. XFM.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: XFM. XFM.
13: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM. XFM.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
15: Claire Skin Herbal Soap?
16: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, gali, diriyo.
16: Ah, dali na.
3: XFM. XFM.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
2: X FM.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: X FM.
7: Xanthan Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Xanthan Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
7: Xanthan Plus Gold. Anakal sa mga butika.
8: Xanthan Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Iba ka sa lahat.
7: Xanthan Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X.
8: X. FM.
2: X. FM.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
16: Endless Love.
15: Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
17: XFM.
18: XFM.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
22: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na,
22: lalakas,
21: at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
13: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea
24: sa mga butika.
25: Clariskin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: XFM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sahali, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
12: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: XFM.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Rodel. Among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
18: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
17: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
19: Premium D3.
20: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit!
25: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain!
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Assist pain!
27: Mabibili sa mga butika.
13: XFM. XFM. Win.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha-katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X. X.

0: KSI.
1: All right, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ang oras naton las 8:48. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Pagod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Sa mga late tuners, bago lang bukas ang ilan sining mga radyo kada gatutok diri sa aton sining pagpangalagad.
2: Good morning.
1: So man sa mga nakatambay gihapon, no, nga mga katropa onliners naton.
2: Good morning.
1: Nami gili ko may katropa leta permi kay diri kamo gatambay online, no. Oh, pero katambay man na sila, no, pero sa radyo lang galing ga sa ilo. Ha, mga kaabyanan, no? Oh, sige, ha, padayon kita sa paghatag sa inyo sa mga sorpresa. Ah, diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa.
0: Bullseye.
1: Okay, daligid lang ang ining bahin, Buylo Ganay nga ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Plus Gold.
0: Bullseye.
1: Atensyon dira sa mga katropa naton mga kabinan, masami nagabatyag sang Rayuma.
3: Oh no.
1: Oh, kag mga pananakit sang ila sining mga joint or kasukan. Bow, kung may arthritis ka ng budlay. No? Ako, very thankful sa edad kong ini. Daway pa mo kami nabatsyagan ka arthritis. Bow, kabay pang hindi lang. Di ba? Kaya kung bala, may mga kabatch na ko. Pare-pare sa akong edad. Batch ko sang high school, elementary, college. No? Ano? Inang... king na. Oh, damo na may ginabatsyag, okay? So, budlay kung may arthritis ka, no? Mga kaabyanan. Oh, so budlay maghulag, no? Kada kuan mo nagakoreate ka, may kaunon kang kabawal. Oh, batsyag ka gid.
3: Oh no.
1: Oh, di bala? Oh, tuhod mo da, no? So, mga katropa, dako gid nga bagay kung ginaamligan nato nang aton sini nga ikaayong lawas. No? Labi na pagabot mga kabinan sa aton sini nga paghulag. Ang Santons nagikan sa Mangustin nga yara sa Santon Plus Gold may anti-inflammatory, no? Anti-inflammatory properties nga nagabulig agud sa pagpanabo sang paghubag kang nagabulig man sa pagpahaganahagan sang kasakit. Para sa mas hilway nga paghulag kag mas mapagsik nga lawas, tilawi ang Santon Plus Gold. Kaysa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
3: Yahoo!
1: Okay? So mag-inom sini isa tub-tub duha ka kapsula mga katropa. Ako isa ni sa mga ginatira ta subongo ang Santon Plus Gold mga kaabyanan, no? Ginapares ko na sa kuan. Ginapares ko na sa Santon Vitamin C. Nami matyag ko mo? Nami pagin mamatyag ko daw, siyempre, kompleto sa suplemento, mga kaabyanan. Sa mo ng beauty ko nagainom ka mo, sang Santon Plus Gold, mga kaabyanan. No? Kaya sa ingredients pala nga daan, kumbaga, tiba-tiba ka na. No? Ang Santon Plus Gold, may high potency, no? May 100% nga natural herbal extract ina, no? From mangustin, malunggay, ampalaya, garlic kag spirulina, no? So, ini nga mga ingredients mga byan di basta-basta kun sa makabulig gid, para nga punuan ang mga nutrients nga kulang, no, sa aton sini nga lawas para malikawan ta, nga mabatsyag ini kag malikawan ta ang balatian. Santon Plus Gold mga katropa available sa mga suki naton nga mga butika. Dira sa Mercury Drug Store, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, available man dira sa Grace Pharmacy, Generica Drug Store kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Kag syempre online available man ang Santon Plus Gold. Ikuan niyo lang ha, tandaan lang naton by the way. Kung nagainom kita sang Santon Plus Gold, hindi naton pag-ihaboy ang empty blisters, no? Kaya pwede ina makapasakop, no? Sa aton sining Santon na Rex FM libo-libong papremyo. 3,000 pesos kada weekly draw kung mabunutan ng pangalan nyo. Nagsa grand draw, nagahulat lang ang 20,000 pesos sa third prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 50,000 pesos sa first prize. Oh, ganun kasimple. Oh, inom ka lang Santon Plus Gold, tipunon mo ang MTL blisters. Ang isa ka, blister pad sina, pwede mo na naisulod sa sobre. Ah, kagipasakop sa aton sininga promo, mga katropa. Okay, so gani, gamit na ha, sang Santon Plus Gold. Bullseye! Okay, sige sa aton yung pagpangalaga. Good morning, anay, kay Edison Bisorio, nga nagatutok diri sa aton pala tuntunan, kay Randy Santisas, kay Joseph Bironio. Salamat sa pa-highlights, no? Kay MJD. No? Tambyo man si MJD kay inang kag. Okay, sige. Kay Bernard Villanueva, idol, pwede ko sa Lunes ko lang kadtuan da ang dinag-an ni Hilda. Di way problema, basta hulama lang iya ID, ma-present po di sa amon. Okay, kay Ma'am Natalie Escalona Batoles, oh, gatambay pa siya kunoa. Oh, kag si Kenneth Pasete. Si Sinalin na Pinikito Tabige, araman sa gihapon, diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kaabyanan. Okay, standby ha, diri sa aton sininga palatuntunan. Okay, ang akon nga ipa-ruleta karon, radyo naman. Oh, sino way radyo na gusto magka-radyo? Oh, di ba? Pero kung may radyo ka na, oh, pwede mo ibaylo produkto ah. Oh, di ba? Kung may radyo ka na. Pero kung may ka-radyo, tibagay ni Simo. Okay? So, bantayan nyo karon ha. I-check ko anay si katropang Zaldi Aguihap Jr. Diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa, may kang tanan sa sining sa sining pagpaidalom sa random drug test, mga kaabyanan, sang mga empleyado sa Banwasang Panay. Tipi lagi tanan ang ginpaidalom sa random drug test, no? Ah, kag ano ang result, may resulta na ni. Oh, may nagpositibo bala, anong plastada. I-check na to ng report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report.
0: Sa trabang di Bengin, paidalong gani sa surprise random drug test kami nga mga katapo sang empleyado sang municipality of Panay malin sang Lunes ni Adlaw tugtog kahapon Adlaw sang Martes sa atong sini nga pagpakigangot kay Mayor Jonathan Sanibesa ginapayag sini nga ining ginpatigayon nga surprise random drug test sa tanan nga empleyado sang LGU Panay ang bilang pagatuman man sa sining ginpasar dira nga ordinansa sang sangguni ang panlalawigan nga may tigulo nga ordinance number 8 institutional or institutionalizing the drug free workplace policy in the municipality of Panay providing for mandatory drug testing rehabilitation mechanism and penalties for violation thereof in relation man sa aton sining Republic Act 9165 kag sa sining mandato man sa Dangerous Drugs Board sa tanan nga mga LGUs both national and of course sa mga national agencies man and ining bilang pagtuman man sa sining civil service regulation.

0: ining medicals na kung sa din diri inigin hiwat sa civic center sa amuman ni Banwa na pinagi sa urine test sa Katrapanjo Ben kaga wala nangin exempted diri ang mga elective officials just like kay Mayor Sanibesa pagang tanan ng mga katapo sang guniang bayan Katrapanjo Joben. Sunod diri sa kay Mayor Jonathan Sanibesa nga pananglitan baga positibo abi ang piladira ka mga empleyado hindi man automatic ni Katrapanjo Ben nga pahalino na sila dayon sa ila sininga mga trabaho dira no kay pati ang mga job hire ni included sa sininga pagpaydalom sa drug testing tag naglabot ni sa mas o menos 300 tanan ka mga empleyado ng LGU Balay including the elective officials ang nagpaydalom sa sining random drug test or surprise random drug test katropang Joven. Now, once may magpositive, ang nakasaad sa ordinansa nga buligan sa LGU, iling mga empleyado, para sa ila sining nga rehabilitation man. O kaga para sa ila sining nga counseling, katropang Joven, agad nga mapaunpat na sila sa paggamit man sa illegal nga droga. Now, kung if ever may mo naming intervention aga sa Japan ining empleyado nga panangitan magpositive ay nagpadayon siya sining illegal man yung buluhaton ay hindi na likag masunod ang mga administrative offense sino kay Mayor Jonathan Sanibesa. Pamatayan ko nila ang kabahin sa ating interview sa kay Mayor Sani sa ating siya nga makapagigingutan.
1: Ano, mayong aga sa imo sali, no? Kasi ka na nagpamati o nagalantaw sa inyong programa, isa ka may dahil ni aga sa ako. Well, tama na, no? Kahapon, no? Nagpatigayon kita siyang random, no? Unannounced, no? Na drug testing sa tanan ng mga katapo o empleyado, no? Sang local government unit of Panay. Ibig sabihin no? Tanan ng mga regular, including elected officials, ag mga job orders, kag mga contract or service, gin-require ko na mag-undergo sang drug testing. No? Kay, kung at, para sa kaibalon sa tanan, ito nagligad nga April 8, no? Ang ato sang guniang bayan, nagpapasasang sa ka-ordinansa, ordinance number 8, na may tigulo an ordinance institutionalizing the drug-free workplace policy in the municipality of Panay, providing for mandatory drug testing, rehabilitation mechanism, and penalties for violation thereof, no? So ano naging legal na ba siya sang atong sangguniang bayan, no? So ang naging legal na ba siya sang atong sangguniang bayan is Republic Act 9165 or otherwise known as a Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Likewise, no, ang Dangerous Drug Board nagpagwa man sang ila regulation number 13 series of 2018 which provides the comprehensive guidelines for establishing drug-free workplace policies in all government agency, which includes provision for mandatory pre-employment testing and random drug testing. Kaga ang Civil Service Commission man, no, may ara man sila Memorandum Circular Number 13, Series of 2017, institutionalizes the mandatory random drug test for all appointed public officials and employees across national and local governments to ensure public service remains free from drug influence. No? So, muna ang naging basya nato, no? Kung naman nagkanda kita. No? These are the legal basis, sadly. No?
2: Okay. Na Mayor, more or less, pilagin niya itong empleyado
1: din. Well, kung di ang magsila, no? At ang kabilugan, no? Including ang mga job order, kag contract of service, no? Daw mga 300 kami, more or less, no? Na mag-undergo, no? This will now be the last, second and last day, no? Stock-out pa ni sa hapon. Kay kahapon, dua ka batch, isa ka batch sa aga. In the morning, no? The first batch, ang mga department heads, ang mga elected official, kaupod ako, ang ginkuwaan sa drug testing, no? Kag pagkahapon, no, nagpadala naman kami sa mga tagsa-tagsa ng mga departamento kung sino ang mga naka-schedule kahapon, kag today, this morning, kag karon sa hapon.
2: Okay. So,

0: yung sa ano na itong ginapaabot ang mangiling resulta sa
1: well, muna pa hindi ko na hibaluan, no? Pero ang pagkabalo ko siya, daw madali malang ini siguro, no? Daw mga, so hopefully by next week, maibaluan na namin ang resulta, no? And then if actually we are not here to ano no condemn namon ang assuming no na may positive ng mga empleyado sa droga no we will ensure the confidentiality of the result no of the individual kag in fact ibuligan namo sila no para kung whatever will be the recommendation no kung makuha pa man sa counseling then we will do that. We will provide the necessary counseling, no? Pero kung kinanglan i-rehabilitate, then we will do that, no? Observing the confidentiality kung may alagid man saldi.
0: Oh, pero sino ang partner nato sa pagpaydalo sa drugs?
1: Well, under the ano no, under sa mga layin no na ginbasa ko no, ang mga legal base na ginbasa ko no, it should be Department of Health or its accredited health facilities, no. So on this case no, ang Medicus, which is an accredited health drug testing facility of DOH, sila ang nag-conduct sa amos ng drug testing.
0: Okay. Na-mention lang mo ng ganit, Mayor, kung if ever may magpositive buligan sa counseling LGO. Pero aside sila, may, ano, may himoon ganyan nga tikang kay in the first place, violation kita eh, sa pag-conduct ng mga bilang isang empleyado na nagagamit sa illegal na droga niya.
1: Well, ano, no, I will base what kay balaan mo no ang first offense dire no kung aton makita no may mga penalty clause no ang gipapasa ang aton sangguni ang bayan no any employee with a positive result must undergo a drug dependency examination by a DOH accredited physician to determine the level of drug involvement. Now, based on that result, no, the individual may be referred to outpatient counseling or a residential rehabilitation center, no. Muni ang mga mechanism kung how we will deal with the employee na nagpositibo, no. Then, after successful completion of the prescribed rehabilitation program, failure to complete the program or a second offense shall be grounds for administrative separation or dismissal from service pursuant to civil service disciplinary rules. So, first offense, you know, upon discovering that positive siya, no, kag maging cooperative siya, mag-undergo siya sa counseling or rehabilitation depending on the level of his dependency sa drugs, no, kag mag-tarong siya, then padayo ng iya empleyo. Pero pag hindi siya maging cooperative no sa LGU no may nagkakaigo ng offense base sa mga rekomendasyon sang ayon sa ano no sa civil service ruling no dira namon ibase kung ano ang mga disciplinary action or administrative action that will be taken up saldi.
2: Alright, sa din ang kabahin sa atong sining interview kay Mayor Jonathan Sanibesa. So, once we're positive, it will be treated with confidentiality sa Katropan Jubin kay under sa ordinansa sa ano ni sa clauses sang penalties ang magpositive dira ay may intervention ng patigayunon. So, kung nadala sa counseling, pero kung kinanglan na gibsang rehabilitation, so buligan mo sila sa atong sining LGU panay nga ma-rehabilitate. Katropan dyan din panangitan, hindi gib sila yung mag-cooperate sa LGU, so di rin na ni mag-asunod ang ibantang penalties nga sarang atubangon sang isa ka-empleyado dira sang LGU panay. Now, katropan dyan din, may information kita initially na baton, nga may nagpositive nga tatlo. No, pero wow. Nakaroon ng subject for confirmation pa.
3: Mm-hmm.
2: No? Subject for confirmation pa naton, kay ginahulat naman ni karon ang confirmation sini ni Mayor Jonathan Sanibesa. However, amo to gani kay we kun may positive niya kay with confidentiality, no, pero amo na may intervention gyud patigayon sila, not automatic niya nga pahalinon gyud sila dayon. sa ila sa mga trabaho katrabaho din. Kaya doon ang padari gani.
3: Hmm. Pa dapat, pero dapat maimbestigaran gina sila ya?
2: Yes. Oh. Diba? Tama ka dira. Hmm. Tama ka dira katrabaho din din. So actually, maluwas abe sa sining ginpasar ng ordinansa kaga sa sining ginasandigan makaroon nga mga mandato sang CSC, sang Dangerous Drugs Board, na may ara man sang intel report nilabatan si Mayor Sunny na may mga suspected wow. Na mga empleyado sang LGU Panay nga nagagamit sang illegal nga droga na katrapan Joben. So amo na karon nga padalman man sang LGU Panay magakandak man sila sang investigation pero priority gid nila sa gyapon ini nga para ano man mapagatag sang intervention sa ila dira ng mga empleyado katropang Joven. So, mayon niya nga ang LGU bala nag-initiar gid nga masiguro man ang ila sini nga munisipyo mga nagatrabaho dira including job hire, mga contract of service kay hilway gid sa paggamit sa illegal nga droga kay in the first place katropang Joven amo gid na ang mandato sa ila sini nga code of conduct, no? Napatuay gid sa mga empleyado nga nag-engage sa paggamit or ilabi na git sa pagduso sang illegal nga droga. So man ang balita nagikan sa LGU Panay para sa 106.5 XFM News, Rizal Beguer Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! All right, salamat katropa nga Zaldi Agihap Jr. Balita nagikan sa Banwa sang Panay. Oh, may kang tanan sa sining random drug test sa mga empleyado. Oh, ti dapat gid man tinluan. No? Ang hanay mga kabinan sang kada LGU, no? Kay na hindi man na maayo sa imahe sang isa kapamunuan, no? Sang LGU sa labi na sa imahe sang tagdumalahan, no? Kung sino man ang nagapungko da kun may mga empleyado nga sila mismo imbolbado mga abyan, mga katropa sa droga.
4: Bullseye!
3: Oh, di ba? Tay mahambal gani bao. Ah. Oh, ang kalibakan sina sa mayor di mo makuan kag. Oh, mahambal sila bao. Hindi kina masitahan ni mayor ang iyang mga tao dao nga klaro-klaro na kadruga. Di ba? Ang aton nga mga pulis sa sining nasambit sa sining nga banwa ginawa ka kampanya no ng kampanya sang pulis. Muro-muro lang? Ano ng kampanya sang pulis? Drawing? Kuris-kuris? Nga ang kuha lang nila ang mga kaya nila pero ang mga taga-munisipyo hindi sila kasarang?
5: Ayoy!
3: O, di ba? Kagkabudlay, kung may ara, mga kabinan sang empleyado mo da, no? Nga lulong sa druga. Okay, tiba lang ta naman ang mga tao nga lulong sa droga, hindi na nagkatrabaho sang maayo. Hindi na nayaka kwan, kapanumdum sang maayo mo na apektado ang trabaho. O, kung may mga deadline, pas hindi na nagani na ka kwan sang deadline niya. Kag dapat, ang kada ahensya, talatapan sang gobyerno, no? Ay dapat free, ya? Pag-abot mga kabinan sa droga, hindi nga free ha, ang droga ha. Oh, drug free. No? LGU or government agencies. Amo na dapat ang gina-aim naton. 'Di ba? Hay kung kaya isa nakikibot na lang kita nga tiyo, pag strike sang aton kapulisan, bo membro sang LGU. No? Kaya mo na dapat wala mga kabinan sang lugar sa gobyerno ang bangag.
5: Ayoy!
3: Diba? Wala dapat sang lugar sa gobyerno ang bangag, adik, lulong sa droga, mga biyan. Kaya hindi kinayamayo. Di ba la? Tiko ng empleyado, kada pabangag-bangag, kada imuya. No? Di makuluya na yay. Makaguba gina yan sa imahe. No? labi na sang nagapalakad sa munisipyo da o kung sang isa kahensya sang gobyerno. Ay, dapat gani i-mandatory gid niya. Hindi lang ang ban nato ni random, dapat tanan gini, dapat mga kabinan ginapadrag test. Di ba? Para masiguro nato way da sang kuging nga klase empleyado mga kabinan sa mga munisipyo. Bullseye. Ah, kay hindi na siya maayong ehemplo base dugay-dugay, ha? Oh, kung pabayala ng kuging mo da kagadiktos nga klase isang empleyado. Base makapanglaton pa na sang bisyo sa iban, no? Tiyano na lang karunda. Ah, base hindi lang na panghagad-hagad dugay-dugay base ah pati mga office mate niya balidyaan niya na sang druga.
5: Oh no.
3: No? Tingalang mayor, may ginapobra ang mayor da. Hindi mayo ng ubra niya, hindi maura ng kwansang ubra niya kay Bangag.
5: Ayaw!
3: Oh, hindi pala Marge sa Berico bituon? No? Galingka-lingka na na yung paminsaron mga kaibinan sa tao nga naka-drugs. Oh, hindi ginaya maayo mga katropa.
4: Bullseye.
3: Oh, so kabay pang ati ha, seryosohon ini. Santagsa ka mga munisipyo. Oh, pasalamat gani ka mo kay ti oh. Oh, may mga due process nga ginapatigayon para sa mga empleyado nga magpositibo. Oh, di ba la? Pero dapat mag-coordinate ka muda. Oh, hindi lang dapat kay mayor ka nagakuan, nagakompisar. Di ba? Hindi lang dapat kay mayor, dapat ha, pati sa kapulisan, ding sinong ginakuhaan mo droga. Di ba? Para hindi lang ang sulod sang munisipyo, ha, ang mabuligan nga manging drug free, kundi ang bilog nga ha, banwa, syudad, mga katropa. Di ba? So kung hindi pagid magpati, ati si paon na dai. Gaan ka na chance magbago. Ah, pagkatapos balik-balik amang gyapon sa bisyo mo. Tarantado kay mo ya.
4: Bullseye. Bullseye.
3: Ah, di ba la? So, ti sunod sa information may tatlo ka mo. Oh, may tatlo kuno dao sa banwa sa panay hala ka mo.
5: Oh no.
3: Ah, no? Dumduman ko to isa ka banwa dati dito sa Dumaraw to nga. Ah. Si Mayor Machachuela man to nagpatigayon man mga kabyanan sang iya sininga randoman. Ah, pila ka empleyado ya gapalamalhas yami ka.
5: Ayoy.
3: Ah, mayara nga daw hindi mahimos. Ah, nga daw ma ah, oh, kati siguro bagong yupyo pang tuntuya. Oh. My goodness. No, ano, so dapat mangin drug free, no, ang kada munisipyo naton kang bilog nga banwa. Support sa parehas ini, ha, mga kabinan nga mga kuan. Oh, dapat sa uli hindi lang mga empleyado. Oh, pati mga nagapadalagan dapat i-mandatory maning drug test, oh. Ha, kay base bala later on, ha, may bangag ka na nga konsihal. May kuging ka na nga mayor. Vice Mayor, ASB member, bawang maluoy ka.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Oh, basi bala sa lip nga session, ah, gapat session sila.
5: Ayaw!
3: Oh, din ang mga konsihal mo, ato ah, gasession, pagtapos session, tingala ko doon mga, oh, bangag-bangag na sila, kagalay gapat session ng mga tampuhaw nila. Oh, kaya di puro adik na mo.
4: Bullseye.
3: Oh, ambisyo bala makalalaton na 'di ba? Makalalaton ng kuan ng bisyo. Oh, lentaw bla sige bla upod-upod sa mga nagainom-inom katropang Jason, oh. Dugay-dugay. Ah. Plainom ka naman. Sige bla upod-upod sa mga naga, way ka naga panigarilyo. Oh, sige gid bala upod-upod sa naga pagarilyo kay dugay-dugay, dahuan ka dahuan, dugay-dugay kibot ka. Gabi naton ka naman gabi naton, gasinindi ka upod sindi ka naman. O, ti mo na sa droga. Sige, sige bala da upod-upod sa mga kwan bla, imo da pirmi upod adik. Oh. Ti dugay-dugay kibot ka. Nalatnan ka na sa pagiging adik niya.
5: Oh no.
3: Di ba? So muna gani para malikawan ang paglaton sang bisyo, mga kabinan, dapat nagapatigayon gid sa mga drug test nga kaparehan sini sa mga empleyado, mga kabinan sang gobyerno. Pati na mga opisyal mga opisyal, mga kabinan, no? Hindi lang mga empleyado, base mamba lang mga empleyado. Ay, kami lang pirmi na ingitan nyo. Si SB man to gani, kung makayup-yup man, kag makahigop, wagas!
6: Ay,
3: kung si Tuto, bal pa yan, sinya ako ya parikoy jobs. Bangag, bangag man, galing sa kabayo, pero ayos man kag.
6: Ayoy!
3: Ayos. Hindi kaya ayos magbangag kaya tuto, bali. Bala mo sa mong balong ka sa ilim nun, di mo naman maayo. Bad man na siya. Okay? Ang bal ni Marz Berico, bitol siya, hindi nakita kapitbahay, Sir Jobs. Naghali na kamudabi eh. Hehehe. Kapitbahay. No, din kita ka kapitbahay... Marge sa kuan diri sa Tisa. Kay last ko nga ginistaran Tisa malang eh. Naka 8 years ko, 9 years ko da. Diba? Diin ka Marge. Kay hindi ko na siya kuno kapitbahay yo. Diri lang lapit. Eh dati galing nga kuan sang XFM. Sige, kay Marge Bituon da, no? Ga-request to siya kay guba ko nung radyo niya, no? Dal-adi sa istasyon kay Islanta. Guba mo nga radyo, dali-adi sa istasyon, Islanta bago. Bago nga radyo, kaparehas niyo. Na. Munang iilista. So, sino pa da may guba nga radyo? Kaya dalaan nyo day, kunwain na nag-aandar. Ako nag-aandar man, nag-piraw-piraw. No? Nag-kuha na bala? Tidalaan nyo kay isla namon. Promise, isla namon na bago. Okay? Bago ang ilista sa mga katropa naton. Alright? Okay, sige. So, balikan ta komentaryo ta. Di naman nga banwa, ayan ang masunod. Ngay pedalom sa drug test. Dapat surprise ha, surprise. Hindi nga announce. Okay, ni announce muna karon ha. Pati-bati, basi si Mayor, upod man da sa mga kuging da.
6: Ayoy!
3: Ilugan nyo ng ubra ni Mayor sa Nibesa ho, surprise. Ang ibang da, next week ha, may drug test ta. Tapos ang pusugpon.
6: Hindi, ka muna mag-roro. Ayoy!
3: Di ba? Si Ma'am Maricho Albaladejo, ako Sir Jobs. Guba mang radyo mo? Grabe na mo na guba ng radyo ho. Si Jacqueline Bonsala no Soryo, guba mang kuno radyo. Sir, ako wala radyo. Why ka gidya radyo? Kanto di. Nga man na pakanto tadi kay hindi mo kukutultol sa balay mo diyan.
6: Ayoy!
3: sige ah, no? So kabay pa ha. Okay, sa aton yung pagpangalagad, last November 21, diri sa aton sininga pala tuntunan. Standby kay check ta si katropang Michael Inuslay. Diri mga byan sa aton sininga pagpangalagad. So may online katropa leta ta, may barangay pagit. Si katropang Michael, galibot-libot lang na. Subong, din siya nga barangay. Standby ka mo kay check ta, diri sa aton sininga pagpangalagad. Mga kabinan sa aton sininga pala tuntunan. Ay nga ginahulat ta si katropang Michael Inuslay ang ining bahin Builoganay nga ginadulong sa inyo sang premium D3. Atensyon da sa mga katropa naton kung nagapangita kamo sang suplemento nga may ikasarang mga kabilin nga magpatay sa mga viruses kag bakterya sa aton sining lawas, rekomendado naton ang pag-inom mga kabilin sang premium D3. Ang soft gel capsule nga may power trio, may virgin coconut oil, vitamin D3 kag malunggay oil, no? So naghatag protection sa aton sining lawas batok sa makahalalit nga mikrobyo, naghatag man protection sa cellula sa aton sining lawas batok sa mga oxidative stress nga mo naman ang rason sang pagkamatay sang aton sini nga mga cellula kag nagakos sang cancer.
5: Oh no.
3: Oh, pero inom kita sang premium D3 mga kaabinan para nga maproteksyonan ang aton sini nga lawas. Naga-prevent man sang premature aging, naga panami isang supat. Ah, ina mga kwanyo daw mga freckles, wrinkles, no? Oh, premium D3 mga kaabyanan. Oh, dala mo ko ng viruses sa lawas. Ah, hindi matap na. Oh, tiara lang siya da pirme, may din sigid, no? Mga magkabalatian ka. Pero may nagatirada sa iya to, parehas ang premium D3, ati, why na? Oh, may nagatap na sa iya, ati, hindi gigkarangkang mga viruses kag bakterya. So, premium D3, mga kaabyanan. No? Oh, like ang vitamin D3, nagabulig ina, agot pakigbatuan sang lawas, ang mga bakterya, viruses, kag nagapabakod sang immune system. No? Oh, cancer prevention, immune support. Premium D3. Mabakal ha, sa mga suke naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz, no? Mabakal man sa online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Bisita ka muda sa kuno sa Super K, sa South Star Drugstore, din pagid sa Generica Drugstore. Ha? Kagiban pa nga mga butika mga kaabinan, no? Kagtandaan lang kung nagainom kita sang premium D3, hindi paghihaboy ang empty blisters, no? Kay pwede ina mapasakop sa aton sini nga Santo na Next FM libu-libong pa premyo. Magdaog sang 3,000 pesos kada weekly draw mga katropa. All right, sige ah.
4: Bullseye.
3: 924 ara si katropang Michael, no? I-check naton sa line number 1 si katropang Michael Inuslay. Mike
4: live report. Report.
7: Alright, katropang Joven, live kita diri subong sa may bahin sa barangay sa Ace, no? Particular diri sa may Kiatsun diri, no? Katropang Joven, kaupod naton diri si Nanay Verjet, no? Kiatsun na katropang Joven, wherein nga ti nabatian naton diri ang iya sini nga radio, no? Katropang Joven, kay ti nagahuyango. Kung hindi mo yung pag-ibulad sa init, hindi magtusngaw.
3: Ay, basikwa na, solar.
7: Solar, kagang yabi. May saksakan man siya, galing ng nagahuyango man, no? Katropang Joven.
3: Ay, nga man, so, nagahuyango, ano nagahuyango? Ang saksakan o kung ang ginasaksak?
7: Ang saksakan.
3: Oh, pero okay pa mo balang radyo?
7: Okay pa, gatunog pa man siya katropang Joven, pero pag ulang kay siyempre ko, ala ko kasukas bala mo na ang isa kalabanan katropang Joven nga naga kalasamad, no, ang ining mga kwani mga cellphone ini, so naga pamati man siya ganing katropang Joven,
3: no,
7: sa imo
3: ano oras sige siya gapamati sa XFM ana hasta, no, ano oras siya bugtaw kag naga pamati
7: ano oras
8: mga 5:30
3: oh hasta ano oras na nadayon ang XFM nga nagatunog na sa inyo balay ma'am Ketchon.
8: Ano?
3: Sa noras na ninagatunog ang radyo.
7: Sa noras
8: na hindi magpuli.
3: Ah, sino tao sa balay niyo? Ma'am? Sa balay, why? Why? Lang ang radyo.
7: Lapit man lang din.
8: Sa tangki?
7: Tangki.
3: Wala tao sa balay, pero tunog, gatunog lang ang radyo.
7: Sa wala tao ang balay na gatunog.
8: Oo, parehas mo sina, oh.
7: Ah, okay. Nagatunog man dito, katropang Joven. Sa XFM, ang tunog, ma'am. Ilang na yun. Monitor kay naga-feedback kita, no, katropang
3: Joven. Okay, hinahinaya anay, no? So importante nagatunog ang radyo, biskan wala tawo ang balay, nagatunog lang ang radyo. Kung may kawatan tod, kulbaan mo. Oh, my god, may tawo ang istorya sa lod kay Galea si katropang Joven batian nila. Okay, sige. So bago nagatunog ang radyo ni Ma'am Ketchon. Okay, so pasok ikaw sa aton katropaleta, katropang Michael?
7: Pasok yun siya katropang Joven, no? Kaga, naibaluan mo bala katropang Joven nga pagkakita niya sa aton sininga produkto, hamba niya, amunigid ni. ang ila sini nga food supplement ari ang ginakaptan ko katropang Joven, makita mo na karon kay gin bakal niya git nagbabakal gid siya sini no kag amo gid niya ang iya sini nga food supplement no ang Santon Plus Goldman katropang Joven. Amo nang ginapainom niya sa iya sini nga bata. Bata mo may ano ganito mo?
8: Ginadismeneria ba na?
3: Okay. Ay oo kay ang Santon ano Santon Plus Gold. Oh, may kwanda, may anti-inflammatory, no? Oh, damdamo mga properties. Okay, sige, kabay pa nga muna mabunutan mo, ha? Okay, ready ko ng ruleta, de? Ah, so, ruleta naton, ano ay madag-on mo subong? Ready ka na, Ma'am Kachon?
9: Yes, sir.
3: Okay, sige, nakaready ng ruleta. Ah, so, ang unod sang ruleta, mga produkto naton. Okay, so, ano matuunan? Amo nang imo sininga pagadagon. Ready ka na?
9: Oo, sir.
3: Okay, sige, ready na siya, mga katropa!
10: Mga katropa, exciting dito!
3: Sige, katropang Jason, spin mo na yan! Alaga, pagpamati si Manang Kachon to, ho. Sa Barangay 6. Oh, good morning, Nanday, kay Kagawad Rodora Mijares. San ka pa? Okay, ari na nagaman ang Kachon, nagamatamat na hinay. Ano ayan ang matuunan nga produkto? Ah, mga katropa. Okay, ari na, op, naghinay, op, turbo, turbo, turbo, turbo. Oy, lumapaw, lumapaw, lumapaw, lumapaw. Ari na sa yelo, ano yung yelo nga na? O, lumumpat pagid sa pula. O, daw din rin naging siya mapundo sa pula. Ang pula is... Ano nga product ina katropang kwan di ko makita. Oy, Santon Plus. Ah, Santon Plus Gold o Santon Plus. Ang Santon Plus Gold may Santon Plus Gold kita kag may Santon Plus Capsule. Okay, so Santon Plus man gapon katropang Michael. Mike.
7: Okay, Santon Plus ano katropang Joven?
3: Oh, may Santon Plus ka na?
7: Ay, Santon Plus Capsule kag Santon Plus Gold.
3: Ah, di Santon Plus Capsule lang iyan na kwan na dagan.
7: Plus Capsule, no?
3: Okay, ma'am. Congratulations.
7: Ini ma'am, no? Ang Xanton Plus Capsule, may rin isa sang mangusting kag malunggay, no? Mas lagi makabulig sa yes o parehas mo lang ini sila, ma'am. Sa ining hari katropang Jove, no? Yan, ang iya sininga na bunutan, no?
3: Sige, congratulations. Kag siyempre, tagamon na lang isang t-shirt si Manang para at least kompleto. Di ba? Naka-XFM ng radyo. Ah, may produkto pa sang Yes to Health plus naka t-shirt pa siya sang XFM. Katropang Michael?
7: Katropang Joven, no. Hindi lang gali isa ka produkto ang ginagamit sinini ma'am bilang food supplement. Nagagamit na gali katropang Joven sang Xanton plus herbal oil, no.
3: Sa mga
7: bata niya, no. Katropang Joven. Ang sabon pagid nagagamit pagid kamo siniga iko man nga daw kaputi kag daw mahami si ma'am sa karon katropang Joven, no. Sa aton sino nga mga katropa, no, nga nagapamati subong. So amo na no katropang Joven ang aton sining katropa leta sa barangay kay sa subong, no. Ati nangina isa
3: sino nang gara sa likod niya si Banahon niya.
7: Hindi nagakuha nagakaon diri katropang Joven sa iya city diri.
3: Okay. Sige.
7: Joven. So directamente diri no sa may bahin sang Barangay 6 no siyudad sang Rojas sa isa naman ka madinalag unaton nga katropaleta promo ini sa gyapon si katropang Michael Denosta Inuslay ang katropa mo.
10: Mga katropa, exciting dito.
3: Okay, congratulations kay Ma'am Kachon no, dira sa Barangay 6. Oh, galibot-libot lang na si katropang Michael ha, kung nagapamati kamo dira. At automatic eh, isa ka mo sa pag may chance nga makapaspin. Sang aton sining ruleta, pwede makadaog sang aton sining mga dekalidad nga produkto. Pwede mo makadaog radyo. May radyo pa man to si Manang kay Kuan, ang problema lang kunong saksakan. Dibla, congratulations ha. Kamuda sa mga kabaranggayan para hindi man magsasulusunggod kamu dyan bala. Amo na nga gamay ara kita sang katropaleta sa barangay. Kung may maka mo nagka-online pero nagatunog radyo nyo da. Patunugan nyo ng pag kuan bala, batiyon sa karsada. Ay kung batiyon sa karsada mga kabinan. Ati paglabay ni katropang Michael da, ati piho na. O, oh, kahapon tong Bulkitan to sa Barangay Tangke. Bago man tong radyo, ho. Okay. Congratulations sa aton sininga winner, mga katropa. Sa aton sininga katropaleta sa Barangay. Okay. Sige. Subong naman. Tayo ta sa online. No? Okay. Ah, 9:32 pa lang. O sige. Mahabyog lang ko commercials. Pagbalik na ton, online naman ta. Isa ka radyo, kag isa ka produkto ang aton ipanagtag sa Subong aga. Mga katropa, no? Pagbalik na ton. Gani, tutok sa Gyapon. Why nagijali suay ni? Ang lumiso, te. Sorry.
5: Oh no!
3: Okay, magabalik kita ha mga katropa pagkatapos importante nga mga pahibalo. Oras naton last 9:33 ang ini nga oras ang buylog gagadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
11: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Tayo. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: XFM. XFM.
20: We

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. System Pain para dire-diretso ang trini.
8: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
3: X FM.
11: Branded niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: X FM.
8: Santon Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
10: Mamakal sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
8: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Mission Next. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Nanamigin!
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit.
25: Mag-assisted pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-assisted pain.
25: Kangkarang pain.
26: Fast and safe.
25: Assisted pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Assisted pain.
26: Mabibili sa mga butika.
27: X FM.
28: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
29: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
30: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras naton last 9:45. Sa aton sining palatuntunan. So, bo, grabe tambay nila subong ba? Oh, why gid sila halin-halin ba? Oh, naka-online gyapon sila ho.
1: Yahoo!
0: Okay, sige sa balita national anay ha. Dali gid lang. Ha, mga katropa, si Vice President Sara Duterte. Mga katropa,
2: the Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Gintawag ni Vice President Sara Duterte nga pag-uyang gid lamang sang public resources ang nagakatabo karon nga impeachment trial bangod wala man kuno ini ginasuportahan sang ebidensya. Sino kay Duterte nga nasaksihan sa ika-apat ng adlaw ining nasambitan mga kabinan nga trial, no? Ang madugay niya na ginahambal nga wala sang ebidensya ining mga reklamo batok sa iya mga byan. Sa iya nga pahayag sa iya sining official statement, sambal niya, on day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence. No? Naging tawag ni Duterte nga isa ka-fiction. No? Nga kung sa din, ay ining ginasiling pagpamahog kag-assassin. Kag sunod sa iyati, hindi, kag wala sang kamatuuran. Kag mga kathang isip lamang. Oh, ti sunod sa yadri, aning nasambitan nga trial sa impeachment dapat, no? Nga nakabase sa mapatihan nga mga ebidensya kag hindi ang haka-haka gid lamang. Ti sunod diri sa iya ang ini nga mga aksyon ang nagaguba lang sa integridad, no? Sa mga pampubliko nga mga institusyon nagaguba sa pagsalig sang publiko kag nagaguba sa pagpangita sang kamaturan. Naman ang iya pagpahayag, no, sa day 4 mga kabyanan sang impeachment trial. Oh, nga kun sa diin ti isa pa lang ni. Isa pa lang ning ginatalakay din grave threat pa lang mga kabyanan. So may susunod pa. Medyo malawig-lawig pa ni mga katropa. Ha? Diyan pa mangkot na di, makasustain na yan ang aton ng mga kauturan o kung nataktan. No? Amo na nga aton sininga, hibaloon dugang mga kaabyanan. Tisi kon gani si, kuano, si Matibag. Ha? Mga katropa, ang ginapasugtan na. No? Sang Senate Impeachment Court, no, nga mag-testify sa palabuton nga Hulyo 20. Isa kadlaw matapos nga matapos ang iya sining official nga pagbiyahe pagkadto dito mga kabilan sa Bangkok, Thailand para sa isa ka regional summit. Di ko matandaan na to, nag-request ining si Matibag sa prosecution nga sang kamara nga i-early ang iya sini nga pag-testify bangod nga may pagatambungan ini gani nga regional summit on scam center compounds and transitional organized crime sa nasambitan mga kabilan nga pungsod Hulyo 21. So dire wala magpasugod ang depensa ni Vice President Sara. Mangin si Senator Judge Alan Peter Cayetano, gina-question man mga kabinan ang ining request ni Matibag. Pero matapos ang maidid nga pagtuon dire si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang nagpamatod nga ipatawag si Matibag sa Hulyo 20, no? Pagi sa isa ka sabwena. Kay sino kay Gatchalian ang pagbag-o sang schedule ang maghatag sang dugang oras karon sa mga Senator Judges para busisiyon mga kabina ng mga ebidensya kag makapamangkot sang insakto. Ito yung sunod rin sa iya, no? Makabiyahe man si Matibag sa gabi matapos ang iya sininga pagtistigo. Ginatagan man ni Gatchalian sang sang importansya ining nasambitan nga meeting sini sa Bangkok, no? Once nga hindi ba kompleto ang testimony ni Matibag, pwede ba ini ipadayon matapos ang iya sini nga summit mga biyan sa Singapore. Sa ulihi, ginaprobahan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang mga kabinan. So, meaning to say, ang testimony ni Matibag ang nakasentro sa gihapon sa grave threats batok sa kabuhi isang presidente mga kaabyanan. Tika Romiara na naman. Masaksiyan, last day sa subong simana sa sining impeachment trial mga katropa. Bullseye! Padayon yung atutukan ha, ining impeachment trial diri mga kabinan sa aton sa 106.5 XFM Rojas.
2: Bullseye! XFM! XFM! Impeachment coverage! Impeachment coverage! The Vice President Impeachment Coverage! Absuelto o convictado!
0: Ano na pamangkot na tondra, ha? Absuelto o convictado? Pero malawig-lawig pa ni mga kabyanan. No? Malawig-lawig pa niyang batalya. Ha? Kaya ti grave threat. So, apat ka article of impeachment ni. So, may tatlo pa. Ti ining kwan pa lang gani. Ining isa pa lang ho. Ti manog 2 weeks na subong mga kaabyanan. Okay, sige. 9:52 diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ambal ni Natalie Escalona ba do lesson niya dira kami kakaon kay Ma'am Kitchen nami dadaila pating. Ay tud ka.
1: Wow!
0: Hindi gyud ko abiya pansang pating Ma'am Natalie mo. Okay. Ambal ni Jacqueline Bonsalan no sorry ba usuludlo na mon disero. Hindi gyud mabatian sa kalye, no? Okay, si Emeline Rodrigo, senyari diri o sa McKinley, dako volume sang radyo ni Papa, padoy ikawalo. Ano gali, dakag, no? Damo gali ka pa matikag. Sir Jobs, hindi na mapatuduhan ni Mama Marichal Baladejo ang iya radyo kaysa mad na ang volume.
1: Oh no!
0: Ay grabe ha. Good morning sir, pag-greet man si Dudoy, sa Dudoy Ukay-Ukay sa Burgos. Street, besides sa Cebuana, Luwilyar daw, always kita nagapamati sa inyo programa. Kagpag-greet man, sir, sa Sitio Hirupay, Barangay Baybay, ang family Stanislao, family De Lupines, kag family Dison and De Lumos. Kita nyo lang na, damot na subong na di-discover ng mga nagapamati, gigali sa ato, no? Okay. Pag-greet man gali, sir, si Mama Mia, nga busy siya nga karinderiya. Served diri sa atubang sang RD Pawn Shop sa Burgos. Kamo talaga pamati sa Burgos, no? Okay, sige mayong aga landa, no? Sa inyo tanan-tanan niya nagatutok. Okay? Si Liza Digala sa radyo ng Kugatutok. Si Kenneth Pasete sa cellphone ng Kuya Sir Gatutok. Okay, sige. Are. Mga katropa, katropeleta ta, maparuleta kita, radyo. Are, ang inyo sininga dagon mga kaabyanan. Ready na ang ruleta, katropang Jason! Balanta, damo na exciting sini. Okay, pero kung matyaga nyo may radyo ka muna, pwede nyo mailis sa product ah. Okay, sige, standby, are na!
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, spin mo na yan! Sino ay madaog sang radyo nga jaho? Si Jacqueline Bonsalan no Osorio, siling niya, bao, tani ako lang ba? Si Mang Susan Dolor sa Singapore, na padayon yung nagatutok, no? Diri sa aton siling pagpangalagad mga kaabyanan.
3: XFM makes life better.
0: Oh, kaya rin na, nagamat-amat na, hinayang aton si Ninga Ruleta. Okay, so, ari na, no, gapamili na sang kolor. Nga iya si Ninga pagatupan mga kaabyanan. Green, naghinay, pero naglukso sa blue. Blue na, nagpula pa, pula na, pero dumalukso pa sa yellow. Oops, may bemarang ka pa, dumasaylo pa, nag-yellow pa, oh. Okay, congratulations! Sino nga ton? Sino nga winner? Oh, si Ron Ordas Agihap. Oh, kay si Ron Ordas Agihap, isa ka radyo. Oh, ang para sa imo. Okay, congratulations! Pero dapat makareact ka, ha? Oh, pagkatapos, before maubos ang kanta nga ini.
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Naumpisa pa lang kanta, nag-present na si Siron, no? O, sige, congratulations, Siron! Okay, isa pagid, subong naman yung mga tinion. Another product sang Yes to Health Incorporated, ang aton nga igapa Rapol. Oh, hambal ni Rafael Turbo Digno, isa pa. Oh, ari na. Oops! Ano yan? Okay. Dua ka blister sang Turbo Dietary Supplement for Men. Oh, mga kalalakinhan, inyo giniguro? Eric Bering, gusto mo ni? Melbs Anisco, gusto mo ni? Di ba, be? Kung babae makabunot, ihatag kay mister nyo. Di ba la? Ihatag kay mister nyo para magamit niya kag matistingan ang kaepektibo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Alright, sige. Okay, Turbo ha? Turbo, mga katropa. Ang masunod naton nga draw. Okay, ari na!
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, sige. Spin mo na yan. Si Crystal, gusto niya turbo man. Oh. Sanya, tani, sa akon lang katropang Juben. Oh. Tipunan ko lang dayon. Si Jabanunoy, nagpamay na. Alantaw na to, na. Si Nainora, may nang gusto niya, nakaturbo si partner niya.

0: Marpy Andrisorio. Marpy Andrisorio sa kuan ano? Sa YouTube channel.
1: Exciting.
0: Okay, kay Ma'am Marpy Andrisorio, dapat makareact ka before matapos ang aton jingle.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Oh, si Kuana daw sa Kuana daw sa YouTube na siya. Basta makareact na sa YouTube, paki-check. Eh daw sa YouTube na siya galantaw eh. Oh, nakasimpon man lang sa YouTube ah.

0: ka na mundo. Okay, Ma'am Luisa, katala nag-ihap da, ginagkantuan na di, Ma'am. Okay. Okay, bala mo, may mga pilirmahan na di, may mga picture-picture di. Oh, kanto di sa istasyonan, ah. Hambalo nila na karon sang ibang privilege animal ka. Kanto di, ah. Oh, bala mo, may ginapil apana di, Ma'am. Oh, may ginapang pil apana di, tanan. Okay, hopo, ay gapo now. Oh, si Andricio, da wala, haw. Oh, kariak siya da, wala. Wala. Oh, natapos ang kanta natin. Oh, baw natapos ang kanta natin. Oh, sige. Oh, isa pa kadro. Katropang Jason.
1: Mga katropa, excited.

0: ba ni Crystal niya daw excited pa man ko katropang Juven tapos daw wala man da ako name araw-araw man. Oh, naka-like man bala, naka-share, naka-follow. Oh, tila ba nara da eh? Okay, ari na mga katropa, sino magabaton sang torbo? Duwa ni Kabilog oh. Ah, torbo, sino magabaton sang torbo? Ari na, sino ang matuunan? Siyang magabaton mga katropa, ari, sa pula, bauhinay na gid niya. Umarangka pa niya ang butlang. Ah, Torbo! Robert Jude Padilla! Oh, Robert Jude Padilla, ara ka pa? Abe, paghambalang present ko dari ka, ha?
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Oh, Robert Jude Padilla, ha? Tapos, ha, ni, before matapos kanta, dapat maka-react ka na. Ay, okay, sige, daw mapahama ko si Niaw. Nakakuhan si Marpe, John Adricio, aragali. Oh, sige, consider, kaya nag-log ko nung data niya. Oh, sige, consider, ha. Oh, sige, another kuhan, ha. Pero may dag-on mang gyapon. Ah, mapili lang ko kung anong dag-on sang sunod naton nga winner, ha. Naka-spin ka wala? Wala. Nag-spin ka wala? Oh. Ah, Robert Jude Padilla, ra, manog tapos ng kanta mo, doy. Ten, nine, eight, seven, six, five.
1: Exciting.
0: Okay, why na?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Pero consider ya po na. So si Kwan naka-comment siya gali. Araw nakita ko. Nag-lag-lagid ko nung data. Congratulations, Marpe, John, Andricio. No? Ikaw ang aton sininga winner sang... dua ka capsule sang Turbo Dietary Supplement for Men. Okay, congratulations sa i-claim nyo lang diri sa istasyonan, kantuan nyo lang si Katropang Ira. Congratulations sa ato-

0: sini nga mga winner subong adlaw sa aton sini nga katropa leta. Pero pabatita na din pagpanamyaw ni Sir Percel de Guzman, no, sa ang president and CEO sang FC Boutique, isa man sa mga partner naton mga katropa sa mga projects naton, labi na sa aton sining serbisyong katropa karaban, no, isang text mo lang ni ara dayon pamahaw sang aton nga mga staff, no. Okay, Sir Percel.
1: Bullseye. Gusto ko ipaabot ang isa ka dako nga pagpanamyaw sang happy second year anniversary sa paborito ko nga FM station diri sa Capiz, diri sa Roxas City, ang 106.5 XFM Roxas. Magapadayon ang aton serbisyo publiko sa tanan nga Capiznon, sa tanan nga taga Roxas City. Once again, congratulations and see you, bye-bye.
0: Bullseye. Okay, salamat sa kay Sir Percel de Guzman sang FC Boutique. O, isa sa mga kwan nato nina, ha? Mga supporters gid kita nyo. Ambal niya, ang paborito niya, ang FM station diri sa Roxas City, kag probinsya sang Capiz. O, salamat permi sir, ha? Sa all-out support sang FC Boutique, no? Sa mga programa, no, sang 106.5 XFM Roxas. Kag salamat, no, sa imo man sini nga pagpanamyaw sa amon sini nga second anniversary. Hambal ni Mark Anthony niya tani maka jackpot mangka video sa Burgos. So simple lang ang mechanics sang aton sini nga kwan, sang aton sini mga kabyanan nga katropaleta, like, follow, share, subscribe. Ang subscribe sa aton sina nga YouTube channel. Okay, so mapos lang katama ay kung hindi nyo pa na makuan, no? Then syempre may katropaleta man kita sa barangay, no, ng paglibot ni katropang Michael. Ang ibanda baga sungod-sungod why kuno ay basi why paka mo ka like and follow. O, di gani, wala ka mo nag-share. Ay, stricto na, oh, katropang Jason. Ay, so stricto na. Yawan ka mo da. Gayun na, bais. Gani ko na yas na.
2: Ayay!
0: O, sinya ang rules, eh. Rule gid na, iya. Tiwa, itamahin mo, eh. O, di bla, mo na gani nga, check nyo da, no? O, kay Eric Bering, congratulations, Eric Bering. Sana mo kuloaw ng imo, day. Siya rin ginibo naman, no, naton kahapon, no? Oh, kay Mark John Andricio, no? So, kindly kuha lang sang imo sini nga kwande, ha? Kay Dalisa Lorito Basinang, no? Sa radio lang ko, ah, nakatutok, ah, sa imo, idol. Okay, salamat gid mga sir, ha, mga ma'am. May tao, may bisita tada, oh. May bisita na tada si Mark Bituon. Rin na siya, di ko na sa istasyon, no, ha? Kay Eric Bering, sa Biyernes ko na siya makadto. Ambal ni Jacqueline Bonsalan Osorio, so yun ba, o radyo lang tani akon ba? Ipatultol ta ka na kay katropang Michael. Okay, Romel Abtik Vlog, good morning, idol, watching from Mungpung. Ay, salamat Romel, ha. Si Ma'am Lisa Digala, always kini nakatutok ko, gapamati gid, hindi magpamati kay unay ng radyo. Sir Jobs, wala ngalan ko kay Siron lang. Ay, diba si Y ka naka-like and kwan, may kulang ka? Ay, ko kaysa nagkakalingan manamon. Ay, sa kadamuon bla, no? Okay, sige kay, sino pa, Mel Sanisco, pamain daw, Lods, oh. Kay Tyra. sige, sunod naman lang galing. Damo pa ni, damo pa tadi produkto. Mga katropa. Kay Joey Catalan, no? Okay, sige, salamat. Hay nako. Ako ba, saan ako na makakadto katropang Joven? No, gay, ako gani nuli do it, ha? Nagligad lang, kakaway-kaway ka pa to sa akon to. May bit-bit yung radyo. Pero ang imo bit-bit, balaway, gig ko katilaw.
2: Ayoy!
0: Mahulat-hulat lang ko diya sa malibot sa inyo grupo. Sige. Galing na walang alang kay Chimpota, las 18 na oh. Standby na sa drama na ton, pawayway tanay. Drama ta, Endless Love, susunod na! Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye! Dirigit lamang sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo!
2: Exciting!
0: Happy second year anniversary! Oras, las 10:09.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Masigari sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: masakit siya na wong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin ba siya singkasing-kasing ko? Sa salo maging buhat mo? Putigan ka! Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Om. Bah. Kulang tingog-tingog siya nga nagatulok lang sa akon. Daw kasubong bala. Nga isa kabaganihan ang panulok niya sa akon. Ano palang natapos sa akon? Nagaka-amaze ako sa iya. Ginpalapitan ko siya. Agod paokpan sa ngakon kakig. Apang pumatsa ko. Daw matuuron ko na lang ang pagpangaloyag sa iya. Hinali lang. Nga nagdasig pitik ang kasing-kasing ko. Daw nagalunay ang akong balatsyakon. Nagakatula ang kaki ko sa panulok niya sa akon. Please, stop it.
1: Stop what?
0: Stop looking at me like that.
1: Like what?
0: Like, you want me to kiss you?
1: Palapit niyang nawong niya sa akon.
0: Tonita.
1: My God, I'm sorry. Nasalapay ko ang baso sa sundae. Naulagin ang unod niya sa sabak mo. Ay, madali lang ha. Makuha ko sa tissue paper. Tapuan ko ini.
0: Hindi. Ginatapuan niya. Hala. Nabatsagan ko. Kaya nagpangisaw ang alaga ko. Donita. Kung gusto mo nga idulong ko pa ikaw pa uli sa inyo karon, tama na. Untatin ang ginabuhat mo nga pagnos-nos ang tissue paper sa...
1: Wala. Kabuang sakon. Ang pinanos-noson ko, among sa tunga nga bayan sang magtimbang niya nga paa.
0: Oh. Inali ka lang ang nagpalamula. Kalimti ang natabo. Kari ka na lang gani. Obdinala ako sa balay para nga makailis ang pantalon. Para nga madulong ko na ikaw dayon pauli.

0: Magpungko ka lang, anay, ha? Madali lang ako.
1: Dito ako sa bintana, ah. Madulom na. Makita na ang mga argasiga nga suga sa piyak ang mga building. Katahong sambalayang ini ni Brian. Handom ko man na makaangkon sa amo sini katahong nga balay. Pagkuntani, maabot man ang adlaw. Gamasarangan ko na magpatindog sa amo sini katahong nga balay. Nabukas ang portahan sa kwarto ni Brian. Hala, sila niya. Mailis isang pantalon. Apo nga, nag-shorts na lang siya, oh. Kanag-kamiseta. Oh, nag-chinelas na lang siya. Apang ginauyatan gihapon niya ang yabi sa inyong salakyan. Mailis, hindi siya tuod. Kagula sa isang plano na magkinaugalingon kami.
0: Oh, see? Kinasig lang sa ako, no?
1: Ay, kanami diri sa balay mo, no? Nga diri mo napilian nga mag-estar. Kataas ang condo unit mo.
0: Gusto ko ang magtagaas nga building. I like heights.
1: Ako naman niya, gusto ko mga suga. Kagang view. Kung pwede lang, gusto ko nga mag-estar sa umusin nga malapit sa tubig. Ay, kanami siguro, no? Hala, si Brian, ginatulokin niya ako.
0: Kaya na ko pinay nga gusto nga buhaton.
1: Anong? Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Tonita.
1: Hala, ang iyo kamot. Nagkalagaw sa lawas ko. Pagkanto sa akong dugan. Brian, no.
0: Sorry. I'm sorry.
1: No, hindi ka mag-sorry. Okay lang.
0: Ha?
1: Huh? I mean, wala ka man sa kinhimo nga balain. Ginkulbaan na ako kay...
0: Hindi ka pa handa? Dapat. Wala ko ikaw ginpilit.
1: Wala mo man ako ginpilit.
0: Hindi ka ginupasugot na akoon ko ang responsibilidad sa natabono.
1: Hindi man lang ikaw may sala. Nagbalos mong kusang halok sa imo.
0: Sweet ka gidno.
1: Ambot ay pamangkuta mga magulang ko nga lalaki.
0: Pilya ka gid, no?
1: Oh. Ay! Oh my! Kinapos mo ako sa nginali.
0: Nagdugang ka umulumulo ko sa imo. I'm sorry. Kinanglan ko nga kontrolon ang kagulingon ko. Kung katubang ko ikaw.
1: Ano ka bala? Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry. Nagustuhan ko man ang halok mo, eh.
0: Halok lang? Hindi ako ang gusto mo.
1: Sa banta mo, mabalos ko sang halok sa imo kung hindi ko ikaw gusto.
0: Kuna mo, ginabaton mo na ako?
1: Wala pa ganay ko mo kay Balong nga nagpangaluyag ka sa ako, no? Tapos subong, batunon ko na ikaw, Brian. Base masiling ko yung isit to get ko yung asaya sa babae, no?
0: Wala ka makaibalo? Nga nagpangaluyag ako sa imo? Daw kinanglan ko gidgali ang magpursige. And no, wala ko ginapaminsar nga isit to get ka. Pinsaron ko, na to the max ang crush mo sa akin. Seriously, Lolita. Kita na bala? Lolita.
1: Ay! Hoy! Kaugot sa pag-akos mo sa akin. Hoy! Aba. Hoy! Bago ko lang ikaw ginbaton, ha? Apang pila ka beses mo na ako ang ginalokan.
0: Siyempre, kanugon sa oras. ay, hala. Basi kong ginapangita ka na sa inyo. Dali na. Idulong ko na ikaw.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigarin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain,
12: ang sakit.
1: Mag-assist the pain,
12: muscle fever,
1: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
1: basta pain. Mag-assist the pain,
12: kangkarang pain,
1: fast and safe.
12: Assist
1: the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na! mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikagawa ka tuig nga radyo anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

Nadulong na ako din ni Brian sa balay. Apang wala ko ginabatian, naging hambal niya. Pag nahigugman niya ako. Kag matapos niya akong madulong sa atubang sa Ngamon Gate, dayon na niya talikod ka magbalik sa iya sa lakyan. Nimula man ang gano'n siya ng kambal nga mahal niya ako. Ay, ah. Nalainan ko, ah.

0: kailo kita day off?
1: Panit, bay. Kabalo ka ng mga birthday sa hinablos ko. Mabulig ko sa magulang ko sa paganda sang party sang iya anak.
0: Ate, sige ah. Wala sang problema. Basta kun ako naman ang nagakinahanglan sang bulig mo. Hindi mo ako pagpaslawon, ha?
1: Oo ah. Ikaw pa.
0: Ate, bakad to si Brian?
1: Oo. Ginimbitar ko siya.

0: Sky? Si Brian Galio?
1: Boyfriend niya ako.
0: Wala. Siya mismo nag-ako?
2: Ako ang iamay. Apag wala siya makainambit sang bahin sa imo?
1: Kakwan, bago pa man lang anangin kami. Pila kaadlaw pa man lang niya ako hagin baton.
3: Kita, Donita. Ako mo lang guest na ina?
1: Oo. Ikaw si Sarina?
3: Oo.
1: Oh, I hope nga magustuhan mo.
3: Thank you.
0: Sige, B. Buksi, para makita mong unod.
3: Okay.
4: Wow! Barbie doll? Kanami si ni Tita Donita, no?
0: Kanami matuod.
4: Ay, Tito, thank you.
1: You're welcome.
5: Sige na, Sarina. Anak, dito ka na kay mami mo. Ipakita siya ang dal mo ngayon, ha?
4: Oo, Daddy.
0: Brian, siya gali si Manong Frankie ko. Nung si Brian, boyfriend ko.
5: Saan pa ka mong anangin mag-boyfriend ni Donita?
1: Wala pa isa kasi man, ha?
5: Subong ko lang nakita ang nawang mo dire.
0: Nung.
5: Sa din ka niyagin pangaloyagan. Sakali?
0: Oo.
6: Anay ka!
1: Kaon na ka mo, Donita. Basi kung gutom ng bisita mo. Kung wala sang bakante din nga na misa sa guha, dito na lang ako magkaon sa sulod.
5: May ginahambalan pa kami.
1: Karoon na lang ka mo sa kilanon, palihom. Parte inis nga ako, nanak. Pakaunon ko na yung bisita ni Sarina.
0: Brian, karika. Dito kita sa...

0: Ay, pasensya ka na kay Manong Frankie, ah. Dumatunaw ko sa kahuya sa imo ba?
1: Nagkahungob ako. Manong man ako, eh.
2: Aw, nandamita. Yutay na lang ko ng spaghetti sa gwa. Maparepel ko, no?
0: Ah, Brian. Excuse na ya. Ah, Karika Francis, buligi ako.
2: Oo, nan.
0: Madali lang, ha? Pimakandos ako dito sa suludlan. Ay, paliwag ko asang pinggan, Francis.
2: Oo, nan.
0: Ay, napalaka ako. Base bala kung ano naman ang isiling sa mangod ko kay Brian.
2: Oh, ari na lang, oh.
0: Abi.
2: Nang? Sino ato?
0: Boyfriend ko.
2: Daw hindi ko siya gusto?
0: Okay lang. Hindi man ikaw ang ginpangaluyagan niya.
2: Eh daw sakit tong giniyang balatyagon mo.
0: Mas adi ka pa ganito lukon sa iya mo.
2: Nang? Hindi inang boto si Lingon. Wala na niya si Tsura, ha? Kung kaysa, inang mga mabuot nga nawong, mo pa nang mas makaladlok. Man, suludokot na sila mo.
0: Apang hindi siya pareho sa inyo ni Manong, no? Nga wala sang kalooy. Nagabulosong dayo ng mga nubya nyo.
2: Si Manang, bala mo.
0: He, tama na. O sige na, lakad na to. Idulo ng spag ngayon na. Kaya tinduron ko man yung bisita ko, no?

0: gintulog ako masakit sa ngoto ni Donita. Antes ini nagkuha sa balay.
1: Brian, pasensya ka na ha. Wala gid ako makaibalo. Kudan mga problema sa mga utod kong kalalaki. Hinalin niya ako ginhalukan. Apang akig siya.
0: Sorry ha. Sorry, kid. Napikon lang ako sa utod mo nga to.
1: Nga.
0: Nabatehan ko ang inyo pagsugilanon. Hindi siya sakon.
1: Amugani nga ginasabat ko siya eh. Nga hindi man siya ginpangaluyagan mo. Sige na. Makaon na kita.
0: Okay.
1: Ma, nga doon na mag-uwa ko sa pangihom ni Brian. Lokasubong ba lang ha? May ginakoptan siya nga kaakik. Apang ginapunggan lang niya. Nga hindi man pautwas sa akon. Masik ko nang sala lang ako ha. Suno sa iya, naangpan niya ang mga magulang ko. Pero wala ko sang dapat nga kabalakan. Hindi matulangin siling ni Francis na sakito ni Brian ang balat siyagon ko. Hindi.

balain eh. Hinali lang nga nagsakit ang tiyan ko. Kag... Oh my... Diyos ko! Dugo! Dugo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigid. Kamutol, testing ibala, kampiyon kidyang ang Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kagkay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
20: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Hala, ka-exciting!
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: Mga katropa! Exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo, isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas las 10:56 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong agaban washdad sang Rojas, Provincia sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag na mga tropa ang ato sing pagpangalagad sa platuntunan Centro.
1: Centro!
0: Release sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Subungad law sang Miyerkules. Petsa 15 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Oy mga katropa, happy second Radyo Anibersaryo sa aton.

0: And katropang Michael Dinosta Inoslay. Sa ito man si mga katropa nga padayon nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay diri man niya sa ato sing bugos nga probinsya. Sentro. Daw ta mo ta subo nga.
1: Ayoy!
0: So, I think gid mga katropa nato na nga nagpalabot na sa ilang mga greetings sa ato. Thank you for all your warm wishes para sa mga katropa naton din, labi na sa ato sa beloved man nga station, ang 106.5 XFM Rojas.
1: Wow!
0: Sa 2 years, sara na ko 1 year and 5 months. Ang akon nga nakaupod ang aton din mga katropa. Wow! Almost 2 years man. Ano, gid lang na ang 7 ka bulan nga gap ha.
1: Ayoy!
0: Ara pa ko sa lain. Lain nga tawo.
1: Ayoy!
0: Eme lang, eme lang. Pero thank you gid sa inyo ni nga mainit nga pagbaton mga katropa. Labi niya sa inyo dira nga mga lilisuan sang radyo sa 106.5 MHz. As mga katropa naton nga adlaw-adlaw gid gaplo pamati diri sa to sing pagpalaya. Sa iba man naton diri nga mga katropa o kon na pagpangalagad. And of course sa mga entertainment kag mga musika. Inis ni nga adlaw-adlaw man nga nababato, nababatian, no? Diri sa XFM Rojas, mga katropa. Sentro! And of course, mga katropa, dira nga nag-upod, gid. Halin sa una-una, hasta subong, padayon pa kita. Madamo pa sa mga, kwan man? Sa mga balita, impormasyon. Kag madamo pa sa mga kadlaw moments. Ang ato sa nga pag-aupdanan, mga katropa. And syempre, may pilaman kita ka mga individual, no? Nga nagpalabot gid mga katropa sang ilas ni nga warm wishes sa aton sini nga ika-second radio anibersaryo. Subong nga adlaw mga katropa. Rinagid, labi na ang aton rin nga mga katropa. Ipabati naton sa inyo ang pila naton rin ka mga nabaton nga video greetings. Halin kay Panay Mayor Jonathan Sanibesa. Ariman si Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, ang OIC sang sa Pian Municipal Police Station. And of course, aton man nga nag-iisang Mr. John Allen Binyas Ascanio sang XFM Calibo 96.5. Ang ilas ni nga station manager, mga katropa. Ari mga katropa, pamatian naton.
2: To the owner and to the men and women of 106.5 XFM, happy second year anniversary, no? Sang inyong radio station, no? More power and God bless.
3: Good morning. We just want to greet a happy second anniversary to 106.5 XFM Rojas. Congratulations and more power to you from the men and women of Sapian Municipal Police Station.
4: Oh, mga katropa sa probinsya sang Capiz, no, sa XFM Rojas City Capiz, happy second year anniversary sa inyo dira sa aton mga katropa. Ag ini nga kay ginan maghatag naman sang panibag-o nga milestone sa aton nga mga katropa sa probinsya sang Capiz, no, sa paghatag sang mga labas nga mga balita kag manami nga mga music dira sa probinsya sang Capiz. Kabay pa nga ining second year anniversary, magapadayon na hasta maihatag naton sa aton nga makauturan ang pagiging number one radio station dira sa probinsya sang Capiz. Happy second year anniversary. Kag sa aton nga makauturan sa mga listeners sa probinsya sang Capiz, magpadayon lang nga magtuto ka sa XFM Rojas.
0: Wow! On behalf sang XFM Rojas, thank you gid sa mga katropa naton. Nagpalabot gid sila sa mga warm wishes sa aton sa celebration subong nga second anibersaryo naton sa radyo, mga katropa. Thank you gid ah kay Panay Mayor Jonathan Sanibesa, kay Police Lieutenant Steve Ayan H. Bautista sang sa Pian Municipal Police Station, and of course sa station manager man sang XFM 96.5 Calibo, kay Mr. John Allen Binyas Ascanio. Wow! Gusto nyo man mabatian ang inyos ni nga greetings sa kanginan.

0: send lang sa akon.
1: Ayoy!
0: Damo pa kita sang inog post man nga mga greetings coming from different individuals, mga katropang nagpalabot git. Isang ilas ni nga wishes sa aton nga ikaduha nga radio anibersaryo. Thank you gida mga katropa. And of course, ang inidanay nga programa, ang builugid yung ginadulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix. Yes, mga katropa, may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa, yari ka ron ang Premium D3 Coffee Mix. Gagin pa po nga pwersa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Mayara ni siya sang mangustin nga makabuligid mga katropa gud nga tunawon ang mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties sini. And of course mayari man ni siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa agud nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. And of course ang pinaka paborito gid sang tanan nga mga katropa nga nagka tilaw na ang Premium D3 Coffee Mix, ang iyas ni nga angkon nga katamis katropa. Wow! Kaya ini ang ginpatamis mga katropa sang stevia glycosides nga nagabulig man control sa atong nga blood sugar level sa lawas. So gani sa mga katropa na tondra nga may sintomas na or may nagabalitian na gid sang diabetes, don't worry! This is it mga katropa, pwede gid kita makapangapi. Pero siyempre, pilihan na ang coffee mix nga ginakabig karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape. Kaginian mo ang Premium D3 Coffee Mix. Subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
1: Exciting!
0: Yes mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix ang available na gid sa tundring mga leading drugstores. Sa may Mercury sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo gidin nga to cart na kag mo place order mga katropa sa inyo din nga mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright, good morning na sa mga katropa natin nga rin na karoon nagapulupamati nag-standby. Nag-tune in sa 106.5 MHz FM band sa nga lilisuan sa inyo din nga mga radyo. And of course, atong din nga mga katropa nga naka-monitor naman live streaming sa atong nga Facebook Live kag sa YouTube Live mga katropa. O, sa mga wala sa Gapon, naka-like and follow sa atong din nga Facebook page. O, ano pang ginahulat ninyo? O, nag-karagual na sila din sa comment section.
1: Ayoy!
0: I-like and follow na mga katropa nga atos ni nga XFM Rojas 106.5 backup page. And of course, ang atos ni nga main page man ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Agad to nga mapabilin gid ka mong updated sa mga nagakainabo hindi lang diri sa atos nga probinsya. Hindi man sa bilog man nga pungsod Pilipinas kag sa luwas man sang pungsod. And alasaan naman mga katropa ang atos ni nga YouTube ha. Ara may mga YouTuber. Ay, mga listeners ta kag viewers dira sa may YouTube nato. I-power subscribe naman na now na. Central. And good morning na kay Ma'am Liza De Gala kag sa Ligala and Divino family sa may Banwa sang Pontevedra. Good morning gid ma'am. Kay katropang Rafael Digno dira sa may Banwa sang Panitan. Good morning Turbo. Nagapulo pa matigid sa yes ni nga specialized radio. And of course kay Ma'am kay Ma'am diba? Puro babae kay lalaki gali ni.
1: Ayoy!
0: Kay katropang Solomon Antonio dira sa may Banwa man sa Pontevedra nagapulo pa mati sa yes ni nga radio. Sa yes ni nga Bluetooth speaker, good morning. And of course sa mga Pamcrete boys na ton dira nga nagabuhos sa may Banwa sang Sigma. Sa high school kuno sang Sigma, good morning kay Marlon, kay Engineer Wiley, kay Christian, kay Totoy Archie, kay boss nila nga si Junjun Arlon, kay Buko Guapo Tonton, kay Paredes, kay Sniper, kay Papang, wow, kay Berber, kay Jerry, kay Noli, kay Elmo kag kay Glenn. Good morning. Kumusta mga katropa? Mainit ni udto sa inyo tanan. Katropang Tintin, ayos. Ah. Siyempre.
1: Wow!
0: Ara naman si katropang Monroy Ayayo. Good morning. Happy second anniversary kuno sa aton. Thank you again. Kay katropang Ernesto, happy 2 year na ang XFM. Nagigid si katropang Ernesto. Wala pa kuya sa XFM, solid na gini niya sa bato.
2: Ayoy!
0: Solid pa sa bato, rather. Sa XFM, okay, samtang nagalabay ang patrol. Grabe, ginayaga pang lalapaw tingog ni katropang Michael.
2: Ayoy!
0: Sa patuntunan before, ang headshot ay sus Mariuse. Daw kami na lang nahuya maglabay.
2: Ayoy!
0: Dress na may Burgos. good morning, dress na may Burgos, ha? Katropang Ernesto. Keep on watching and listening lang diri sa XFM Rojas. And kay katropa Lloyd D. Navales, may katropa peeps here, we're celebrating 4th anniversary but your station. Happy 2nd year anniversary, XFM Rojas City, Capiz. Greetings from your sister station. Thank you, katropang Lloyd. Kay katropang Kenneth Pasete, good morning. Pamatigid girang kuno sila dira sa may Poblacion Nortejo, sa may Sigma. Shout out lang kay Aira.
2: Ayoy!
0: Kay katropang Eric Bering, kay Time Osok Bering, good morning. Dira sa may Hamul Awon Panay. And kay katropang Murphy Jan and Risho, congratulations sir, imo turbo gahulat na di sa imo. Agosto 24, feel ko birthday mo ni katropang Agosto. Shout out lang ko na dira sa may Barangay Kalapawan, si Chubay Ang Dumaraw. Gina-shout out ko dira sa Balay Sanday nung Beat Basco, kag si Manoy Joel Borbano, kag RG Castanyo, kag kay Konsehal Bongbong Hilmar Costanyo. From Edong Monserrat. Sige, good morning. Thank you, good mga katropa.
1: Exciting!
0: Okay, Ma'am Hilda Villanueva, kay katropang Bernard B. Villanueva, good morning. Kay katropang Joey Catalan, nari naman karon, nakatutok. Kay Capiz Adventurous Vlogs. Kay katropang Toto Valdez and Escalada, good morning. Okay, Zairon, nga nagdaog naman ho, congratulations. Katropang Tin, shout out lang. Sige, shout out kay katropang Zairon. Tambo with with gata. Ano nang with may gata, katropang Toto Val.
2: Ayoy!
0: May tain niya nga gata, ginbutang mo. Dahil,
2: ayoy!
0: Kay Ma'am Nene Bakas, Nene de Latina, good morning. Thank you, good sa inyo singa pag-upo diri sa ato sa pagpangalaga. Daka karon, standby ka mo, ha? Okay, malay nyo. Malay natin. Malay ko. Basta hulat-hulat lang.
3: Dana!
0: Anyway, sa ito ang mga balita dari sa ito sa pagpangalagad sa Miyerkules, ng edisyon sa Klatuntunan Sentro. Kalagat-lagat ang takano si katropang Zaldi Aguiap Jr. May kang tanan mga katropa sa yasin nga igadulong nga report. Direkta dira sa may banwasang Pontevedra. Kung sa diin, no, ang kalubihan sa kapunungan, ginlun siyar dito mga katropa.
4: Wow!
0: Sa ni ka mga manami man nga inisyatibo mga katropa, ho, ang magpananom kita sang lubi. Labi na subong asud-asud ang pagbidinahan, pagtibhag sang duta, kung ano pa dira ang mga kalamidad mga katropa. So, bukaron ta na karon na with the katropang Zaldi Aguiap Jr. And of course, dugang update sa sininga nagkapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tutukan man. Sa ato siya pagpangalagad. So, ini nga mga balita, tutukan sa ato siya pagpanumbalik. This time, mag-abiyog ko danay ha, sa pilaman ka mga panumdom. Kindly, stand by.
3: Sentro.
5: XFM.
6: XFM.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tunod-tunod na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
10: Santong Plus Gold. Makal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, may bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw.
19: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Nanamigin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain.
24: Ang sakit.
23: Mag-assist the pain.
24: Muscle fever.
23: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
23: Basta pain.
24: Mag-assist the pain.
23: Kangkarang pain.
24: Fast and safe.
23: Assist the pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
6: X.
7: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
25: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
26: Mga katropa, exciting dito!
25: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
27: Katropa ko XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
6: XFM. XFM.
28: Wednesday night.
0: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: oras sa Pilipinas, las 11:25 na sa aga. Kagang ini nga oras ang ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sentro.
0: Pabalik din sa Platuntunan Sentro kag sigapon ka po din niyo inyo lagad ka taropang Christine Diana Ropa. Alright, lagat-lagat unta sa piyak nga linya nga ato nga patrol with katropang Zaldi Agihap Jr.
1: Sentro.
0: Direkta dira sa may bahin sang Banwasang Pontevedra mga katropa.
1: Sentro.
0: May kang tanan sa ila dira nga ginlunsyar subong adlaw ho. Nga ining kalubihan sa kapunungan. Nakita ko to na ara ang presensya man sa atons ni Philippine Coconut Authority, no? Ang PCA mga katropa.
1: Sentro.
0: And of course ara man si Capiz Governor Fredinil Otto Castro.
1: Sentro.
0: Di madamo dito sa mga kauturan man aton ang nagtambong para sa sining inisyatibo kag ibaluon ta, no? Mga dugang pagid nga detalye mga katropa with the katropang Zaldi. At before that, indaning nga bahin mga katropang Buylogid nga ginadulong sa inyo sang isaman ka dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule. Yes mga katropa, kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani subong pa lang. Pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Aside dira nagabulig man ini sa pagsuporta sa aton nga resistansya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yes mga katropa, ang Santon Plus Herbal Capsule ang available na sa aton diri nga mga leading drugstores dira sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy.
1: Sento.
0: And sarang nyo man ini nga ma-to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: Alright, tara na sa piyak nga linya, katropang Jason, si katropang Zaldi. Sa report, please proceed.
1: Live report. Live report.
3: Katropang Christine, formal na ganun nga gilunsyar ining isa ka programa para man sa pag-amlig sang aton sining palibot diri man sa aton sa may probinsya sang Capiz. Ining programa nga kalubihan sa kapunungan nga isa gid sa programa sa aton sini nga Philippine Coconut Authority in cooperation man sa aton sini nga Capiz sa provincial government kag of course sa mga LGUs man diri sa aton sa may probinsya sang Capiz and sa sini nga pila ka mga stakeholders man. Ini nga aktibidad ang ginpatigayon kagaina sa cover gym sa barangay Intungkan diri sa Banwa sa Pontevedra o sa din ginatos ka mga puno sang or seedling no sang lobby katropang Christine ang din pang distribute sa pila ka mga asosasyon or kooperatiba nga abuning beneficiaryo karon sang nasambit nga programa namely ining asosasyon gid sang mga manugpunong diri sa may Banwa sang Pontevedra katropang Christine upod man ang pinapa ka mga non-government organizations. Now ining lobby or ining sibling sang lobby nga ila sini nga nabaton katropang Christine ang ila iniigatanom sa mga kapunungan nga ila ginapanagiyahan kag ginalauman nga ini nga mga lobby ang dakogid nga ang mabulig para man sa extra income sining mga manugpunong kag sa ila sining mga tinawo subong man makabulig para nga ining nubla pagpakigbato malaton sa baa ang mapahagan-hagan kaya right now ang focus no dire sang aton PCA upod man ang aton sining provincial government or ang aton sining provincial agriculture sa office nga mapokus sa pagtanom sining mga lubi diri naman sa aton sining mga kapulungan kay man syempre ginalauman din yung mga experience. Sa kita, sining El Nino, kami kung sa Bukid, Japon, or sa mga kamaisan sa Japon, katropang Christine magtanong sa lubi, ay alang-alang yun. No, sa loob sa atong sining provincial government man. Now, ining mga lubi, ang iya sining nga variety, ang mga dwarf coconut, katropang Christine. Wherein nga target sining nga matamnan ang 55,000 hectares sa mga kapunungan diri man iya sa aton sa may probinsya sa Kapi. So inigid ang target ng matanom sa mga kapunungan sa mga coastal municipalities diri man sa aton sa may probinsya sa Kapi, sa nga isang banwa sang Sapian, banwa sang Ibisan, banwa sang Pilar, President Rojas, Pontevedra, Panay, and siyempre diri man sa may Rojas City. So ang pondo sa sining mga seedlings ni Sang Lubi ang nagikanggib sa aton sining Philippine Coconut Authority at Tropang Christine, wherein ining mga beneficiaryo ang gintrena sa aton sining PCA kung paano gib ni itanom ang mga lubi nga mabuhi gib ka Tropang Christine aga may araman sa nobiri sa mga tao nga iga-assign ng aton sining PCA para sa pag-monitor sini sa coordination man sa aton sining provincial government ay sinugan ni kay Sir Andy Laurilla katropang Christine nga nagpangayo man siya sa dugang nga tao nga i-hire from the provincial government na maning mag-monitor man o magabulid sa pag-monitor sa sining pagtanom sa mga lobby sining mga beneficiaryo. Pabatihan tayo nila ang kabahit sa ating sining interview kay Sir Dr. Andy Laurilla, ang PCA sa Capiz Department Manager.
2: So, mayong adlaw sa tanan nga televiewers na to, no? Ang katuyuan sa atong nga ginlong siya sa buong okasyon ang kalubihan sa kapunungan para nga dugangan ang livelihood sa atong nga mga manugpunong kag ang mga tao nga nagatrabaho sa atong mga pagkapunungan. Kay luwas sa atong nga mga pagpangisda kung kisa na ginaabot kita sa mga pagbago sa presyo sa isda kag mga challenges nga ara sa pag sagot sa isda apang kung may lubi kita may alternative kita nga kabuhian. Ikaduha ang sa environment nato nga kung tanom kita sang kahoy sang lubi ina makabulig sa pagpahagan-hagan sang init sa atong nga kalibutan. Pangatlo ang ginalantaw nato nga kung may buko production kita, ang pagharbis ito sa lubi nga sa atong buko, madali lang kay kung paghalin sa babaw sa lubi, ibagsak mo lang sa tubig sa punong, o isang balda, kag ma-insure na ito nga manami ang atong nga quality sa buko because sa asin nga ara presensya sa atong kapulungan.
4: Sir, paano ganyan natin na formulate niya ibusok na niya?
2: Actually, sa mga informal na nga talk na nag-umpisa with Sir Glenn, with the Office of the Governor, nga kung sa din na-formulate naman ni tungod niya sa pag-informal nga pag-tawag lang naton, kag pag-kapi-kapi, kag sa ulihi, nabutangin naton sa formal nga programa sa Philippine Coconut Authority kag sa Capiz Provincial Government nga muna subong aton nga ginalunsyar sa subong adlaw.
4: Sir, pila target naton matanong diri sa aton sa Capiz?
2: Actually, naka-release na ko subong sa nagligad lang duha ka semana sa 5,600 ka mga seedlings kag may dugang pa ko subong 2026 mga another 500 hectares ang target ko nga ipatanom naton sa atong kapunungan.
4: Okay. Sir, tanan din niya coastal municipalities patamnan
2: na? Sa malabutan sa atong budget, sa atong sa seedlings, yes, willing ang tao every year thereafter mag-allocate kita sa portion sa atong target nga ikipatanom natin sa atong nga kapulungan.
4: Sir, ano nga varieties ang lubi, sir?
2: Ang sa subong, ang ginpanagtag na nagligad to is aromatic dwarf. Sa subong, mix ni siya sang dwarf man kag aton nga local tall nga mga varieties ang lubi.
4: Ang budget sila, sir? Halin kitsa nga
2: igin? Ang budget sila sa seedlings is from the Philippine Coconut Authority. In coordination sa atong nga provincial government, kay may mga suporta ko nga gustong pangayoon, labi na gid ang sa monitoring, kulang ako sa tao. So, ang atong nga provincial governor, actually, nag-hire niya sa tatlo ka tao para sa kalubihan sa kamaisan. So subong magapangayo naman ko siguro sa other manpower kay Gob para ma-monitor ta gid ni kag ma-ensure naton nga indeed nagtubo gid ang aton mga kalubihan ng pananom.
4: Sir, speaking of monitoring na sino gani ang aton sining mga beneficiaryo sining programa ka paano gid mapa-ensure sir na maluwas sa tawo nga ginapangayo naton from the provincial government. Ining ato mga beneficiaryo mismo ang siguraduhon man nila nga ilagid nila ma-amligan ang pagtanom sir.
2: Yes sir, before na natin gindulis sa ilagin meeting aton ang kooperatiba. Isa sa mga beneficiaryo is ang Kaguyuman Fisher Folk Cooperative. Kaging istorya gid naton sila masinsinan, kaging seminar gid naton sila para ma-ensure gid naton nga ini nga mga gipanghatag aton nga mga seedlings ma-take care gid nila. Kag after siguro months after sang aron nga launching sa bong, magapagwa na kami sang tawo para ma-monitor naton ano ang progress sang aton nga gipanghatag nga mga seedlings.
4: Gi-train man naton.
2: Gi-train sila na sila. So kag in-orient, may one day orientation kita para nga kung sa diin ma-ensure naton nga sila equipped sang technical knowledge on how to do things about sang pag-raise ng atong kalubihan.
4: Sir, ang pagtanong sa lobby sa mga kapulungan daw advantage gini kaya
2: yes.
4: Siyempre yung lobby kinanglan ng asin eh.
2: Yes. So,
4: sir, ano ka dugay ginalauman natin nga dalayong gini siya magtubo o magpamunga siya?
2: Okay, ang atong lobby abi up to 60-70 years productive pa na siya.
4: Yes, sir.
2: Decline na lang siya, start decline na pag-abot mga 75 years old. And even century, no? Nakita ito sa Boracay, ang lobby ito nga nagahawod, amuna o. More than 100 years old na lang siya. So, but indeed, bisan amo na sa ang katigulangon niya, nagabunga gapon. Pero hindi na sa abi ka, pareho ka produktibo, gid, sang sa iyang edad niya naga buso-buso gid sa pagpangamunga.
4: Pero pila ka to, sir, kumalit siyang itanom siya kag mag-start siya nga maka-harvest sa mga beneficiary.
2: Okay, ang lobby abi ng Kong Dwarf, at the start 3 years, mag-abiyan sa some flowers. Pero magiging stable ang ilang pamunga gid. Up to mga 5-6 years, dira gid mabuso, umampisa na sa sang hatag sa aton sang manami gid nga pagpamunga sa aton mga lobby.
4: Sir, ining pagpananom ta sir, dako man si mabulig sa aton palibot?
2: Yes, sa environment naton, hambal ko kagina, na ini makabulig sa aton environment kaysa carbon sequestration, bala. Nga ang aton mga tanom nag-exchange ang carbon dioxide kag sa oxygen. So maghahatag sa oxygen sa aton at the same time ang tanom nag-absorb sang carbon dioxide sa kahawaan. Kag luwasin na kung sa kabukiran tayo tanong mga itong lubi, makabulig siya sa soil erosion control, kag makabulig siya sa paghaganhagan sa pag-init sa atong kalibutan. Kag ang root system niya sa soil erosion, hindi siya makapugong siya. Kay no less than 100 to 150 liters of water ang ma-hold niya at any given time.
4: So, sir, anong pasalig man sa mga barangay nga beneficiaryo sini sir? Kung sa din na situate niya?
2: Okay, sa na-istorya naman sila nga very ano gin sila supportive gin sila kag na amazed man sila nga ang ini nga ideya nagwa ini sa kag first time nga nabatian nila nga suportado sang gobyerno. Even sang una nagatanom na kuno sila galing pagamay-gamay lang pero ini ya massive ang aton nga approach dire kay because we have a mandate from the President of the Philippines nga may dapat before siya manaog sa pwesto si PCA nakapananom na sang 100 million coconut trees nationwide.
4: Pero dapat sir ang beneficiaryo si registered farmers ginapa.
2: Yes, after 6 months nga matanom niya ang iya lobby kung wai pagin siya lobby, makadto sa opisina naton para maparegister ang iya kalubihan. Para makaabil sa sang nakabakadamo ng mga benepisyo nga ara subong sa atong gina-plaster sa Coconut Farmers and Industry Development Plan nga may free hospitalization kita, may cocoa scholarship kita, may free kita nga seedlings, free abono, and the rest, damo ang aton nga mga programa sa Philippine Coconut Authority.
4: Okay. Sige. Sir, lastly, guro, minsay mo sa mga beneficiaryo sini, kag sa luyag man mag-avail sa sinong programa.
2: Sige. So, sa tanan nga mga luyag mag-avail sa aton nga programa, kalabihan sa kapulungan, just approach our Municipal Agriculture Office, ang aton nga local government unit, kay may direkta na sila nga link sa amon para mapalista na kamo sa inyong kakinanglanon nga binhi. And at the same time, ang kapasalig namon nga ang Philippine Coconut Authority ara sa likod para magtudlo sa inyo technically kag sa mga ara na sa mga nakabato na palihog ko nga alagaan ta para yung sa pag-alaga aton sa aton kaugalingon para sa aton basdamlag sa aton mga kabataan pati na aton sa mga kapwa-apuhan.
1: Sentro.
0: Alright, katropang Zaldi.
3: Alright, abatian katropang Christine, kabahin sa aton sing interview man kay Sir Andy Laurilia, ang aton sing provincial department manager sang PCA Kapi. So, dako gining mabulig man ang pagtanong sini para sa aton sing probinsya, ilabi na para sa Boss Damlag sang kasunod yung henerasyon man, katropang Christine, kasi siyempre, balanta man, hindi ni basta-basta ang lubi na gatubo, nga ligad sa katuig, mahamtong na niya siya. So, hindi ah, no? So, it will take years, kid, pero maayo, good me, kaya nung pisahan na eh, sa aton sa may sa probinsya sa Kapis, kaya sa Kilakadlaw, may additional o extra income ano, aton sing mga manugpang isda, ang mga manugpunong naton, ang ilas yung mga tinawo, and siyempre makabulig pa sa aton sininga palibot, kaya para hindi give mag lalabala ang init nga aton na sa katropang sa Christine. So, sa mga punong, gini, itanong ining mga lubi, kaya ako matungan niya ang target sa aton sininga PCA, nga madamo gid ang mga benepisyo sini nga programa man sa ilas sini nga kalatapan. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra para sa 106.5 Extra News, Zalde Gap Jr. ang katropa mo.
1: Live report. Live report. Centro.
0: Thank you, kitka tropang Zaldi Agiap Jr. sa isang yung gidulong man nga balita dari sa atin siyang pagpangalaga. Bala niyo mga katropa, ining programa, no, ang kalubihan sa kapunungan, simple lang ang iyas ni nga luyag nga ipalabot sa aton apang kunaton gid nga padalumon, very important siya, no? Kay ini aside sa nagabulig ini sa aton sing nga palibot, nagaprotektar gid ni sang pilaman ka mga kabuhi, no? Naton nga mga tawo subong man ang mga kasapata. Kag syempre mas nabubuligan man sining mga katropa ang mga mangunguma naton.
1: Sentro.
0: No? Ang aton diri nga mga local farmers sang lubi.
1: Sentro.
0: Kaya pinagis ni mga katropa, no? Kay na ano nyo, nabatian nyo to kaina, mga 50 to 70 years sang niyog. Mapuslan pa yan naton.
1: Sentro.
0: Pero hindi lang siya gidabi very productive nga klase sang niyog na kumparar mo sa mas bata. No? Pero at least, no? Napupuslan naton kag sang aton sa environment.
1: Sentro.
0: So, nakaroon ang luyag nga ipalabot sang aton ni nga mga katapo man sa Philippine Coconut Authority, no? Kag luyag man nila nga ganyaton kita tanan nga magpananom sang lubi. Okay, sa ilas ni nga ano, sa ilas nga agency mga katropa ha. Grabe tuod ang benefits.
1: Sentro.
0: May benepisyo na sa farmers. May benepisyo pa sa bata sang farmers. May benepisyo pa sa kung kasin o nga related sa farmers mga katropa sang lubi. So karon kung kanon gani ako gusto ko maging part eh. Kung may duta lang kung atamnan mga tanom gid ko lubi.
5: Ayoy!
0: Kaso diri lang sa kon kuko ako. Pero aside dira mga katropa sa mga na-mentionar naton nga mga manaming epekto sining pagpananom sang lubi. Siyempre ara gid ya ang mas nagapangibabaw ang ginatawag naton nga camaraderie, no, community mga katropa. Ina karon ang pinaka purpose ini, no, nga makahimo kita sang maayong nga aksyon para sa aton sining palibot. Maayong pag-updanay sa aton sa mga kaibahan o kung mga kaupod man ng mga farmers. And of course, no, ang pag-protect gid mismo. Kaupod sila mga katropa sa aton sa mga dunang manggad man mga katropa.
1: Katropa Leta!
6: Katropa Leta!
1: Sang XFM Network Philippines!
7: Wow!
0: Ari na mga katropa, ang kagina nyo pa ginahulat, kaya amat-amat na sila nagahubas. So, ha? Katropang Jason sa... Oh. Ari na mga katropa, balik na Ang mga nagtiner sa radyo, balik nanay sa live. Okay ba, si Matutuka ng inyo diri nga pangalan. O, ti kanugon man. Di ba lang? O, namigid kadlaw ni Ma'am Emmy. O, ang balan, gid. O, lubraho niya, gid na mo.
5: Ayoy!
0: Gani mga katropa, balik na sa live naton. And ang atos ni nga una nga produkto nga iga panagtag sa inyo subong adlaw sa tonks ni nga ikaduha nga radyo anibersaryo o kung ikaduha nga tuig sa radyo anibersaryo mga katropa sa XFM Rojas. Una, pagwapa kita nay mapakinis tanay sa nga ton supat. Ari karon mga katropa ang Clear Skin Herbal o kung beauty soap. Clear Skin Beauty Soap mga katropa. Atos nga herbal soap with the glutacogic and VCO o kung virgin coconut oil. Di wala, katropang toto val, bayo pa ang sabon, virgin.
5: Ayoy!
0: Anyways, katropang Jason, ipakita na ang ruleta. Uy, amat-amat na nga ginakuan pa ho, ginabutangan pa ni katropang Jason sa pangalan. No? May ara din nga mga katropa naton nga wala sang sharer badge. So gani dapat, naka-share gid mga katropa ng atos nga programa subong. And of course, naka-like and follow, naka-subscribe sa atos din nga mga digital platforms. Nakita ko din si katropang Solomon, no? Gakadlaw.
5: Ayoy!
0: Gakadlaw, gid sa basta virgin. Ano ka? Sige, ang Clear Skin Herbal Soap nga katropa, ang atos niya unang produkto nga ipanagtag sa inyo. Ari naman si Ma'am Luisa Catalan Agihap. Oy, by the way, sa mga katropa naton nga nag-share, tapos hindi namon di makita ang inyos ng mga sharer badge. Basi naka, ano ka mo, naka-lock ang inyos ni nga profile.
5: Oh, no!
0: Dapat i-public nyo ina, mga katropa, para makita namon di ang sharer badge kag malakip ka mo sa aton nga online rolata. Wow! Okay, kanugon, hindi ka mo malista kung wala sharer badge. Okay na, katropa, Jace! Ay, pakita na nga ito sa online na roleta. O, lantawan nyo, gamay lang ang nabutang kay gamay lang ang nakitaan sang sharer badge.
5: Ay!
0: Na gani, dapat i-public nyo gin mga katropa. O, basi wala naman pangalan ni katropang Zyrex ko, no ho? Katropang Jason? O, ara na. Alright, mas umpisanta. In 5, 4, 3, 2, 1, let's go!
1: Katropa Leta! Sang XFM Network Philippines!

0: balansin nyo, gadamo sila dayon. pero at least not makatipid-tipid sa load at katropang Zyrex. Sige, ara na mga katropa, matamat na nga naghihinay ang online roulette nato. Ano bala ang madinalagon subong adlaw? Pula ay handi law, berde o kon blue. Para na mga katropa, nag-amat-amat na amat-amat na preno.
1: Ayoy!
0: sa letrang Z! Aba, aba, boss, wertigid ba? Congratulations sa katropang Zyrex Agiha! Ikaw ang nagdawag sa atos ni nga Clear Skin Herbal Soap. Ang imo music, magatukar na ha?
2: Mga katropa! Exciting dito!
0: Bo, dasig pa sa launa. Alright, congratulations kay katropang Zyrex Ordas Agiha. Nagasiguro pa sa nga Ara iya pangalan, pero Ara, Ara.
1: Ayoy!
0: Alright, sa ato sa ikaduhang produkto mga katropa.
3: Katropa Leta.
4: Katropa Leta.
3: Sang XFM Network Philippines.
0: Katropang Solomon, nagalabo man balang imos ni nga pananawan. Kung makita mo ang imos ni nga jowa daw, buron na haw, daw hindi ni sahaw.
1: Ayoy!
0: Ikaw, katropang Rafael. Ari karon mga katropang, ato singi kaduhang nga produkto ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Nga saranggin nga makapalinaw, makapawa sa inyos ni nga pananawan. I think kinahanglan ko man niya. sige mga katropa, para si kaduhang ugnat sa atos ni nga katropa Leta Online. Sige, katropang Jason, i-spin mo na yan.

0: labo na pananawan ko katropang tin. May mga katropang Bernard. Sino pagid ang may malabo di nga pananawan?
1: Ayoy!
0: palinawon ta na ina. Okay, ang Vision X Plus na migin man ituod. Okay, ini man ang ginagamit sa akon Mother Earth. Okay, ako ay kuya gagamit. Pero magamit ko. Alright, nagamat-amat na hinay mga katropa ang ruleta. Aranaranas, mapapula ay han. Verde, green. Verde na gani. Blue or red. Or yellow pa yun. Oy, ikaw gidang maswerte natin yung tagdaog katropang Bernard Villanueva. Congratulations sa imo singa music. Magatukar na ha.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: tropa nga Bernard Villanueva. Tama-tama, gid ang balmo malabo imo mata. Ara na katropang Bernard. Congratulations mga katropa. Palihog lang claim sa inyos ni nga mga nadagaan ng mga produkto sang Yes Choice Incorporated. Diri sa aton sing istasyon located at Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. Diyan kita sa may dulo ng walang hanggan.
1: Ayoy!
0: Sige, mga katropa, sa sunod naman, kay ba si maubusan na balang X-rated?
1: Ayoy!
0: Magpanagtag pa kita mga katropa sa ibang panatuloy ng mga pagpangalagad. 3 sa XFM Rojas. Kag dapat naka-standby, gid ka mo adlaw-adlaw. No, sa inyo dira nga mga radyo, base malabayan ka mo ni katropang Mike. Kag ang inyo dira nga radyo nga nagapalya na isla nato. Na yung number one na kita dira nga nangin na beneficiaryo. Ang atong sininga katropa nga si katropang Marjorie Abituon. Nagkatugid siya di. Kaya gin-swap niyang iyas ni nga gapalya na nga radyo. Satons ni nga bag-o. Matunog-tunog. Nagalanog. Nga specialized the XFM radio. Wow! So gani kadto lang kamo di no? Kung gusto niyo nga magpabaylo. Hindi niyo lang pagsamara kung nagaandar pa ha.
1: Ayoy!
0: Reminder lang ha, kung gaandar pa ang radyo, ayaw pagsamara. Alright mga katropa, thank you guys sa inyo singa pag-upo diri sa ato singa pagpangalaga diri sa platuntunan Sentro. Sentro. Kitain naman ta karon sa impeachment trial sa ato singa special coverage. Sa sining nagapadan nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Alas dos na sang hapon mga katropa. And of course, yung iba na lang mga balita, tutukan sa planaton rin ang pagpangalaga diri sa Katropa Station. Partner na lang naton sa technical, Katropang Jason Anonoy. And of course, sa tons ni nga patrol, Katropang Zaldi, Katropang Elmer, and Katropang Michael. Sa liwat mga katropa, happy second anniversary sa ato na. Padayon lang sa pagtutok diri sa XFM Rojas. Kay madamo pa kita sa mga pa-premyo ngay gapanagtag sa inyo.
1: Exciting!
0: Ako lang ninyo ang kurwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!
2: XFM XFM
3: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Magsanton, Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: X FM.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?

0: Ojek and virgin coconut oil available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: ng all-in-one sa presyong magaan.
4: Salzone Plus
3: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist, call the doctor.
8: FM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
9: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
10: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
9: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pagharap kay Solaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
10: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
9: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
10: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
9: Palitang regional naman mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
10: Sa balitang international, US naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
9: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ni Bea at Vincent Ko.
10: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, sisimulan ang CV Cup campaign laban sa Cambodia.
8: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
9: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa ipang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
10: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
9: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
10: Ako si Brian De Paz.
8: XFM News Nationwide.
9: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa August 10, kung saan sinabi ng prosekusyon na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos

0: campaign donation.
1: XFM News Nationwide.
2: Good news para kay detained Senador Rodante Margoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Margoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Margoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpasok po ng not guilty plea si na dating Congressman Mike Depensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na Depensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya itinuloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Margoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawan ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniyaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga senator judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang munang irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac, na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang kontrobersyal na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Gitni Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Commission on Elections sinikayat po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Itinok na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid na batayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para matiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paiimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution No. 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng pag-asa, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin itong agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahang makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinatag ng Department of Justice ang isang Maritime Law Unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-samang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihaing muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para ma-chat ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Jensen ang balita, katropa. Meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
1: Live report.
5: Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Jensen kay DXMS Radyo Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigyang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
6: Siyempre ginakondena na mo, kiniu kami, nag-sagit yun doon. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
5: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay, kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis sa imbestigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
6: Hangyo din ko sa iyaha matutukan ang insidente. Ang problema man gud ani kaw mga Ivan na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although daghan na kita sa krimen, ang mga tao relaxed, dili mo hatag information kay lagi adlok mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsag yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen dinhi sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies. Although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
5: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, tatlong sospek ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga sospek si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga sospek si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga sospek na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ito naman po katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Live report. Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng motoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang Linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumombahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinggawang inspeksyon. Binigyan din pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit na inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tuguegaro Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukunan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamay-ari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Patay ang isang 56-anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Sipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng Sitio Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42-anyos, residente ng Sitio Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalhaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan na isinugod pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa Pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
10: Nahaharap sa kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagai ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspek ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspek at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa paggamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
0: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
2: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
0: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa inaasahan Ang mararanasan, bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan. O yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede niyong subukan. Nagpatuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasabay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf region.
1: Showbiz News.
11: Ang Balitang Showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonso sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasal. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports, atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Sisimulan po ng Alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur. Bitbit ng national team ang halos parehong lineup na sa 2025 FIBB Men's Volleyball World Championships sa pangunan ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo, silalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin ang Alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday para sa huling laro sa group stage. Ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semifinals.
1: News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide. XFM 99.
2: Exciting!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: practice kung paano ito makakatulong ang ehersisyo at ang tamang ehersisyo na bagay po sa inyo. Yan po inyong abangan dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Siyempre, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Gold. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algy. Kumusta na po kayo mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kami sa isa na namang talakayan na may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, ang The Secret of Health.
2: Tayo po yung napapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide. Ganun rin sa ating po mga Solid FM. At sa lahat ng mga estasyon na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan. At syempre, live din po tayo napapanood sa atin pong Facebook live streaming. Pwede nyo i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook live. Ayan, para makapanood kayo ng live sa atin pong mga programa. Pwede kayo mag-post dyan ng inyong mga katanungan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa atin pong live stream, nako, eh merong handog na regalo ko sa inyo ang Yes to Health mga kawelness. Kami, pipili po tayo sa mga
3: maswerte yung mariregaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kawabayan, ha? Yeah, yan, napaganda. Habang nakikinig, nanonood sa programa natin, ay may chance pa kayo, ano, na mabahagian ng atin pong Healthy Katropa Giveaways. Welcome na welcome, ha, yung mga katanungan dito sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasala na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan po ito sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong yung mga produkto ng Yes to Health, ha? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon ay mawibil na rin ito sa atin pong sa Pure Gold Supermarket sa lahat ng branches nila, ha? Ah, napakaganda. Very accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail sa atin pong mga products. Kaya antabayanin nyo po yan. For now, ay pwede nyo ma-avail din ang atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
1: And sa mga nagnanais po, ano, na magkaroon po ng discount. Yan, pwede nyo pong pasyalan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At pwede po ninyong ma-avail yung senior citizen discount po. Pakibigay lang po ang inyong ID or any proof na kayo po ay isang senior citizen. At kung kayo po ay nasa mga Yes to Health Clinic, samantalahin nyo na ho. Pwede po kayong kumonsulta sa ating po mga naturopathic consultant at matry yung ating mga modality, especially mga program natin for cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Ganon din yung ating pong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, at yung biosapper therapy. Meron din tayong available, ano, na libre na kapag nagpa-biosap ka, yung terahertz therapy. Meron din na i-detox. Yan ho ang mga programa sa Yes to Health at free consultation. Meron tayong mga assessment program na pwedeng gawin, yung live blood analysis and also yung ating pong Radotech. Kaya pasyal na ho kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
3: Mm-hmm. Sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga Yes to Health branches, eh narito ang ating pong mga address.
4: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0972 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hitid sa atin ng napakasarap na Santon Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig magtsaa, ito ang bagay na bagay para po sa inyo, ha? Santon Gold Herbal Tea with cinnamon bark extract and turmeric extract. Of course, may Santon din yan siya. At ang kagandahan yan ay pinatamis ng stevia. Swak na swak sa mga kaubayan natin na gustong mabalance ang kanilang blood sugar level at ma-detox ang kanilang pangangatawan. Santon Gold Herbal Tea, mabibili yan sa pinakamalapit na mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin dito sa ating puntalakayan, mga ka-wellness, na itong isang bahagi pa rin, ano? Mahalagang bahagi o parte ng batas ng kalusugan. Ito po ang tinatawag na exercise or ehersisyo. Alam niyo ba yung katawan natin, ginawa ito ng ating pong manlalalang? Designed to move, designed to be active, ano? Nilikha ito para kumilos, mga ka-wellness. At hindi ito ginawa para lang maging ano, naka-standby lang o non-active, ano? Yeah. Sa katunayan nga, maraming mga pag-aaral, mga ka-wellness, na nagpapakita na the more na tayo ay gumagalaw o kumikilos, the more na nagiging healthy o naiingatan natin yung pagiging healthy ng atin pong pangangatawan, napapahaba yung buhay natin, at higit sa lahat ay pwedeng makaiwas o nakakaya nito makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit.
0: Hindi lamang yan, mga dok, ano, ang ehersisyo or regular exercise. Bakit nilagyan ng regular exercise? Kasi
1: hindi.
0: Yung iba nag-exercise, nag-jogging na ngayon. Tapos sa sunod na taon, wala na. Kasunod uli. So, regular exercise ay napakalaking benepisyo po sa ating katawan. Especially ito po ay nagpapababa ng higit kumulang 20 to 35% ng panganib ng sakit sa puso. In what way na kung saan ang exercise ay nakapagpababa ng sakit na puso, sa puso? Kasi kapag ka tayo ay nag-exercise, nabubukas yung mga maliliit na ugat natin. Pag yung capillaries, yung tinatawag po yung maliliit na ugat na capillaries, ito po ay kung pagdugsong-dugsongin yung mga maliliit na ugat na yan, that is between 40 to 60 miles. At kaya nung ikutan ang buong mundo pagdugsong-dugsongin ng dalawat kalahating beses.
1: Grabe.
0: Maikot ang mundo. So, pag nabukas yung mga capillaries natin, mas mas maganda yung ano, yung blood flow, and of course hindi nahihirapan sa pagpump ng blood ang ating puso when we have when we do regular exercise. Hindi lamang yan, maaari nitong magbawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng type 2 diabetes up to whopping 40%. Makin mo yan, 40% when you do regular exercise, ang reduction ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bakit? Kasi ito ay nag-i-stimulate ng tinatawag natin ng ating liver na mag-produce ng glycogen, na kung saan ay nagme-maintain ito ng blood sugar levels, lalong-lalo na yung mga sugar stored sa ating mga muscles. And isa pa, itong exercise, yung exercise na high intensity interval training according sa ano, sa randomized control trial, sa isang article na Diabetologia, na ito ay nagsasabi na it decreases ectopic fat sa mga pre-diabetic and type 2 diabetes. So, ibig sabihin yung mga fats sa loob ng ating mga organs. So, that's how wonderful exercise reduce yung tinatawag natin pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya yung mga taong nagre-regular exercise, hindi lamang nare-reduce yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso, nare-reduce ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes, ito din ay nagre-reduce ng risk ng tinatawag natin pagbaba, yung tinatawag na normal, nagre-reduce ng risk ng ano, pagkakaroon ng high blood pressure, also ng stroke, osteoporosis, obesity at ibang uri ng cancer. Anong klaseng cancer? Katulad ng bladder cancer, breast cancer, especially dun sa mga kababaihan. That's why regular exercise is very good for women. Colon cancer, endometrium cancer, esophageal cancer, esophagus, cancer sa esophagus, kidney cancer, lung cancer, and also stomach cancer. Yan po ang mga cancer na kayang i-reduce ng regular exercise araw-araw. Oo.
1: Na ano yan eh, nilatala yan ng CDC sa America, Center for Disease Control and Prevention. Yep. Ano? Na hindi ito basta-basta sinabi lang na oh, yung exercise nakakapag pababa sa risk ng cancer.
0: Meron talagang study.
1: Oo, may basihan po yan. At tandaan po natin ang simpleng 30 minutes, 30 minuto lang na brisk walking, limang beses kada linggo, ay may malaki pong epekto sa ating pong kalusugan. Oo, take note, regular ha, mas maganda.
0: 30 minutes lang sa isang araw, ano?
1: Yes.
0: Very minimal.
1: Oh, 5 times a week. Ang regular po na ehersisyo ay hindi lang po nagpapalakas na ating katawan, kundi nagpapabuti rin po na ating memory. Konsentrasyon, kalidad po ng pagtulog at kalusugan na ating pong isip. Ang magandang balita, mga ka-wellness, ay anumang uri po ng paggalaw ay mabuti sa atin pong katawan kesa wala pong ginagawa.
0: Yun. So patulad ng ano, ng regular course sa loob ng bahay doon, ano?
1: At yung mga pasimulang ehersisyo, kung hindi kayo sanay, kahit yung mga magagaan lang at mga maiksing oras ng ehersisyo, at unti-unting dadagdagan mo yung oras habang ikaw ay nasasanay, yung aktibidad po na yon ay nagpapalakas ng katawan. Sabi sa estimate, 110,000 na kamatayan o mortality per year ang pwedeng ma-prevent, sabi sa isang nalathalang article sa Amerika, no? Mula sa mga edad 40 at mas matanda pa, kung tayo ay merong increase or moderate virus physical activity, even 10 minutes more a day, sabi nga, would make a difference.
0: Makinbe, 10 minuto lang.
1: Oo, kasi nga nakikita nila na napakalaki daw ng kaugnayan ng premature death sa sedentary lifestyle, yung hindi ka nag-e-exercise. Oh, taking more steps a day, sabi nga eh, ay nakapagpapababa ng risk ng premature death base sa mga nalathalang article sa Amerika. No? Sa isang pag-aaral, nakita nila na sa mga matatanda na mas mababa po ang edad sa 60, ang panganib ng premature death ay kumbaga eh, nalilevel up sa 8,000 to 10,000 steps per day. Ilang ano yun? Ilang ba yung steps per day na steps natin ng 10 kilometer? Nasa 15,000 na, no?
2: 15,000. Higit ko mo lang.
1: Oo. So, ibig sabihin, kapag malaki yung reduction sa possibility of premature death, kung tayo ay merong at least 8,000 to 10,000 steps per day, sa mga older adults, yung mga 60s na yan, ano? At yung risk ng premature death na leveled up, at about 6,000 to 8,000 steps per day. So, hindi naman ibig sabihin na abutin mo yan talaga ng agad-agad. So, kinakailangan mo itong pag-aralan hanggang sa ma-reach mo. Ano? Kasi actually, hindi naman imposible yan na ma-reach mo yung ganun. Kung iiwas ka sa laging pagsakay, pagsasakyan yung kotse, for example, malapit yung trabaho mo, 1 kilometer, eh baka pwede mo nang lakarin. Oh, yun na, ayun po sa pag-aaral na nakita nila ang laki ho ng tulong ho ng ehersisyo sa pagpigil sa premature death.
3: Ang pinaka-challenging kasi dyan mga doc, yung first steps na ng walking
0: pag start
3: yung start pag naumpisahan mo na tuloy-tuloy na yon. Yung every first pa lang yun ang challenging dun eh, kung uumpisahan mo bang maglakad o itutulog mo na lang o isasakay mo na lang.
0: Mas maganda siguro pag may ka-holding hands maglakad na, no? Mas
3: HHWW
1: saka dapat may kasama ka talaga para hindi lang katawan ang nare-relax, pati isipan, yung tawanan, kwentuhan habang nakakawala din ng boring yun at pagod.
3: Pero yun yung mga ka-wellness, ano, napakalaki ng ibinababa ng pag-exercise, napakalaki ng nire-reduce niya sa rate of mortality ng isang tao. Ano? At ayaw sa mga verified scientific findings, Doc Ron, ano ba yung iba pang benefits na pwede natin makuha pag tayo po ay nag-e-ehersisyo?
0: Well, number one is ito yung nagpapalakas ng puso. Merong study, meron akong libro na nabasa, nakalimutan ko na kasi matagal ko na nabasa, in which is merong study doon sa konduktor at saka sa driver ng bus na mas mababa ang risk. I forgot the percentage, pero sabi doon, dramatically mababa ang risk ng heart attack ng konduktor kaysa doon driver. Sa driver, driver ng bus. And also, mas mababa din yung ano, yung heart attack and heart disease ng mga tao na ang bahay nila ay may dalawang palapag kaysa doon sa ang bahay nila is bungalo lang. Kasi merong ano, merong pag-akyat at pagbaba. So, just a simple na paglalakad even sa loob ng bahay ay nagpapalakas ng puso. According sa study, getting at least 150 minutes a week. Yung 150 minutes a week, i-divide mo yun sa 5 araw, magkano yun? 30 minutes. So, 30 minutes a week of moderate physical activity can put you at lower risk of this disease. Number, yung tinatawag natin na, ano, yung sa puso. Kasi, at isa pa, ang exercise ay nagpapalakas ng muscle. At ang isa sa pinaka-powerful na muscle sa ating katawan is ang ating puso. And the more na ang ating puso ay na-exercise, mapapansin natin, di ba, pagka, let's say, pag nag-gym. Ako sa experience ko dati, before ako nag-exercise, because noong nakaraan is medyo tumaas talaga ang timbang. Very, hindi na maganda kasi nahuhuli ko na sarili ko na nakaharok eh. Kaya hindi na maganda.
1: Nagugulat ka naman sa sarili mong hilik.
0: Nahuhuli, pagkagising mo, mahuli mo. That means it's no longer healthy. Kaya I started to do, wala man tayong ano, wala pang budget noon sa pang-gym. Ang sabi ko, ano mo lang, calisthenics, ano na lang, yung push-up. Ang hirap ng 5 push-up, first time 5. But then, through and through, within the span of 3 months, I was able to perform 60 to 75 exercise in one go. Just every day, nagsimula pa nga ako sa pambabae na exercise na ang tuhod yung nakatuhod. So that means, ganun din ang puso natin. When we do exercise, our exercise every day, hindi lamang yung muscle sa ating katawan, kasali yung ating puso. And of course, pagka mas malakas ang puso, nangangahulugan na mas mahusay ang pagbubomba ng dugo, mas mababa yung blood pressure kasi nga na-open yung mga maliliit na ugat. Also, mas mababa ang resting heart rate. O, ibig sabihin na kapag ka nag-exercise ka, mabilis lang bumalik yung ano, yung resting heart rate natin.
1: Para yung mga atleta, sa buong mundo, ang may pinakamababang resting heart rate yung mga athletes.
0: Yes.
1: Kasi yung resting heart rate natin nasusukat yun sa diastolic pressure, di ba? Yung diba, ang BP mo 120 over 80, yung 80, yun yung pag yun ang may problema, pag laging mataas, ibig sabihin yung puso mo hindi relax.
0: Palaging stress. So, bumababa yun. And also, mas mahusay ang circulation ng dugo. Kapag ka mahusay ang circulation ng ating dugo, of course, mas maraming oxygen ang nadideliver at mga nutrients sa iba't ibang parte sa ating katawan. Ito, of course, ang equal nun is healthy body and reduction ng pagkakaroon ng problema sa ating
3: puso.
1: Mm-hmm. What about naman yung baga natin? Mm-hmm. Diba? Ito ba yung maganda sa baga, Dok Ron?
0: Well, of course, with regards sa baga, meron akong libro na nabasa with regards sa high intensity interval training. Mm-hmm. Ang high intensity interval training is when you go to the maximum mm-hmm. level na sprint mm-hmm. and then yung parang hihingalin at mahihilo ka na sa, mm-hmm. sa hingal and then you rest. 3 times lang, 3 beses lang. Mm-hmm. Ang ginagawa kasi nun is to expand the capacity ng ating lungs. Mm-hmm. Pag mag-expand yung capacity ng ating lungs, more oxygen ang pumapasok sa ating katawan. Mm-hmm. At kapag mas maraming oxygen ang pumapasok sa ating katawan, ibig sabihin, mas nagagamit yung mga materials. Say for example, yung mga glucose na nagagamit sa ating katawan to be used as energy. So lumalaki mm-hmm. yung kapasidad ng baga, mas nagiging efficient ang paggamit ng oxygen, and of course hindi tayo pagka mas efficient yung baga, hindi tayo hihingalin, mm-hmm. mas mataas yung stamina, mas mahaba yung energy, yung sustainability natin sa pagpagawa, and also pinapaganda ang circulation, blood circulation natin. Also, ito din nakakatulong para maiwasan ang pagbara ng ugat. Kasi pagka nag-exercise, bumababa yung inflammation, mababawasan ang panganib ng stroke, and mapapababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng heart attack.
1: Yan. At isa sa pinaka-the best na pwedeng gawin ng exercise, yung muscle talaga natin. Mm-hmm. Mas malakas yung muscle, mas matatag tayo sa ano ang uri ng trabaho. Kasi mm-hmm. maraming mga tao, kunting laba lang, sumasakit na yung balakang.
0: Nangalay na agad.
1: Kunting lakad lang mula sa bahay hanggang sa tindahan, sumasakit na ang kalamnan. Mm-hmm. So, ang exercise, if you do it regularly, mm-hmm. mas matatag yung muscle. Kasi mm-hmm. ang muscle, habang ginagalaw mo, nag-develop siya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag hindi mo ginagalaw ang muscle mo, ang magiging resulta, liliit yung muscle mo. Mm-hmm. So, the more na ang muscle mo ay hindi siya intact, hindi siya tough, mm-hmm. mas madali siyang magkaroon ng pain in inflammation. Yan. Kaya yung mga pananakit ng likod, kung lagi nyo nararamdaman, baka kailangan nyo ng exercise. Oh, and kaakibat din ng muscle, yung bone. Mm-hmm. Oh, sabi sa isang pag-aaral na kapag daw tayo ay merong weight-bearing exercise, ibig sabihin yung mga buto natin ay may na-feel na resistance, mm-hmm. ang automatic, kapag ang bone, halimbawa, nakaramdam siya ng bigat, mm-hmm. ng pressure, mag-stimulate siya ng pagpapatibay sa pundasyon ng buto. Mm-hmm. Kasi nga, alam ng utak na, uy, medyo manipis yung buto, tapos mm-hmm. mabigat yung ano.
0: Karga.
1: Kasi pag naglalakad ka kasi, mas intense yung pressure sa bone. Mm-hmm. So, ang gagawin ng katawan natin, magkoconcentrate siya to fortify your bones. Mm-hmm. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nag-ehersisyo, hindi po lalambot ang buto mo, lalong ito maging matibay. Mm-hmm. Kaya yung mga taong, ay, ako mag-exercise kasi may osteoporosis ako, mm-hmm. baka masira ang buto ko. Hindi mm-hmm. po totoo na pag may osteoporosis ka tapos ikaw ay naglakad, huwag ka lang tatalon. Mm-hmm. Kasi hindi yun yung exercise na para sa'yo pag may osteoporosis
3: ka. At huwag mabubuhat na mabigat.
1: Oo, huwag mabubuhat na mabigat. Yung tama lang na exercise na may resistance yung bone natin to make our bone much better.
0: Hanggang sa kaya ng pwede nang makatalon, hanggang sa pwede nang makabuhat.
1: Kasi time will come, pag maganda na yung bone density mo, hindi na delikado sa mm-hmm. mga mas intense na mga exercises.
3: Mm-hmm. Isa pa sa natutulungan ng pag-ehersisyo, mga doc, ay itong pag-maintain ng healthy weight.
1: Nako, maraming yan ang target talaga.
3: Meron ba kayong kakilala na laging nag-exercise, uh-huh. pero sa halip na mabawasan timbang, mas lalong tumaas?
1: Marami. Sila yung nag-exercise sa nananaginip daw sila na nag-exercise sila.
3: Pero meron ganun, Doc.
1: Meron, no?
3: Ang exercise niya, 5 minutes lang. Tapos siya. Ang na-burn niya na calories for 5 minutes, sabihin natin mga 500 calories.
0: Tapos
3: ang kain, 1,500.
1: Yung sinasabi ko sa inyong dalawa kanina, yung dinaanan natin sa ating 10 kilometer na walk, puro kainan.
3: Oo, yun nga. Pero, ang...
1: ibig sabihin, yung mga... pag dumaan ka doon at wala kang temperance, hinto ka sa exercise,
3: pahinto ka talaga.
1: Kakain ka, talagang sa halip na pumaya, tama ba?
3: Sa halip na bumawas yung timbang mo, mas lalong pataas ng pataas. Uh-huh. Ha? Pero ang regular...

0: activity yung calories na kinakain nila. Mm-hmm. Eh, ang karamihan sa atin kasi, mas marami ipinapasok na calories
1: kaysa sa
0: compare sa nababurn. Yeah. Kaya palaki tayo ng palaki. Ano? Oh. Pero pag tayo ay lagi nag-e-ehersisyo or na nagiging consistent tayo sa pag-exercise, ito po mga ka-wellness ay nakakatulong para mabawasan yung sobrang calories sa ating pangangatawan or ma-maintain po natin yung healthy weight. Ano? Oh. At pag na-maintain natin ang healthy weight, napakalaki ang pagbabago ano o napakalaki ang naiutulong nito para makaiwas sa mga panganib ng mga karamdaman yung nakapaloob sa metabolic syndrome na mga problema, naiiwasan po iyan mga ka-wellness ano. So pwede mapababaan niyo yung visceral fat natin at iba't iba pang mga fatty deposits sa atin pong pangangatawan if we do regular exercise. Kapag maganda rin yung pag-ehersisyo natin, Doc Ron and Doc Algy. Nagiging maganda rin yung level ng blood sugar sa ating pong pangangatawan. Sa mga diabetic person, napakaganda na meron silang regular exercise.
1: Yes.
0: Dapat na-check nyo yung activity po ninyo mga ka-wellness. Ano? Kasi habang gumagalaw tayo, habang nag-move yung atin pong mga muscle, ginagamit nito yung glucose sa atin pong pangangatawan. At pagka nag-ano ng glucose, kumbaga sumobra na yung ano yung physical activity mo doon sa glucose uptake mo doon naman siya kukuha ngayon doon sa glycogen na naka-stored sa katawan natin. At sa isang tao na obese or sa isang tao na medyo mabigat yung timbang niya, napakaraming stored na glycogen sa katawan at yun ay ano kumbaga napakaraming deposito. Hindi na withdraw. Kaya pa ano, deposit. Oh, palaki ng palaki yung katawan.
2: Eh, at sana bank account 'yun ano.
0: Yun nga kung sa bangko lang sana 'yun maganda ano. Pero pag sa katawan natin, meron itong hindi magandang resulta, ano? Lalo na pagka dumami ng dumami yung glycogen na 'yan, ano? Kaya pag tayo nag-exercise, nagiging maganda yung functions ng liver natin to convert those glycogen into glucose at nagagamit ng katawan na po natin. Hence, na i-stabilize yung blood sugar sa ating katawan. Gumaganda pa yung insulin sensitivity sa katawan po natin. Pansin niyo mga ka-wellness ha, kapag tayo ay walang ginagawa, madalas na naisip natin, pagkain.
1: Yes.
0: Kumain ang kumain. Ano? Pero pag tayo ay active or busy tayo sa physical activity, mas hindi tayo gutumin. Nakakaramdam ka ng gutom, lalo na pagka napapagod ka. Pero pagka makakain ka ng sakto lang na amount, nabubusog ka, nasasatisfy ka. And then tumatagal yun hanggang sa next meal mo yan naman. Ano? So nagiging maganda ngayon yung pasok at burning ng sugar o glucose sa iyong pangangatawan. Maganda rin yung sensitivity ng insulin mo. At nakakatulong yan ang husto para ma-regulate yung blood sugar sa iyong katawan.
1: Hindi lang yan mga doc, no? Ang also exercise is also nagbo-boost ng ating immune system. Why? It nagpapaganda 'yun ng ano ng blood flow. Pag maganda ang blood flow, yung mga T cells natin nadidistribute doon sa iba't ibang parte ng ating katawan. At kapag ka nadidistribute sa iba't ibang parte ng ating katawan, doon sa mga wellness natin, ibig sabihin is nakikita niya agad, oy, may bakterya nakatago dito, lalong-lalo na doon sa lungs natin, palaging taguan ng ano ng mga bakterya. So it will held in check doon sa mga harmful viruses and bakterya sa ating katawan. Kaya mapapansin niyo kapag ang isang tao is very active, palaging nag-exercise, bibihira lamang nagkakaroon ng sakit.
2: Oo. At isa pa sa paborito ko ha, na nagagawa ng exercise, based on study, nagiging mas healthy yung utak.
1: Wow.
2: Kasi habang nag-exercise pala tayo, tumataas yung production natin ng BDNF. So what is BDNF? Yung brain-derived neurotrophic factor, which is ito yung fertilizer ng utak natin. Based on description, ha?
1: Nagpapataba ng utak.
2: Oo, yung fertilizer din pala. So pag ganoon, lagi tayong nagpo-produce ng BDNF, I mean.
1: Yes.
2: Mas maganda yung memory, yung ating learning ability, yung ating concentration, at saka yung prevention sa development, early development ng dementia. So, ibig sabihin talagang pag sinagad mo na, nag-exercise ka na, nag-supplement ka pa ng para sa utak, baka hindi talaga tayo tatamaan ng mga dementia.
0: So, yan ha. So, mga ka-wellness natin, napakaraming benefits. Hindi lang yan. Napakaraming pa, mga doc. Ano? Pero, kukunti lang oras natin dito. So, yan yung mga major benefits na pwede maitulong sa ating pangangatawan ng regular na pag-ehersisyo. Ha? Kaya kung kayo po dyan ay hindi laging nagkikilos, nako, umpisahan nyo na po, mga ka-wellness.

0: mula sa pinakasimple na pag-ehersisyo hanggang sa pa-intense ng pa-intense, mm-hmm. ano? Yung mga physical activity na kaya nyo pong gawin. Kasi kahit na sabihin natin sa umpisa, simple lang yung pag-exercise mo, mm-hmm. katagalan, nagiging very easy na lang yun sa'yo na yung katawan mo nag-ask ng more resistance. Yes. Oo, more resistance ngayon. So, pa-intense nang pa-intense ngayon yung exercises na kaya mo mong magawa, ano? Mm-hmm. Kaya mong gawin, ano? So, yung pinaka-challenge lang talaga yan is yung pag-uumpisa.
1: Kailangan pag-start.
0: Yan, yeah. No? Kung maumpisahan mo, and then dire-diretsuhin nyo po mga ka-wellness, actually, nakaka-addict nga yun yung, yes. sa iba, di ba? Yes. Yung term nila eh. Nakaka-addict yung pag-exercise. Mm. Kasi yung katawan natin, it produces happy hormones mm-hmm. when we do exercise. Regular exercises. Yeah. Kaya hahanap-hanapin ang katawan mo yun. Di ba mga? Pagka, for example, nahilig ka sa mga hobby. Mm. Pagka hindi kaya nakagawa ng hobby mo na yun,
2: talagang
0: hahanap-hanapin ang katawan mo. Yeah. Sumasama yung pakiramdam mo. Oh. Diba? So, ganun po mga ka-wellness ang kahalagahan ha, ng physical activity. At alalahanin natin, we are designed to move. Ano? Naka-design nyo yung katawan natin na magkikilos. Mm. Hindi lang maging ano,
1: stagnant
0: mm. or naka-standby lang po mga kababayan. Ha? Okay, sa mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, ha? I-text siya lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At meron pa tayong mga punto na hihimay-himayin. Kaya tutok lang dito sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At itong pinag-usapan natin, napakaganda, no? About regular exercise or itong physical activity. Ngunit maraming mga nakakatanda mga dok, ano, mm-hmm. ang nag-aalangan na mag-exercise. Mm-hmm. Dahil nga yung iba, masasakit na ang tuhod, mm-hmm. yung iba, mahihinaan na ang pangangatawan. So, nagtatanong sila mga dok, ano ba ang pwede nilang gawing ehersisyo, yung safety para sa kanilang edad? Hindi ba ito makakabigay ng perwisyo sa kanilang pangangatawan? At ano ang kapaki-pakinabang na mga benepisyo nito sa kanilang pangangatawan?
1: Well, depende kasi yan sa exercise na fitted sa edad. And also, meron namang iba na may edad na pero kaya nila yung certain exercise, yes, na para pambata. So, isa sa mga exercise na ano na ginagawa ng marami is itong tinatawag na aerobic exercise. Mm-hmm. Ang other term ng aerobic exercise, yung tinatawag natin na cardio exercise. Mm-hmm. Tinatawag siyang aerobic kasi siya ay nagpapaganda ng lung capacity kasi doon hihingalin ka, i-expand ang iyong tinatawag na ang iyong heart and also ang i-expand ang lungs and also mas nagiging powerful na exercise yung puso. Kasama dito yung tinatawag natin na walking or brisk walking. Pagka mabilis yung lakad mo, di ba, maya-maya is bibilis yung pump ng puso and also hihingalin ka, i-expand yung ano yung baga. Also swimming, dancing, cycling or pagbibisikleta, also jogging, those are mga tinatawag natin na aerobic exercise. Oh. Yung iba naman is may intensity, mas mataas yung binanggit ko kanina, yung high intensity interval training.
2: Kaya yung mga medyo maedad na, 'di ba, nag-ano sila yung aerobic as in aerobic na ano ba yung mga pinupuntahan nila na may mga dance instructor,
1: yes,
2: na nagtuturo sa kanila?
1: Sumba,
2: na mga,
1: nagsusumba.
2: Oo, sumba. Ayan. Yeah, mga ano yan, part yan ng aerobic exercises, ano, to strengthen our lungs and heart, ano. So, additional is yung strength training or resistant exercises. So, dito, yung resistance training, nire-recommend dyan 2-3 beses bawat linggo. Mm-hmm. Kasi medyo, ano to eh, intense. Medyo masakit sa ano to. Katulad ng mga squat, di ba? Squat, yung push-up, pagbubuhat ng dumbbells or weight, yung resistance bands, yung resistance machine sa gym, yan, part yan ng pag-training ng ating lakas, ano? At habang tumatanda tayo, natural na nababawasan yung muscle natin. Mm. Yung mass ng muscle is lumiliis, lumilipis. Kaya mahalaga din na meron tayong strength training.
0: Mm-hmm.
2: Ano, kung kaya pa ng isang alawa, senior citizen, meron namang weight yata, no? Mm. Eh, si Doc Michelle, magaling to magturo sana, eh, sa,
1: resistance
2: exercises. So, yes. Kasi yun po yung maganda kasi muscle ang target mo doon at saka yung bone.
0: Uh-huh.
2: O, hindi lang yung kanina aerobic, hard and lungs. Eh. Pero ito naman, ang tinatarget mo dito yung muscle and bones. Yes. So,
1: mahalaga. May nakita akong yung ano yung 80 years old na meron siyang ano may mga chronic diseases or mga degenerative disease siya.
0: Uh-huh.
1: When she started exercise ngayon nakita ko nakakabuhat ng 60.
0: Mm-hmm.
1: O, babae yun, na 80 years old na babae nakakabuhat ng 60 na deadlift.
2: Grabe.
1: Hamakin mo yan na ano.
2: Talo so, pa tayo nun.
1: So that means kasi yun ang pagkagawa ng Diyos sa atin eh. Uh-huh. When we exercise our muscle, it becomes more stronger and stronger and stronger.
2: So walang edad na pinipili.
1: Walang edad na pinipili.
2: Oh, as long as we exercise, the muscle can really build.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Pero yung madagdag ko lang, Dr. Ron, ano, yung mga tao na ganun, hindi sila galing sa physical activity or non-active, ano. Tapos magiging active agad sila and then didiretso sila sa ganung phase, ano.
2: Yes.
0: Usually na ganun na mga tao na nakakapag deadlift na mabigat, nakakagawa ng mga resistant exercises na mabigat, hindi nila inihihinto yung kanilang exercises mula nung sinimulan nila nung bata pa sila. Yun yung ano nila, kasi marami sa mga ano, marami tayong nakakausap ng mga nag-workout sa mga ano, mga gyms, ano. Yung mga meron nga mga 60 talaga.
1: Yeah.
0: 60 years old, 70 years old. Maganda yung katawan.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nakikipagsabayan pa sa ano, sa load, load workout ng mga mas bata, pa.
1: Uh-huh.
0: Ano? At isa sa mga technique nila, hindi talaga sila nagpapawala ng exercise na ganun.
1: Meron talaga sa isang linggo hindi pwedeng wala.
0: Tama, kasi pagka maagwatan nila 'yon, parang back to zero sila eh. Balik sa umpisa na naman and then step by step na naman sila hanggang sa mahabol nila. Yung ano nila, yung pace. Current pace nila, ano, o yung previous pace nila. Kaya nga itong sa exercises, meron tinatawag na isometric at saka yung isotonic exercises, ano. Ito ay pwede rin gawin ng mga medyo may edad na, ano. At pero ano, yun nga, step by step siya. Lalong-lalo na kung uumpisahan mo to na ikaw ay medyo may edad na. Kumbaga, mag-uumpisa ka sa medyo may edad na yung kondisyon ng pangangatawan po ninyo.
2: Kasama
0: ano?
2: Ba dyan yung mga plank?
0: Yes, Doc. Sa isometric exercises, ito yung mga ejercicion na walang gaanong galaw sa mga joint area. Kumbaga, stay still ka, pero nag-exert ka ng effort mo. Ano? So, yun. Yung planking, yung wall sit. Ito, isa sa pinaka, ano to. Yung nakasandal ka sa pader,
2: tapos
0: nakaupo ka sa hangin.
1: Uh-huh.
0: Yan. Naka-bend. Kumbaga, naka-bend yung ano mo. Yung tuhod. Tuhod mo. Eh, pero nakasandal ka sa pader. Parang ka nakaupo nga
1: sitting
0: sa hangin.
1: Parang sitting on the air.
0: Masakit yun. Minsan, hindi mo kayang itagal ng isang minuto.
1: Ay, oo.
0: Kala mo simple lang pagpapanoorin mo. Pero pagkagagawin mo na, especially kung hindi sanay yung muscle mo, mabilis mangawit siya. So, pwede yung gawin, ano? Pero yun nga, sa mga ano na, especially kung nagdedepende rito sa timbang, ano? So, umpisahan nyo sa pinaka simple na kaya niyo gawin, ano? So, let's say for example, mga 10 to 15 seconds na wall sit or plank na 30 seconds. Kung kaya niyo, so i-maintain mo muna doon hanggang sa patagal ng patagal, ano? Yung meron din yung ano, holding leg lifts, ano? Masakit din 'yan, mga ka-wellness, ano, para sa leg area, ano? Ang mga ito ay mahusay para po sa pagpapalakas ng muscles natin. Kasi yun nga, yung the more na mas nangangawit yung muscle natin, the more na mas marami yung energy na dinadala doon ng atin pong dugo, mga ka-wellness, ano? Yung stability din ng atin pong mga kalamnan at yung tinatawag na core strength, ano? Isa yan sa pinaka ano eh. Kasi merong mga tao na malakas sila sa arms. Pero pag mahina yung core mo, hindi ganoon kalakas yung buong katawan sa yung pangangatawan, ano? Samantala yung isotonic exercises naman, ito naman yung may mobility na ng ano natin, ng joint area, ano? So nandiyan na yung mga curl ups, ano, kung sa arms natin. So meron yun, yung for example sa biceps natin, merong bicep curl ups. Kung sa legs naman, merong leg curl up naman, ano? kung sa abs yung gusto mong lagyan ng muscle or i-enhance yung muscle doon, merong ab curl ups, ano. So anything na magpuput ng effort na igagalaw mo yung iyong mga joint area, mm-hmm, yun po ay yung mga isotonic exercises, ano. Oh. So nakakatulong naman yun siya sa muscles mismo natin para yung tinatawag na hypertrophy ng ating muscle, especially sa mga nagba-bodybuilding. So meron yan silang mga program na ginagawa para doon. Flexibility din ng ating pong mga kalamnan, kasi yung mga kalamnan natin dapat hindi siya stiff. Mm-hmm. Dapat the more na ginagamit mo siya, dapat na maintain mo din yung flexibility ng mga muscles. Kasi sa muscles natin, meron pa dyan mga litid, kung tawagin. Oh. Ano? Dapat flexible din yan sila. Kasi pag hindi flexible yan, yun yung mga tao, dok, na pag naiunat mo ng husto yung
1: sumasakit,
0: yung kamay, yung hita mo, biglang naninigas. Uh-huh. At napakasakit ng pakiramdam. O, yun yung mga hindi flexible, yung mga litid natin sa ating pangangatawan. And of course, endurance and mobility. Nagiging maayos siya.
2: Uh-huh. Kaya dun papasok yung isang uri ng exercise that you need to do stretching.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Yeah.
2: At alam ko pinagkocombine to. Nauuna muna stretching bago mo gawin yung ibang mga ehersisyo. Yes,
0: pinaka-importante yun. Uh-huh. Stretching, warm up, and then dun ka na sa main workout.
1: Exercise,
2: yeah. Yung pinakahuli, Doc Ron, pwede to sa mga medyo umiidad na.
1: Mm-hmm. Yes, yung balancing exercise. Mm-hmm. Yun is para, meron ding resistance, pero ito ay hindi masyadong katulad nung yung mga sobrang bigat na resistant exercise. Ito ay nagbibigay ng balance doon sa inner ear, sa ating paningin, also muscles and joints, also nervous system. Ito mga exercise na ito, katulad ng mga kata yung tinatawag na Tai Chi.
2: Tai Chi? Mm-hmm. Uy.
1: Si IP Man. yun yung Tai Chi.
0: Parang dancing exercise din.
1: Dancing exercise. Also, yung tinatawag natin na yoga. So, those are mga klase ng mga exercise na pwede natin gawin. You can do cardio, you can do isotonic. Also,
0: isometric. Yung
1: tinatawag resistance exercise, also yoga exercise. Depende doon sa pwedeng kaya ng isang tao.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha? Eto, Doc, katanungan, sa mga nagkakaedad na pa rin, kinakailangan na gawin nila before they do those exercises? Meron ba silang dapat isagawa bago sila mag-ehersisyo ng mga ganong gawain?
1: Well, first thing, ang kailangan na exercise is for all. Mm. Pero pagka may problema ka na sa katawan, yun ang kailangan ninyo ng tinatawag na konsulta muna. Mm-hmm. Mapakonsulta kung anong klaseng fitted exercise. Kasi for example, kapag may diabetes kayo, nasa titingnan doon pagka frequent kayo nag-hypoglycemia, kailangan titingnan kung anong klaseng exercise na pwede sa inyo. If you have hypertension, kasi kapag ka nag-exercise, tapos biglayin nyo yung katawan ninyo, biglang...
2: Baka nag-exercise, lalong napasama.
1: Lalong napasama.
2: Sabi kasi yung tatlo doon sa sa Secret of Health.
0: Meron kang tinatawag, Doc, na yung stress test. Kung tawagin na,
1: yes.
0: Yung stress test, inilalagay yung katawan mo dun sa maximum na kaya mong physical activity.
1: Yes. Uh-huh.
0: Kasi chine-check dun yung maximum heart rate mo, at saka yung overall functions, especially sa circulation natin, para hindi masobrahan.
1: Yes. Mm. Kaya kailangan talaga ng tinatawag natin na consultation. Mm-hmm. Mataas sa presyon, may problema sa puso, merong sakit sa baga, especially yung may osteoporosis. Mm-hmm. So kailangan anong load ang kaya mong buhatin yung klaseng exercise ang pwede mong gawin.
0: Yung safe sa inyo.
1: Safe sa inyo, kasi kapag ka nabali ang femur bone, delikado po yan. May mga sakit sa kalamnan o di kaya nervous system, and also may mga problema sa neurological disease. Also doon sa may mga mahinang balanse, also may arthritis at mga hirap bag, maglalakad, especially kapag ka nadapa kayo, talagang delikado po yan.
2: Pero may sagot na dyan, Doc Ron, na kung gusto doon natin na habang nag-exercise tayo, madudo yung benepisyo, mas mamamaximize.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, pag na-exercise ka, patatakbuhin na maganda yung dugo. May nutrients na kailangang madala na mabilis.
1: Yes.
2: So, kaya ayon sa kanilang studies, exercise and nutrition, if you combine it together, it will give you more maximum health potential.
1: Yes.
2: O kaya nga, for example, nagsa-Santon Plus Gold ka, because Santon Plus Gold is, we call this a general supplementation. Tapos meron kang essential fatty acids sa iyong mga tinitake mula sa premium D3.
1: Yes.
2: May vitamin C ka.
1: Mm-hmm.
2: if you do exercise, mas magiging optimum yung result.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Kesa yung nag-exercise kang, kinakain, mag-exercise kang, kinakain mo, puro mga junk foods.
0: Yeah.
2: Oo, puro mga taba. Baka yung taba, kumalat pa sa... So, paalala lang na kung gusto natin ma-maximize, always combine exercise sa proper nutrition.
0: Yes.
2: And diet. So, with regards to proper nutrition, ang isa sa pinakamagandang source na pagkukunan natin ng sustansya, wag na tayo lumayo. Santon plus gold at mga produkto ng Yes to Health na sinadya talagang gawin to supply essential nutrients sa atin para mag-exercise man tayo, mas magiging beneficial sa ating kalusugan.
1: For overall health yan, no? Yes. Yung mga products natin for overall health. Whatever yung tinatawag natin na diseases you are suffering, this would help para sa lahat.
0: At para sa pinakamagandang resulta, mga ka-wellness, ay wag lang isa yung exercises na gagawin nyo. Kinakailangan may variables. Ano? Kinakailangan meron kang stretching exercises, merong mga isotonic or isometric exercises, strengthening exercise, yung may resistance, ano, sa ating mga kalamnan. Kumbaga para magiging balance. And of course, cardio din, napaka-inam.
1: Yes.
0: Para sa pagpapalakas ng ating heart and ating lungs area. Ano? At syempre, yung nabanggit ni Doc Algie at ninyo, Doc Ron, ano, na kinakailangan isama ninyo yung nutrition sa inyo pong pag-ehersisyo.
1: Hindi pwedeng iwanan yan.
0: Oo, kasi yung tatlong macronutrients ay kinakailangan nyo ng katawan natin, lalo na pag tayo po ay physically active. Kasi yun nga yung ano, primary na pagkain ng ating pong pangangatawan. Glucose is for energy. Yung protein is for building up muscles ng ating katawan. At yung fats din, napakalaki na itutulong niya para sa overall physical activity natin at physical health ng ating pong pangangatawan. Ano? Kaya dyan po, kinakailangan maging balance po tayo lahat, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto natin ma-achieve, yun tinatawag po na optimum health.
1: Yes.
0: Okay. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng makabuluhan na talakayan dito sa ating pong programa kung gaano kahalaga ang physical activity at kung ano ang mga benepisyo nito sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. Ha? Kung may mga katanungan kayo patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin natin yan ng live dito sa ating pong programa. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablay.
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero bagay na, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin at listeners sa atin pong Facebook live stream. Ayan, mga nanonood sa atin pong live streaming kay Sir Ding Estrella. Lagi pong nanonood at nakikinig sa atin pong programa. Ganda rin kay Doc Cecilio dyan po sa Sambuanga, Ipil. Ayan. Ganun din kay Doc Erwin Lapus. Nasa Japan sila ngyon.
1: Wow.
0: Ayan, happy shopping dyan
1: happy
0: sa inyo.
1: Shopping.
0: Ayan. Ganun din kay Sir Sam Carlo Andres. Nakikinig at nanonood sa ating programa.
2: Kay LHYN. Ang ganda ng pangalan niya.
0: Pangalan,
2: apat na letra lang. Ayan. Ganun din kay Ma'am Josephine Abrogal, Australia. Ayan. At si Ma'am Maribic Biato. Ganon din si mayroon pa isang makita dito. Ano? Kanina, sana ba to? Hindi ko na makita. Hello, yun.
1: Meron dito Dominic Jan Abagat Valdez. Magandang tanghali po mga doktor. Salamat po at manatutunan ako ngayon. At may isusulat na naman ako.
0: At sa lahat ng mga viewers po natin, ha, sa ating pong Facebook live streaming, malusog na pakikinig at panunood sa inyo pong lahat. Ganoon na rin sa ating himpilan na nakakukap dito sa ating pong programa. Ito, Doc, meron nagtanong dito sa atin. Doc, ano po ang Dok, bawal po ba ang tubig ng buko sa may diabetes? Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan.
2: Ako, kung tatanong, hindi naman.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang sabaw ng buko, meron siyang sugar. Meron. Mm-hmm. Pero itong sugar na to is hindi natin maihahambing sa mga common sugar that causes diabetes.
0: Mm-hmm.
2: Actually, ang sabaw nga ng buko, napahanggan ng isotonic solution yan. Mm-hmm. Kumbaga, comparative ito sa plasma natin.
0: Mm-hmm.
2: O kaya nga, ibig sabihin yung mga minerals, yung mga electrolytes and doon, so it can really help us, ano? Mm-hmm. Maganda rin sa kidney. Huwag lang sosobrahan.
0: Mm-hmm.
2: Oo, ako, ang recommendation ko for a day, for example, isang buko lang, isang araw, pwede na. Oo, huwag naman natin gawing substitute sa tubig yung buko. Bukod sa mahal na, hindi talaga siya design na gawing substitute sa tubig.
0: Mm-hmm.
2: Oo, yun yung dapat po nating tandaan.
1: Lalong-lalo na pagka nag-complicate na doon sa kidney.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Isa sa nakakatulong ni walang din damihan.
0: Uh-huh.
1: Lalong-lalo na pagka diagnose na kayo na may chronic kidney disease, kailangan mapakonsulta muna kung gaano kadaming sabaw ng buko ang pwede ninyong inumin araw-araw. And of course, samahan, supplementation, of course, ating Santon Plus Gold, vitamin C at ating premium D3, one tag-isa, tatlong beses sa isang araw. Sabayin ninyong Santon Gold at Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Pagka premium D3, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal. Pagkagagawin ninyo yan, kasama na yung pinag-usapan natin exercise, ay sigurado matutulungan po kayo sa problema po ninyo sa diabetes.
0: Yan. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Maraming salamat po sa mga payo po ninyo. Huwag po sana kayo mag-isawa na magpayo. Yan. Ako po ay 84 na. At ang mister ko naman ay 90. Nagbabike pa sa bukid.
2: Wow.
0: Kaso lang, meron daw siyang gout. Bukol na gout. Ano daw ang dapat niyang inumin? Ako po ay madami din tumutubo. Marami daw silang tumutubo na gulay sa bakuran. Kaso yung mister niya, ayaw naman kumain ng gulay. Ano daw ba dapat ipainom sa kanyang mister at ganun din sa kanya?
2: Bigyan niyo po na Santon Plus Gold, si mister, tapos yung premium D3. Kasi premium D3, meron siyang moringa seed oil. Ang moringa seed oil ay napakagandang anti-inflammatory. Tapos yung Santon Plus Gold naman, mga sustansyang tumutulong naman sa mga organs natin, sa kidney, sa liver. Sa madaling salita, sa ganyang edad, kailangan nyo talaga mag-focus sa nutrition. Kasi yung nutrition kasi sa mga senior citizens, especially ganyang edad, yun yung magbibigay ng better quality of life sa inyo. Na mape-prevent yung panghihina. Usually kasi, kinakailangan sa edad na yan, talaga na-enjoy mo, na wala kang mga aray-aray. Yung arthritis, yung gout, talagang yan kumbaga isa sa consequences ng mahabang buhay. Sa dinami-dami na nating pinagdaan na nakain ng mga source of uric acid. Pero ang pinaka maganda, ma-maintain natin na hindi yan nagsasakit. Sabihin naman natin na mahirap i-reverse ng mabilisan, pero ang mahalaga makontrol yung inflammation.
0: Yes.
2: Hindi ka lagi pinapahirapan.
1: So, hindi pa lagi masakit. Oh. Kaya napakaganda talaga yung premium D3, lalo na kapag yung premium D3 may kasabay na vitamin K2. Napakaganda yan sa mga may gout kasi yung vitamin K2 at premium D3 is tumutulong siya na yung ano yung mga matunaw yung mga ano yung mga mga urates doon sa ano sa joints and also yung build up na kasi nagkakaroon ng pagtubo ng mga bones doon na hindi tutubo doon yung ano doon sa unwanted area yung mga bones para hindi po masira ang mga joints and of course yung mga bawal lalo na yung mga red meats and also mga lamang loob and especially yung mga maliliit na isda, baguong and soft drinks, iwasan po yan kapag mayroon pong gouty arthritis.
2: O, yung gulay, ayaw daw kumain. So, sagot dyan, Santon Plus Gold. O, kasi para ka na rin kumakain ng extract ng gulay, kesa naman wala kang kinakain gulay.
1: May replacement.
2: O, mayroong tawag supplementation.
0: Yun kasi ang problema, mga dok, ano? Pagka may gouty arthritis ka, the more na processed foods ang kinakain mo, the more na mas lalala siya. Lalo na pagka high purines yung mga pagkain
2: kasi
0: mo.
2: Kasi trigger yun eh. Trigger talaga ng inflammation yun.
0: Eh, sobrang ano yun, pro-inflammatory yung mga highly processed na mga pagkain. Ano? So, mas lalong mag-trigger yung pain ng gout. Ano? Eh, ang mga gulay pa naman, ito yung isa sa napakaganda para sa may mga gout kasi more on alkaline sila.
1: Alkaline, yes.
0: At yan yung isang magandang panglaban sa mga acids, especially yung uric acid, ano? Kinakailangan mo ng alkaline base na mga pagkain, ano? Kaya nga yung Southern Vitamin C natin, isa rin yun sa napakaganda na suplemento kapag tumataas na yung mga acid sa katawan natin.
1: Kasi yan, alkaline
0: acid,
1: base.
0: O at iba pa ng mga acid base na mga chemical sa ating pangangatawan. Para mabalansi yun siya, kinakailangan na mas maraming alkaline foods na kakainin po ninyo. Ano? So kung hindi mapakain ng gulay, painumin niyo po Ultimate Trio. Mm-hmm. Kasi ano yan, puro alkaline yan. Yan nandyan sa atin pong Ultimate Trio.
1: Okay? Congratulations no kay nanay sa ganong edad. Bibihira na lang ang tao nag-umaabot sa ganong edad. Tama na po. Ano pa, malakas pa.
0: Paano mga doktor? Napakabilis ng oras natin. Saka may papahabol pa kayong mensahe.
2: Ayan, sorry to say na wala nakasunod sa mechanics natin. Huwag nyo sayangin yung kung may experience kayo sa Santon Plus Gold or any other product, i-share po ninyo tapos yung ating ano. Kasi yun yung mechanics natin. So, Doc Ron, mauna ka na.
1: Well, maraming salamat. Masarap ang usapan natin, naka-exercise. maraming salamat po sa pakikinig mga ka-wellness dito po sa ating programa. At marami pa po tayong ibibigay sa inyo mga information araw-araw kapag kayo po ay palagi pong nakatutok dito po sa ating programa, The Secrets of Health. And of course, huwag kalimutan, inamin palagi araw-araw ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C Premium D3 para po palaging malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw.
2: Pangunahin po natin concern dapat ng kalusugan, kaya huwag pabayaan na magkasakit po tayo. May solusyon. Ang tamang nutrisyon, katuwang po ang Santon Plus Gold. Sana po nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw hong ito. At sana'y samahan muli kami sa susunod na araw sa inyong himpilang pinakikinggan. Siyempre sa Facebook Live. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na naibahagi niyo sa atin po mga ka-wellness. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi nakantabay at nakikinig. Ganun na rin sa mga nanonood sa atin pong mga programa. Ha? At sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lito Oy, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon na ang siyang patuloy na magpapalakas at magpapagaling ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health!
8: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: FM.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Batutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
6: Katropa ko XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: katropa. Ito na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Xanthon Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley.
6: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Xanthon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Xanthon Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Xanthon Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Xanthon Gold. Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Xanthon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Xanthon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Suwabe ang aroma. Xanthon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
12: Visionex Plus.
11: Ito ay may lutein,
12: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
11: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
12: Take Visionex Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3.
14: Makatutulong sa kalusugan
16: na may VCO
14: at moringa.
16: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Xanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit.
20: Mag-assist the pain.
21: Muscle fever,
20: acute pain,
21: kahit ano pang pain,
20: basta pain, mag-assist the pain,
21: kalang pain,
20: fast and safe,
21: assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
1: branded na second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM.
22: XFM.
23: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon. Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadating ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Sa mga bukika.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.

0: FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Oras sa Pilipinas, las 2:01 na sa hapon. Kagang oras ang ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
2: Kakatropa!

0: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
1: Ngayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplagnap ang absuelto o convictado. VP Sara Duterte impeachment trial special coverage. Subong adlaw sang Miyerkules. Petsa 15 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. And good afternoon na sa mga katropa nato yung naka-standby, naka-monitor, nagapulupamati man. Sa tons nga pagpalayag sa subong nga hapon, nakapanyaga na ang tanan. Ini na mga katropa ang ika-anom nga adlaw sang impeachment trial. Bato kay Vice President Sara Duterte nga ginapatigayon sa Senado. Gamay lang nga recap kahapon sa ginapatigayon nga fifth day sang impeachment trial sang bise. Maliwat to nga nagatubang mga katropa sa witness stand. Ining si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director sang National Bureau of Investigation sa BAR, nga nagpamuno mga katropa kon anay nagpamuno sang NBI Cybercrime Division nga nag-imbestigar mga katropa sa mga nangin pahayag ni VP Sara Duterte. Na mentionar man kahapon mga katropa ang ining kontrobersyal nga Oplan Romanov. Kung sa diin nangin sentro gid ang diskusyon mga katropa sa sininga topiko. Kasi din sunod sa MBI. Una nga gingamit ini ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ining tinaga mga katropa sang Enero tuig 2024 sa isa ka rally. Again, hambalan niya sini mga katropa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga panumdumon ang nangin resulta sa pamilya Romanov. Kasi din mga katropa, but silingon, mga gin, ano ni sila? Ginpatay. Ang ulihi nga pamilya nga hari sang Russia.
2: Oh no!
1: Dugang pa din mga katropa, nga nangin sentro man sang diskusyon kahapon. Ang depensa batok sa NBI findings. Kagpilaman ka mga slabtanay sa magtigbang abahin sa prosecution panel kontra sa depensa. And sa ulihing nga portion mga katropa,

0: case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta, o kung sa simpleng salita po ay side comment lang. The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Kung maalala po natin, yan yung one-third, at least one-third na members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Zabalia and the Cabrera complaints. Pero hindi po yun ang issue sa kaso ni Duterte. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court that are not controlling and are not the law of the land. And if you look mismo at the decision of the court, they expressly said, we are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Second, paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208-183, decided August 31, 2022. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote, "The Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law, given the arbitrary..."
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: That song was brought to you by M. Louvillier,
7: tulay ng pamilyang Pilipino.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
3: Gumamit ako,
2: nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
5: Yahoo!
1: Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin. Kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
8: XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagtindo. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga buki ka.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: I'm reviewing the rules. Hindi naman tayo tatagal pag per legal issue kasi nakalagay naman not more than 2 minutes eh. So, meaning for example for me ha, issuing the subpoena is not one issue. Whether the subpoena is to the VP or to her husband is two separate issue. Peso account or dollar account is a separate issue. Whether or not the companies accounts, etc., should be subpoena is a different issue. But for me to decide, I want to ask the prosecution and the defense about that. So medyo mahaba-haba talaga.
1: To answer the Senator Judge, we have a precedent that I think, if I remember correctly, it involves the good gentleman himself. When then Senate President Enrile made a ruling with respect to the request for the issuance of a subpoena against the former Chief Justice Corona and his family, the gentleman agreed with respect to not issuing the subpoena against the Chief Justice, yeah, but disagreed with respect to not issuing with the family.
0: No, I was correct there. That was the first. The rules of court says pwede pagka son-in-law. But I was overruled by Senator Enrile. Exactly. I appealed. The body agreed with him. So even if I was correct, I was overruled. But my point is, Mr. Presiding Officer, that was one simple issue. That's why I didn't argue. I'm saying this seems to be like two subpoenas. But there are several subject matters, AMLA, etc. And remember, this is Article 2. What's our assumption? August or September pa to iti-take up eh. So I'm just saying, so for example, no, we all agree on the ruling. It benefits one side. We should tell them why we ruled that way so that if they file a motion for reconsideration or they go to the Supreme Court, malinaw din yung ruling natin doon. There are substantive issues here. There are some issues, as eloquently said by Congressman Shel Diokno. Alangan naman bagbago ko ng stand kung pare-pareho yung issue about, let's say, bank account. So, you know my vote on that, di ba? But my vote on Chief Justice Corona doesn't mean it's the same vote if it was on his spouse and the companies that are under his name. I can tell you honestly right now, I don't know what to vote for, what my vote will be. But I do know that these are two important issues. Even the definition of definiteness and the definition of fishing expedition, I want to pursue that with them.
1: With the permission of Senator Judge Allen, can we discuss that in caucus?
0: Yes. So I'm just saying, if we're going to discuss it, and maraming magtatanong, do you want them to go home and we can extend till Thursday next week or whatever?
1: No, not at this time. Okay. We can advise them
0: properly to the presiding
1: at the appropriate time. Senator Judge Pangilinan.
2: No, just to reiterate the earlier a manifestation of the presiding officer, we agreed to go on caucus after the presentation,
1: yes,
2: after the oral argument. So let us stick to the agreement, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Thank you.
3: Umaasa pa rin ako na magiging mahinahon yung caucus.
2: So we move to...
1: Chair declares a recess. We will advise the parties as to what time we will most likely finish once we know that we are in the process of winding up. In the meantime, kindly relax and study the next witnesses you will be presenting. Trial is on recess.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: XFM. XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa, ha?
13: Pag-ibig sa mga buta.
14: Uy, boy, gising!
15: Ano ka ba?
14: Kaya aga-aga.
15: Natutulog ka.
14: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
15: Magkape ka.
14: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
17: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3.
18: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain?
24: Ang sakit!
23: Mag-assist the pain!
24: Muscle fever!
23: Acute pain!
24: Kahit ano pang pain!
23: Basta pain!
24: Mag-assist the pain!
23: Kangkarang pain!
24: Fast and safe!
21: Yeah!
23: Sistapain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sistapain.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
0: Ako si Matilde Ayayo sang Purokono, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kagkay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong papremyo.
25: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mga katropa, exciting dito!
11: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
12: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
13: XFM.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
26: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
27: Samsung Plus Gold.
28: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
27: Samsung Plus Gold.
28: Yeah!
26: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
27: The Secret of Health.
26: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
27: Vision Next. Marami na ang natulungan.
29: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
27: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
1: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
26: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
26: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionex Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The Secret of Health.
26: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionex Plus Soft Gel araw-araw.
1: Sanfon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Sanfon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Sanfon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
26: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Sanfon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
26: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Sanfon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
26: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!
11: Mga katropa, sa 2nd na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa 2nd nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa 2nd nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
12: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag gluten. glutathione,
23: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
26: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix,
7: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan efekto sa akong sa Sister Pain.
3: Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: FM.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sanfon Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen,
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Sanfon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Assisted pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na kapagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
8: XFM.
9: XFM.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
10: Cellphone Gold. Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Cellphone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
10: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Iba ka sa
10: lahat. Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
15: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang alala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
15: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
18: Oh, yes!
15: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa!
19: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit.
20: Mag-Sister Pain.
21: Muscle fever.
20: Acute pain.
21: Kahit ano pang pain.
20: Basta pain.
21: Mag-Sister Pain.
20: Tanggalang pain.
21: Fast and safe.
20: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sister Pain.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Mga katupa, exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: XFM.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
9: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Maluwas sa manamit gid,
9: may free collagen
8: ang gutatayon ka pa.
7: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom ang Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
11: Katropa mo.
4: XFM.
12: XFM.
4: Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Xanthon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede

0: pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santone kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santone XFM libu-libong pa-premium.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 4:14 na sa hapon.
9: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
6: Sa atong sining special coverage sang absuelto o convictado Vice President Sara Duterte impeachment trial. So, sa subong mga katropa currently, no, nga naka-recess ang impeachment court, mga katropa, nagdeklarar sang recess si presiding officer Senator Judge Cheese Escudero o kung presiding officer Senator Cheese Escudero. Gudtong magpatigayan mga katropa sang caucus, ang mga Senator Judge nga present karon may kangtanan mga katropa sa siniganing ginahinyo sang prosecution panel para sa pagpaguha sang subpoena sa sining mga record ni Vice President Sara Duterte. At isunod diri kay Escudero. At ipaibalo niya na ito sa piyakman nga hubon ang oras sang pagpadayon sang hearing. Matapos gani ang ilas ni nga paghinun-anon. Samtang ginpanugyanan man ang mga partido nga preparahan ang mga masunod nga mga testigo nga magapungko, no, bilang witness mga katropa sa sining ginapatigayon nga trial. At medyo madugay-dugay na, no, malawig na nga oras ang ilas ni nga na ano man na kaon na mga katropa sa sining suspension sang trial sa subong nga adlaw. So nabalaan sa liwat, no, ika-anom na ni nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So dayon mga katropa, gina ano tagid, no, gina monitor tagid ang kada tinaga, ang kada pamangkot, ang kada iwakal ituad, no, sang witness. Gudtong pati kita mismo, no, makakritik mga katropa, makakriticize sa sining mga ginabuhian man ng mga tinaga sang witness mga katropa.
9: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
6: So,
11: subong mga katropa, ginahulat-hulata, no, nga liwat naman nga mag-resume ang ini nga trial sa subong nga hapon. At ulat-ulaton talang. Kaga, siguro makatropa leta.
14: Ayoy!
11: siguro kung mabatian sa mga katropa naton ang singgit sang kilala, ta masala ni sila sulod sa live.
14: Ayoy!
11: Anyway, sa inidanay nga programa mga katropa, ang Buy Lugid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil. So, mga katropa, samtang nagahulat sang sininga pagpadayon man sang impeachment trial subong adlaw Hulyo 15, pati Buluban News kita anay.
14: Ayoy!
11: Kay daw ga pala bumipoy nang aton nga lawas sa kakahulat kakapungko. Hindi natin maintindihan kung mapungko ta or matindog kay bangod gani sa pag ano man pag pabitin no sa sininga ginapatigayan karon nga paglilitis mga katropa. Pero syempre ari ang Santon Plus Herbal Oil no todo ano gid todo tawag sinahon. Amo ang balanyos nga may antibiotic properties sukun sa ranggin yung magkapatay sa mga kagaw-kagaw kag bacteria. Manami man ini nga ibanyos sa mga katol-katol kag allergies sa panit. Bangod sa isa lang kapahid, dula gid ang mga katol-katol sa inyo sini nga lawas. And not only ang mga katol-katol, kundi ang mga kagapan lang nakit nyo pa dira nga mga likod, abaga.
14: Ayoy!
11: Pwede nyo gid di banyos mga katropa ini nga Santon Plus Herbal Oil. Bangod sa isa lang kapahid, dula gidayon ang palamoy puy kag sakit. Inyo sini nga nabatyagan mga katropa. Bangod isa kapahid lang, dula na ang sakit sa imo nga lawas. Ano gid bala ang ingredients kaya diri sa Santon Plus Herbal Oil nga nagapat dula gidayon sang katol-katol, sang sakit sa lawas, no? Katropang tin, ano ina? Ini ang may mangosteen extract mga katropa. May virgin coconut oil man ini kag castor oil nga nami pag ini siya parisan mo sang menthol kag camphor gani mag-enjoy kag gid sa yes nga relaxing soothing kag cooling effect mga katropa sa tagsamo ka mensahe kon masahe ra der ati ini ang ako ginagamit man nga balanyos no mga katropa sa kon sini kung if ever nga magsakit akong ulo magsakit ang ako ni likod. Nami pagid kung may gabad news pagid wala katropang ni.
14: Ayoy!
11: Pagid ya guro ang gapadugang pagid no. Kung may gabad news gid ya sa imo likod, sa imo dughan ay sigurado. may anti inflammatory properties man ini mga katropa nga yara sa Santon Plus Herbal Oil naton nga makapaumpaw gid mga katropa sang joint pain o kun arthritis, paghugbag sang nerves, kagpaud pala nakit sang maskulo. So para sunod diri sa mas maayo gid nga resulta mga katropa, banyusan lang sang Santon Plus Herbal Oil ang mga nagapalanakit yung dira nga parte sang inyo lawas kag tampulan sang hot water bag. So sigurado gid no kakas ang pagpalanakit sang inyos ni nga lawas.
14: Wow!
11: Yes mga katropa, ang Santon Plus Herbal Oil ang available na sa tundri nga mga butika, labi na sa atos nga leading drugstores. Dara sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang yung idini nga mad to cart kag ma-place order na mga katropa sa inyo dira ang mga Shopee kag TikTok shop. Santon Plus Herbal Oil is a quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Yahoo!
11: Alright, mayong hapon na sa tunring mga katropa nga nakikitutok man sa tons ni nga special coverage sa nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ang si katropang Mabs Anisco, good afternoon. Kay katropang Doy Arthur, dira sa may West Villa Flores, maayon kapis, good afternoon. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, bo sa atos din nga former kapitbahay.
14: Ayoy!
11: Kumusta, kumusta na dira, Ma'am Emmy? Tiya, kaway pang ma, nami gidira ang imus ni nga ginalabhan-labhan da perma. Kay Ma'am Liza Digala sa may Banwas ang Pontevedra, kag sa Digala and Divino Family, good afternoon. Subong man kay katropang Toto Valdizon Escalada. ba niya to maulanon kuno nga hapon mga katropa ho. O nga man maulan da. Nga man maulan. Ari diri kani katropang Toto Val nagaamat-amat naman galoon. Gani sa mga katropa nato da. Careful gyud labi na sa mga naga-drive sa motorsiklo, sa tricycle, mag even sa mga four wheels, more than four wheels, sa mga kariton, wheels na gani. Halong-halong gyud ah mga katropa. Bal ni katropang Rafael, katropang Tin. Paruleta na danay bago mag-umpisa ang impeachment ni Sarah. Okay na, panigaling ang mensahe. Aptik kaya dahil basta ruleta, no?
14: Ayoy!
11: Alam mo ko, testingan ko ni Tuon. Gasalala ni sila mo. Kay Balan ko, nakatutok na sila-silas ng mga radyo.
14: Wow!
11: Sige, sige, sige. Panumduman tanay. Laban lang VP. Ambal ni Mobs Anisco. Ambal di katropang Jade Dominado Storke. Mayong hapon katropang Christine kag katropang Dayan.
14: Ayoy.
11: Tunto. Ginduhan nyo gitang akong pangalan. Okay, kay katropang Bernard B. Villanueva, good afternoon. Kay Manilin Villar Basa, dira sa may Banwas ang Ibisan. Good afternoon.
15: Exciting!
11: Kay Asenalin Finiquito Tabie. Update nyo ko di bala mga katropa sa ato singal live stream. Na, istoryahan tani ah. Teka, isunod dari sa prosecution. We have enough evidence to support each of the articles. May bastante. Sunod rin sila nga ebidensya. Gunto nga suportahan mga katropa ang ining mga artikulo sang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Apisar, sunod rin nga hindi maaprubahan ang pila ka mga ginahinyo nila nga dokumento. Ini mismo ang gintuad man ni House Prosecutor Representative Isabel Zamora sa isa ka press conference subong langgit nga hapon mga katropa. Sunod naman kay House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Dahil wala iya nakadepende sa isa lang kaebidensya lamang ang gina file nila nga kaso, may kang tanan sa pila ka mga aligasyon. Ha? Batok diri kay Vice President. Labi na ining unexplained wealth. Kay bangod mga katropa, sa ilang, mayara sila sa ibang pagid ng mga dokumento kag testimonya nga saranggin nila ibuyagyag sa sining nagapadayon nga impeachment trial mga katropa.
16: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
11: Ang padiris ang isa man ka prosecution spokesperson, si Representative Zia Ajong. Kada ebidensya ya katropa may kaugalingon nga balor. Kag kasaranggi dyang magtindog sa kaugalingon sininga merito.

So, sunod rin nilang mga katropa ko. Nag-file sila sang request para sa subpoena sa bank records kag tax records ni VP Sara. Bangod gina-expect nila mga katropa nga posible ini nga balabagan sang depensa nga grupo mga katropa. So, sunod rin. Ginhimo nila ang ining pag-request temprano pa lang sa sining bank pagbukas ng bank records kag tax records ni VP. Agud sunod rin nga malikawan ang pagka-delay sa pagbuyagyag sa mga ebidensya sa impeachment case labi na subong mga katropa. Sa artikel nga may kaangtanan sa unexplained wealth. At ikumpiyansa gid ang prosecution panel mga katropa nga may hawid gid silang bastante nga ebidensya batok sa bise kag sarang gid nga mangin ground kagud to nga masipa ini siya sa pwesto. Kagkaroon ilan na nga ginakuan mga katropa, ginatutukan. Ang ining box sa BIR mga katropa, natandaan nyo to, ginpabalik ni Kwan, ni Presiding Officer Chiz Escudero, kay sunod rin, hindi pa man ni siya considered as valid evidence so far. Tigin pabalik to sa BIR. Ayan. Now, ginaistoryahan na sa mga senator judges kung ano gid bala ang manami himuon.

0: Kaga, syempre, ginanglan man na ituod mo, nabukaron mga katropa. Kung matuntuod, gid, nga wala sang sala. Wala sang maginhi mo nga sala. Kag hindi guilty sa mga akusasyon, why not ka lang? Nga man madlok ka nga buksan na. Ilang manggad ga sululubra ka ton ga bitin.
1: Ayoy!
0: So antes ang natabo ng pagdeklarar sang recess no sa presiding officer mga katropa. Nagsabtanay di anay ho. Si House Prosecutor Chel Jocno kag si Defense Counsel Michael Poe. Mga katropa, bangod gin kontra sudri ni House Prosecutor Chel Jocno ang mga argumento sang defense batok sa motion sini nga hinyuon nga ipasabina ang bank records, tax records kag mga reports sang anti-money laundering council kaangot mga katropa kanday Vice President Sara Duterte kag sa yasing nga bana nga si Attorney Mans Carpio. So, sa yes ni nga oral arguments sa ikaanom nga adlaw sang impeachment trial, dirigintuad mga katropa ni Jokto nga ang katuyuan sang prosecution, amuya ang mapaguha ang bilog nga kabatuuran, pinagi sang paghinyo sang sabpina sa mga nasambit nga dokumento. Dugang pa sini mga katropa. Ila sini nga pagpati hindi sunod rin.

VP Sara, absuelto o convictado. Na impeachment coverage.

0: Sunod rin kay Joke ng mga katropa. Makabulig ang pagsampinas sa mga dokumento. Good tong mapakita gid ang kamatuoran sang mga aligasyon nga gin pamanggaranon. Sunod rin ni VP Sara ang iya kugalingon. May mga propiedad ini nga wala gindeklarar. Pag nakisosyo mga katropa sa mga negosyo samtang nagaserbe bilang bise. Diri naman nagkontra si Pope, ang Defense Counsel ni Sara Duterte. Tungod ka nga, sunod din nga nag-serve nga sandata ang sabpina para sa ila sini nga katuyuan nga ginapahayag isa ka fishing expedition.
1: Oh no!

0: Mayong hapon, katropang teen, pinalibog lang nila ang mga Pilipino.
1: Ayoy!
0: Lawig-lawig niya, katropang Berna. Pero anyways, ha, sa mga katropang lovers, sa mga chika babes, sumugod boss nga dlaw, mabalik na sinday katropang Aira and katropang Joy ang ato singa mga DJ chika babes sa kahanginan.
1: Wow!
0: Boss nga dlaw. Pati kay excited na gid sila magpanagtag sa katropaleta.
1: Ayoy!
0: Kag na hidlaw, hidlaw na sila sa inyo mga katropa. Ate, malay nyo, tuloy-tuloy na, adlaw-adlaw na liwat, ha, mga katropa.
1: Ayoy!
0: Iabangan nyo lang.

0: Sa piyak nga bahin, dugang pa sa nga prosecution mga katropa. Kung mayroong kakatakutan, yung paghadlang sa ebidensya. Kung may dapat sunodari nga kahadlukan mga katropa sa impeachment proceedings, ini amo ang pagbalabag, pagharang sa paglatag sang ebidensya kag indi ang mismo nga pagsumiter sa mga ini suno kay Attorney Benjamin Tolosa. Suno diri ginarespeto nila ang gahom sang impeachment court nga magdesisyon sa issue apang nagapati sila nga wala sang rason mga katropa gudto nga indi sila pagtugutan o kung indi pagtugutan ang mga dokumento nga makabulig. Agud to nga mabal-an gid ang kamatuoran labi na sa mga allegasyon sang unexplained wealth. Medyo nagabugat na mga katropa ang mga kahinabo kasi ning nagapadayon nga impeachment trial partida way pakitaga katunga. Ayoy! Waay pa na. May mas lala pa. Walang puwas na sa grave threats. Diri na ta sa unexplained wealth. Ati amat-amat na nga nagainit. Amat-amat na nga nagabaga. Ang mga nagakahinabo, no? Diri sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Di ang pamangkot na lang diri mga katropa. Paano ni depensahan sang depensa? Sang defense counsel? Siguro laban-laban o braho naman nila no mga katropa ang ilas ninga nangin na strategy sang tinadikdan ng mga inadlaw sa Article 4 sang grave threat. Ginabusisi na lang nila ang mga nakasulat to sa kwan, ang mga nakasulat to sa dokumento.
2: Ayoy!
0: Kay possibly no, kung may may posibilidad mga katropa naging doktor lang niya. Okay, kung nagdigad to issue ang photocopy. Hindi na original documents ang ginsumiter. Pero certified true copy. Considered. Next, ang typo error. Pero kung ikaw mabala sa, ano, sa defense team, makuan ka mo, ma-question ka. Tinga man tuod may typo error na kay kung sa mga palasahay gani for example sa thesis bawal ang typo error.
2: Ayoy!
0: Sa inyo sa NBI. Okay la. Gamay mo lang da nga kulang is kinanglan mo gid islan. Kinanglan mo gid idugan. Gamay lang nga pagbaliskad sang letter. Sa isa ka word kinahanglan i-reprint liwat.
2: Ayoy!
0: O sa NBI gina-consider ang typographical error.
2: Ayoy!
0: Oy.
2: Yahoo!
0: Pero kapo nakuan ko diho sa natabo mga katropa. Ining paguyagyag to sang tabag sinahon. Sang grade. Grades. Nga gin insert to ni Attorney Binluan sa iyas ning pag cross-examine kay Attorney Jeremy Lotok. Ang witness mga katropa. Oh, di namangkot saya. Hindi ko na lang pag-ing English siya kay basing masalikawot. Something mo niya pamangkot. Nakabalo ka bala nga ang grades ni VP Sara sa iyas ni nga bar exam? sakta
3: ah. Ayoy!
0: Pero nagapati ko bala. May aragin niya nga perks nga paswerte-swerte. Estudyante ka lang bala. Swerte-swerte nga maka-flat one. Bisan ba? Tingin po, tatto ka po. Ginpa-delete sa record mga katropa kay sinudari irrelevant na. Considered na as pagpatalang mga katropa.
3: Ayoy!
0: Kay medyo kwan man sila, no? Medyo nabudlayan man mag-cross examine sa sininga witness kay siyempre abogado man nimo. Mahiyad man mapalusot.

0: karon may pila man diri ka mga gapang critic, no, mga katropa sa sining nagapadayon nga impeachment trial. O tisunod diri kaangay wala gin imbestigaran sang mayad sang NBI. Ang ining pila ka mga ginapahayag pamahog ni VP Sara sa kabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ni First Lady Liz Araneta Marcos kag ni Anay House Speaker Martin Romualdez. At isunod diri, nagaguha nga ginaligara sa pagtistigo ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa sininga impeachment trial mga katropa nga wala o kung hindi nangin madalo, maid-ed ang ginhiwat ng investigasyon sang ahensya. Gina-question ini karon sang pila ka mga abogado kay sunodri, wala ginasabat sang mayad sang NBI ang importante nga parte sang aligasyon, partikular ang issue tumay kang tanan sa ginasiling nga assassin nga ginaaligar ginmando nga magpanakit sa mga namensyonar nga personalidad if ever nga may matabo nga malain man sa bise. So, diri gin question mga katropang ginapahayag nga daway nagasanto ha. Ang pag-explain sang NBI ikon ang pahayag sang sang bise ang makabig nga conditional threat o kon isa ka pagpamahaw gid lamang. At isunod rin mga katropa, mas importante yung tulukon ang mga nagkalatabo, nakapalibot sa sining pahayag sang bise, kalakip na ang ginaaligar ng mga pamahog, kag panggigipit, nga iyaman nga na-experience ran, antes ini nga nagpaguha sang nasambit nga pahayag. So ang nagagawa bala mga katropa daw kaangay nangin one-sided no? Ang NBI sa ilas ning investigasyon mga katropa. No? Kay automatically ang nagsugod sila or nag-start sila sa pag imbestiga dito na lang sa nangin pahayag ni Vice President Sara Duterte. Daw kaangay bala wala nila anay gin tulok or gin balikan kung ano ang nangin punot dulo, kung ano ang nangin ugat sa sining kalain sang buhot man nga nagresulta sa pagguha man sang malain nga tinaga sang bise mga katropa. Kay sunodri mga katropa sa abogado nga nag-react, no? Posible ang ining agin pang tuad sang bise ang kaangay reaksyon lamang sa isa ka sitwasyon nga nabatyagan si Ningkon yara siya sa posibilidad nga ra siya sa risgo nga ginatawag mga katropa. Kaya pamangkot ni mo mga katropa kung nag-investigate man siya sa sitwasyon sang bise. Apang daw ka ngay malang nang tawag si naho. Manipis ba? Pahapaw! Ang nangin investigasyon nila kay nag-focus sila yung mga katropa sa sining ginaligar pagpamahog sang Nobyembre tuig 2024.
1: VP Sara absuelto, absuelto o konviktado. Konviktado. The impeachment coverage. Coverage.
0: Pero nag-react diri mga katropa ang Malacanang ha. Sa sining nangin pahayag tong pagpamahog ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang mga katropa sang So, diri sa Malacanang, hindi na iya simple lang nga pahayag. Ang ini nga ginaligar pagpamahog sang vice presidente mga katropa batok kanday PBBM. Sayas ni nga tiayon kag kay Anay Speaker Romualdez. Kay suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kon hindi ini magkabig nga pagpamahog mga katropa ang mga nanginpayag sang vice presidente. Dapat i-explain na lang sang grupo sini o kung sang kampo sini kung ano gitbala ang matuod nga meaning sa sining mga ginbuhian niya to nga tinaga. Dugang pas ni mga katropa ang issue ang may kangtanan sa national security. Bangod sa diri ang target diri sang pagpamahog amo ang presidente sang pungsod. Kag ang mismo nga nagtuad sang pagpamahog amo ang nakapungko nga vice presidente sini mga katropa.
1: VP Sara absuelto, absuelto o konviktado. Konviktado. The impeachment coverage. Coverage.
0: Kag ang ginahangkat gid sini mga katropa ang kampo man ni Duterte nga nga depensahan ang mga rason nga ila ginbuyagyag man bilang depensa kalakip ang ginapahayag panggigipit man sa anay chief of staff nga si Zuleika Lopez gagin siling man nga pamahog sa kabuhi sang bisan. If ever nga tuod no nga nadala lang sa emosyon buyagyag mo gidya, pwede man itawgan mo na lang ang presidente.
2: Ayoy!
0: Ipreskon mo gidya. Kasi syempre, ang mga, ang publiko, madlock man. Nga posibilidad nga mag, ano naman, magkinagamo ang atos nga pungsod. Syempre, ang duha ka mga pinakamatagas nga pwesto sang mga opisyales na nakapungko sa pwesto diri sa pungsod. Oh, nagala sa Moriaco.
2: Ayoy!
0: Bal nyo dati, unity kag asa na? Ah, mayong hapon, pagbit lang sa family Daigan, Dorado, Fajarillo, Trigo, kag kay Papa Jotham Daigan. Ngara subong sa may barangay Agluway ho from John Mel Daigan na ari sa Banwasang Kwartero.
2: Yahoo!
0: Alright, thank you gid katropang John Mel ha. Sino mo sini nga pagtutok man. Alright mga katropa, padayon lang na ito sini nga pag-monitor sa sini nga nagapadayon ng impeachment trials batok kay Vice President Sara Duterte. O, ang pamangkot, absuelto o konbiktado. Tayo naman tabuas nga adlaw mga katropa sa Platuntunan Sentro.
2: Wow!
0: Okay, way na coverage boss. Ibay katropang Aira naman mabulos. Alright mga katropa, partner na naton sa technical, katropang ni Lozada. Kaga ko na lang yung anchor woman, katropang Christine Dayan Ropa.

0: See you tomorrow mga katropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting dito!

Kapis, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Exciting!
4: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: XFM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
20: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga supimutika.
21: The Secret of Health.
17: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
22: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee
0: Coffee Mix.
3: Kape na?
0: Gamot pa?
3: Mabibili
0: sa mga butika.
5: The Secret of Health.
23: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
24: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
25: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
23: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
27: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santhol Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhol Gold Coffee Mix.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santhol Plus Herbal Oil.
12: Tanggal lang kati-kati.
13: Santhol Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. May try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ko ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assist the pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assist the pain.
18: Pangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assist the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday!

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25 years.
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sansom Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
1: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
2: dahil
3: mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Sanson Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Mas gari, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wednesday!

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Pabili sa mga butika.
0: Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
0: Nanakas.
2: At gaganda ka pa.
0: Pabili sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
8: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Tangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
15: Mga katupa, excited!

nakatropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Mga katropa! Exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain!
13: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: The Secrets of Hell.
4: Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats, and then kung may ara depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Kung hindi natin ni mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna natin sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
4: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
4: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kung sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iyasini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagkita ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, Pinaagi sa collagen nga sang capsuling Sunthorn Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The secrets of health.
7: Mga katropa, exciting dito.
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig nga anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
9: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Southland Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Southland Plus Gold.
0: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Southland Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa
0: Southern Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
0: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Pagbilisan natin ka.
7: Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba?
7: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na,
7: gamot pa.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Southland Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero. Tagapuntik eh. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Southland Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Southland Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Southland Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa! Exciting dito!
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
22: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
23: Hala, kay
6: exciting!
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Wednesday.

0: Sister Pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudlayan gid ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santong Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santong Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Amo na sikreto sa mga tao nga daranon. Gulpihon mo kibot para mauntat ang iyong concentration. Hey everyone, good evening. Welcome na sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Troy Tisoy, gwapo na LL pa.
1: Dopi lang ka, bigalan na, tamsi pa.
0: Kita mag-inobda na sa alas 12 sa itong gabi. Gabi isang ano to, subong gani man.
1: Sampit chakin si...
0: Oy, si Manuel Arana.
1: Yes, nagabot na man si Manuel.
0: Shout out! Ang pamangkot, may bilin pa ba?
1: Of course!
0: Pila?
1: Mga dos pa?
0: Ang ipadalaan mo sa GCash?
1: Hello!
0: Oh, hindi pa pagkakuo. Nagpadala naman sa alawan.
1: Oo.
0: Yes. Ate, isa bang Merkules, di ba?
1: Merkules, Matt.
0: Merkules, no?
1: Merkules, oo.
0: Ambal yato sa chat niya ay.
1: Ano?
0: Sige lang ga. Kay Doan na lang kaadla, mapuli naman ko sa Biyernes.
1: Oo.
0: Ano? Ha?
1: Kanami, iglay mo. Ano sa imo nga? Scriptwriter.
0: Hindi, kaya mo ginaya mo. Kaya siyempre, hindi tam na malikawan. Kami nga mga lalaki, may mga obligasyon, kami ginapang padalaan. Siyempre, kamo may ara man. Kaya siyempre, nagaluyag-luyag ka ba? Galuyag-luyag ka, wala.
1: Galuyag, ganyan buwang. Ako pa.
0: Galuyag, ganyan buwang. Buwang-buwang pa.
1: Oh, hindi bala.
0: Oh, siyempre. Hindi ta na iya malikawan.
1: Correct.
0: Oh, ipang ano na naton, rurkulo na naton, ang tanan naton ng mga katropa mo, especially aton ng mga broadcast technician nga on standby sa bunga gabi sa phone pala programa. Are, siya, phone naman niya.
1: Oh, yeah.
0: Kaya kabalungon dahil, gintandaan mo na ginapasunod ko per me mo. Anong damo ang imong tsakto. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankalan with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Kalibo. Charmaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex
0: Genre. Ano pa ginawala akong nalawagan gani man?
1: Kanlaon.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropa.
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM. Analog Channel 13 in IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, Disagay, kag Eskalante. Pila imo sala?
1: Dua.
0: Nalipat naman sa. Pila imo sala?
1: Dali lang. Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong sala.
0: Nagkumpisar. Di man. Sige, sa mga gusto mapasakop sa phone pala programa sa alas 12 kita, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na!
1: Tindog-tindog pa!
0: Aww! Aww!

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Para sa maputi nga panit,
1: mahamis nga kutis.
3: Synthen Plus Herbal Soap.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the sun, ha. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing mo bala. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Dumapir din ako tanay ba?
1: Hapo man ko ba, no? Totoo na to? Manat na totoo, Jay mo?
2: Oo, oh, eh.
1: Are you sure?
2: Yes.
1: Grabe, no? Dumapatay ka na gali ginawa mo, no? Tiga yun, no? Magiging sa mabugtuan ka ginawa? Balik na sa phone palabod yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapag-gwapo. Pangapi ka mo sa ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Kag sa ang Santon Plus Vitamin C. Pabas kuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sa ang Santon Plus Vitamin C.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo katawag sa Bungagab isa
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431. May gabi kay Marvin Andion, Sweet Dalin, Virgie Villanueva Merano, Conrada Belvestre Lauza, mayong gabi. Si Sweet Dalin, nag-message sa akon nga, Troy, padali ikaw kwarta.
2: Tuod.
1: Ano ya kuya? Bana mo ko ga? Hindi ko lang maglaog-laog sa akon, kaya bato. Kuya bala, biskan ano? Biskan ano ka pa, batuan.
2: Ang bukit siya. Mayang gabi madal sa kay Gerson, and of course, hello sa mga Javier family. Mm-hmm. Sa may Villamonte, sa Silay naman, sa kay Nanette Bautista, sa kay Andoy, and sa may Antique, sa kay Eugene.
1: Wala lang bala kwarta-kwarta kay Akuya, bisang wala kuya kwarta, bisang papano, madala mo lang niguro sa itsura, no?
2: Yun, yeah.
1: Yeah. You deposit the money in the bank.
2: Yes.
1: Line number two, good evening.
2: Hello?
3: Ay. Yung dalawa ni Dolphy lang ka.
1: Yes, magandang gabi po. Pangalan at taga saan?
3: Taga Himamaylan, Troy.
1: Saan sa Himamaylan?
3: Isan, si Jeffrey.
1: Jeffrey ng Himamaylan. Saan ka banda sa Himamaylan, Jeffrey?
3: Ibisan, Troy.
1: Ibisan?
3: Oo.
1: Nang taon ka na?
3: 37, Troy.
1: 37. Pwede mo ba malakas-lakasan ng kaunti yung boses? Kasi parang nasa buli mo lang yung boses eh. Lakasan mo naman ng kunti para mapakinggan ka naman sa karamihan. Jeffrey.
3: Oh, Troy.
1: Jeffrey.
3: Oh?
1: Edad mo nga ulit?
3: 37, Troy.
1: 37. Nagtatrabaho?
3: Wala, Troy. Tambay lang.
1: Tambay lang.
3: Wala pang trabaho.
1: Bakit ganun na hindi ka naghanap ng trabaho?
3: Eh, nagpuhay-puhay ko tanay, Troy.
1: Bakit? Nagkasakit ka ba o lumaki yung isang itlog mo? Ha?
3: Nagkasakit ako.
1: Anong sakit mo? Sa baga?
3: Yung malaki ang itlog ko, Troy.
1: Yun. Tama ang sabi ko eh. Bakit lumaki? Pinakagat mo ba sa putsukan?
3: Itadat ng putiukan, Troy, kaya na may hagto sa lasan, Troy.
1: Andali, bakit hindi ka na nagtatagalog? Dati nagtatagalog ka, ngayon nag-iilunggo ka na naman. Bakit nga...
3: Marunong magsigit ka ng Tagalog, Troy.
1: Bakit nga pala nagtagalog ka? Galing ka ba ng Maynila?
3: Tagalog, wala ako nakapunta ng Maynila.
1: Oh, hindi ka pala Tagalog. Bakit nagtatagalog ka nung una ka namin kausapin? Mm-hmm.
3: Hindi lang kaya mag-Tagalog, Troy. Kaunti lang nalaman ko.
1: Ah, kaunti lang pala.
2: Malaki pa rin ba yung itlog mo?
3: Naglaki, Troy. Kaya di kagat sa putiukan, Troy.
1: Gusto mo ba mabawasan?
2: Oo, gusto mong kukupusin ko yan.
3: Ang gusto ko naman, Troy. Bata pa yung sinundig naman ang layo mo ko, Troy.
1: May ano ka ba? May litik ka ba? Bakit nga pala wala kang girlfriend sa edad na 37?
3: Mahirap maghanap ng girlfriend dito sa amin, Troy.
1: Hindi. Madali lang yan yung girlfriend. Ang tanong, ano naman ang makukuha nila sa'yo? Kasi sabi mo, tambay ka lang eh.
2: Oo.
1: O ano
3: tambay
1: yung...
3: lang ako.
1: O ano yung ipinaglalaban mo?
0: Yung mga babae kasi, hindi yan pumapatol yan sa mga tambay na walang may... Wala, eh, boss pala na ibala, gagambal patagani. O, anong yung pinaglalaban mo? Wala kang trabaho. Paano yan yung babae?
3: Meron naman akong maisan, Troy.
0: Meron kang maisan. Ilang ektarya? Ilang ektarya?
3: Dalawa.
0: Dalawang ektarya. Ang tanong, may laman ba na mga mais yung maisan mo?
3: Ang dami, Troy.
0: Oh, really? Pag ano na, pag pupuksiin mo na yung bunga, mga magkano lahat yung ano niya, presyo, pag mabenta mo?
3: Wala ka na bunga, gaano pa, Troy, gabanay pa.
0: Ah, ano gabanay, Dol?
2: Gamay pa, guro.
0: Ah, gamay pa. Mm-hmm. Oh, maliliit pa yung bunga?
3: Napamukol pa, Troy.
0: Ah.
3: Panel niya.
0: Oo. So, paano yan? Maghahanap ka talaga ng girlfriend? O ano lang, tumawag ka lang sa amin, hihingi ng advice?
3: Maghahanap ako ng girlfriend, Troy.
0: Ay, wag na. Wag na. Wag na. Bakit naghahanap ka nga pala?
3: Para makaasawa ako, Troy.
0: Ah, wag na. Mahihirapan ka lang yan.
2: Kaya nga.
0: Sana maging maligaya ka na sa edad mong 37 kahit wala kang asawa kasi napakahirap ngayon magbuo ng pamilya, sobrang mahal.
3: Mm. Ito na lang, naitan ko pa eh. Ito yung mabuhay ng pamilya kung mayroon na.
0: Mm. Sabi-sabi lang yan.
2: Kaya nga eh.
0: Sabi-sabi mo lang yan, yung maisan, hindi yan ano yan. Hindi yan papatusin ng... Sabi mo kanina, maisan lang ngayon, nadagdagan na ng talamnan ngayon. Saan ba tututungo yung usapan natin? Parang sira-sira yung usapan natin ngayon, ha?
3: May talamnan pa to, may maisan pa.
0: Mm. Ano pa?
3: Ano pa?
0: May maisan, may talamnan, ano pa yung iba?
3: Tamo lang na, Troy.
0: Saan yan yung maisan at saka talamnan mo?
3: Agkambiyano lang, Troy.
0: Hindi namin alam kung saan yan. Saan nga?
3: Ibisan.
0: Ha?
3: Ibisan.
0: Ah, sa Ibisan. Ano ba yung mga katangian ng babae na hinahanap mo?
3: Kahit ano lang, Troy. Kahit hindi mapagmahala. Yan lang hahanapin to.
0: Kahit ano, kahit hindi mapagmahal, ano ba yan? Naguguluhan ako sa'yo. Kayo nga mag-usap, Dob, kasi pareho kayong dalawa na magugulo eh.
2: Ah!
0: Kausapin mo nga.
2: Sino nga ito?
0: Ewan ko, sino yan?
2: Sandali, sino nga ba ito?
0: Si Jeffrey.
2: Ah, si Jeffrey.
0: Oh. Hindi pala na magambal, lain-lain bala, wala pa gano'n, ikaw pamangkot, tumati pala na ikaw ano pamangkot, Dolphy.
2: Jeffrey, talaga bang gusto mo mag-asawa?
3: Mag-asawa ako, Troy.
2: Kaya nga, gustong-gusto mo.
3: Gusto.
2: Oh, di sige, kakamutin mo na muna. Kasi sabi mo, humahabok yan eh, kinakagat pa ng putsukan, di ba? Amuna gani nga kamuton mo lang anay.
0: Huwag ka na mag-asawa nga. Oo. Kasi mapapasubo ka talaga.
2: Kasi mas gusto mo yung putsukan eh.
0: Masarap ba yung kagat ng putsukan?
3: Masarap, Troy. Kasi masakit.
2: Oh, edi sa putsukan. Huwag ka na mag-asawa. Sa putsukan ka na lang.
0: Sabi na sa'yo eh, na huwag ka na nga lang mag-asawa. Pinipilit mo talaga kahit ayaw talaga eh.
3: Damo naman, putsukan ako nung nakuha, Troy. Dugos, Troy.
0: Ah, wala bang kami namangkot?
2: Okay, kundi ang dugos na lang sa putsukan, tilawan mo.
0: Oo. Plug na da number mo, ang kagalingin ulo ko sa buong... Lian na. 09.
3: 09. 055-11-55.
0: Okay, goodbye. Lang ka latoy-latoy ah.
2: Para may lagtok ka kasi.
0: Parang nabangga ata yung utak mo eh. Parang kumalong eh, no?
2: Laman ng utak mo, putsukan lang.
0: Line number 2, good evening.
4: Troy, may gabi, Troy.
0: Ay, may gabi, sino ni?
4: Pero, may isang banante, Troy.
0: Hindi pagkauna ang imong mouthpiece. Oo. Ara naman niya yan.
2: Layo sa imong mouthpiece na yon.
0: Sino nga alam mo, Luwat, si?
4: Remy.
0: Luwat, be?
4: R-A-M-Y.
0: Ah, si Remy. Hindi gani pag ipalapit ang imo nga baba sa mouthpiece kay hindi pag sapungi sa imo kamot. Nga ginam.
4: Wala troya. Ah. Wala troya lang eh. Mag-una cellphone ka troya mo.
0: Ah. Bag-o to di mo cellphone pero imo tingog sulod di daan.
2: Oo.
0: Hindi pag sapungi sa imo kamot bala. Hindi pag tabuni mo baba magambal. Normal lang bala.
4: Okay, ara na troya, ara na.
0: Hindi man pagpadakwa imo tingog kapala. Taaman dako ka itlog man.
2: Basta ginagat bangol kapatsukan. Ano ginagat mo na kapatsukan?
0: Hindi na yung putsuka, nagkagat siya na yun. Ha?
2: Oo.
0: Tanga na yun, nagkagat siya na yun. Remy, taga diin ka?
4: Taga Banate.
0: Banate.
2: Oh, Iloilo.
0: Oh, Iloilo ni. Oh, pila na edad mo, Remy?
4: 24.
0: Oh, status, ang love life?
4: May nabiyan naman.
0: Subong?
4: Oo, pero nagtawag ko diyan, Troy, kayo mga musta lang ko sa inyo, kinahidlaw ko sa inyo, Troy mo.
0: Ay, wala man kami kakinanglan nga pang mustahon. Kaya walaan, ginanamon kung mga musta ka sa amon, laban-laban may request na kanta, hindi gano'y padala Gcash.
2: Amugid eh.
0: Remy? Chakto?
4: Okay lang, Troy. Dugoy naman natin, Troy. Ako ba siyempre, Troy mo?
0: Ah, hindi gano'y klaro, imutingog. Inano, kinamodulate mo imutingog. Hindi klaro, bay? Ah, sige, kamustahan na kami kay Mabaton. Pakamustahan na kami kay Mabaton na kami kamustahay. Nga aman, nabungol ka sa pila ka bulan?
4: Kay dogay na ko kay sa monitor sa say wala signal mo.
0: Wala signal ang amon radio station?
2: Oo.
4: Oo.
0: Sa diin nga area mo, aw, Banati, Iloilo, Rauta pa nga.
4: Banati, bala. May barangay Merced, medyo naghina siya, Troy.
0: Naghina? Ano nga frequency naman diyan mo dyan?
4: 100.7.
0: Tinga, aga pa mati ka na subungaw. Ang imo.
4: Ka mga programa.
0: Ah.
2: Basi ang imo, guro yan.
0: Imo radyo. Imo radyo kung cellphone. Naghina. Oo,
2: naghina.
0: Paano mo nabalaan nga naghina, be? Kay?
4: Ito isang saan ang ligat, Troy, nga mga tinumayag sa ula pa na ginali ng studio sa XFM 100.7 in Iloilo, bastugang sunod sa Banate.
0: Din ang...
4: Pero saan nagali,
0: din ang...
4: nagali na sila, Troy, medyo naghina mo, Troy.
0: Basila, ito guro yung station. Din ang una-una nga studio sa XFM, ha?
4: Sa may tagbog LTO, wala.
0: Ti, drama lang na Japon nga nagsailo, ha? Nagsailo, gali?
4: Wala na, Troy.
0: Wala nagsailo, ha? Lagpat. Nagsailo sila?
4: Ara na sila sa may konsolasyon, bro.
0: Vlog po, di mo.
2: Hindi, amo, ha?
0: Stabukso ba man, Japon?
4: Oo.
0: Ah, sige lang, kay ipabiming talang luwat. Ipaigo, takada, sa Banate. Pero importante, nagasulod na subong sa imo da radyo. Ay, ara ka sa Iloilo. Ano ganyan work mo, Remy?
4: Sa masahe, Katran.
0: Ah. Tingang imo, tingog, daw wala ka agi masahe, ako.
4: Kapoy, Katran mo?
0: Na. Bala, ano man sa tingog yung nakapoy sa ano. Ti, ano man gusto mo nga kami mamasahe sa imo?
4: Pwede man, ah.
0: Huwag mong subukan.
2: Yes.
0: Mabali, bukog mo.
2: Basi nag-amo lang imo tingog kay nag-um-um ka man.
0: Hala?
2: Nag-um-um ka man?
4: Awala.
0: Grabe yung denaya ba? Awala.
2: Nakadasig sa iyang sa mata. Awala.
0: Kamusta na kamusta imo nubya, Remy?
4: Okay lang man.
0: Wala pa man sa gaplano nga bulagan ka?
4: Oo, wala pa man, Troy.
0: Pero daw may ara na gid?
4: Ado, malabo man, Troy.
0: Nga bulagan ka?
4: Ah.
0: Makakita ka, hao?
4: Hindi.
2: Amo na ba sila nila nga budlag? Diyan ako nubulago niya kay bulag na nadaan.
0: Taga di inubya mo, Remy?
4: Taga-antik.
0: Ah, taga-antik. Ingalan niya gani. Naga-join man di mo nubya? Wala.
4: Wala.
0: Hindi mo siya pagpa-intrahon di, ha?
4: Hindi gani.
0: Damo-damo mong balagabantay sa mga bulag-balabi mo. Napangbantayan ng nilay, ha? Pila na mo ito, Egg?
4: 1 year and 9 months.
0: One year and 9 months, sige.
2: Manog 2 months na ka. Manog two years.
0: Sige. Kung may mensahe, ikaw sa imo nga nubya, ano ato, ipalabot sa iya, go.
4: Be, manyong gabi.
0: Babi.
4: Kapay nga, okay ka lang dira. I love you so much. Always take care. Halongan mo, makagaling mo na. Kapay nga sa Japan, lugay pa ito nga pag kag-indi ng 2 years, kundi sobra pa.
0: Hello? Okay, dali lang. So, ari nang imunubya, maisabat sa imo nga mensahe. Go ahead, be.
5: Madamo, masalamat sa imo nga mensahe sa akon. Kag sa siningaw ka da, break na ta. Kay islanta na ko.
0: Uy, I love you sa punta.
5: Remy. Dos aki bala.
0: Remy. Remy, pila ni sa o? Pila ni Remy?
4: 5 ka piso, ha?
0: Hindi,

0: Ganon ni Sir Remy, pilane. Sabat Remy ka dugay.
1: Sabat na.
2: Do pasok manat.
1: Ha? Do ano?
0: Lapit na Remy, dalum-dalum. Idalum-dalum.
2: Do.
0: Padalum-dalum sa pasas, Remy.
1: Ano na?
3: Dadiwal-diwal.
0: Remy, dalum-dalum sa pasas, lapit ka na. Kareho, pilani.
2: So, daw, ano mo na daw, liso mo na ka masasa, kagamang?
0: Ha? Ah, hindi ka gilituod ka kita, Remy. Santol ni siya. Duwa ka santol.
1: Liso pa lang na siya mo.
0: Bangkok na santol ni Remy. Sa sunod, hindi ka maghambal dayon kag mag pakot kung ano siya. Dapat imo gid anay kapkapon para masurebol mo, Remy.
1: Ngayon na tawag ba nila nga hurikapon mo, anay?
0: Oo, oh, hurikapon mo tapos burikato mo.
4: Remy! Salamat, Remy. Wala ka naman yung nalipatan.
2: Try, pwede ko ka on-air ka number ko, Troy.
4: Ambal ko gidaw.
2: Ano?
4: Ma-on-air ka sang imo nga number, Kai?
2: Pwede ko ma-on-air ka number ko. Mga talong ko, customer, dali sa mga city proper nga lupit bala sa
4: ako. Ah, sige, customer, ha? Hindi. Uyab ba? May uyab ka na bala. Sige, ah. I-explicar ang imo nga business sa mga mapamasahe. Sige, go!
2: Sa gusto nung magpamasahe sa ako, nang willing mong da. Hindi mong ikumahal man ako, depende sa kabubuton nyo. Dari lang sa mahilan doon ni City Proper. So, ari nga ako number 0948-973-7542. Sorry, what? 0948-973-7542. Ang ano niya, try, ang ano niya, walang patry, tamo niya ako lang doon, tamo niya, tamo niya ako sa Bonetic, ang ano niya ako sa NPK, kaya ang tatanan niya stop sa mga XFM, Philippines, Mayang Gabi. Maikstro ko, try, pwede eh?
4: Oo, extra ah.
2: Ang programa nila yung nadalong sa inyo sa Kaluan sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Vision X Plus, kag ang premium, D3, of course, hindi mo nang pahuliin. Ang

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sanfon Plus, Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sanfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sanfon Plus, Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Sanfon Plus, Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sanfon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sanfon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sanfon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sanfon Plus Gold araw-araw.
4: Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: 30 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone pal. Subong nga Wednesday. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian. Santon Plus Gold.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hambal ni Binayaan. Ano na sa Troy? Patdan?
1: Hindi eh.
0: Oo, muna siyang patdan kami ara RSSI. Sa una, ang ginapangatubang tabalang problema sa mga tanom-tanom, ang mga tigi na bala. Kilala tigi?
1: Oo eh.
0: Ang daw mga puti-puti na ganang daon, subong RSSI na ginayaan. So, sa di naghalin ng RSSI?
1: Sa tigi.
0: Gusto mo matigi?
1: Depende sa tigi. Pero usually ang tigi, alam mo, gundid man bi ang ano mo, ang atis.
0: Oh, mga diba atis. Nga. Basta daw mga mahumok ang mga utanon kag prutas, may ara gid na. Oh. Te, wala na niya, simple lang na niya. Pero ang RSSI gid man,
1: ambo.
0: Basi baliktad blaw RISS. Di ko sure ha.
1: Subong sa tubo naman sila diba.
0: Ano gani o? Kanugon sa aton nga mga tubo no.
1: Gani. Well known pa naman kita nga sugar bowl of the Philippines.
0: Oo. So te amo na eh. Epekto subong te may ara naman sila guro gin pang ano gin pang preparar para pang itip sa mga ano tawag sila gani. Sapat na insekto.
1: Insekto.
0: Si kaya sa nga nabilong sa insect o kung sa animal?
1: Both.
0: Animal insect?
1: Oo. Animal ka nga insect. Muna bala.
0: Hi, caller. Line number 2. Good evening.
2: Good, Troy. Good evening.
0: Sino ni?
2: Ang pump boy, Troy.
0: Ang pump boy sang?
2: Sang Fortune Town.
0: Ah, ano man?
1: Pump boy?
0: Ano man, mapasop-sop ka na?
1: Pwede mo ko ipump?
2: Tomang sago, Troy, nagtawag siya mo, Troy.
0: Ano, no?
2: Sobrang tomang sago, nagtawag siya mo.
0: Oh, gani. Dumduman ka na mo na sa may Fortune Town nga gasolinan, dala kaga work gani.
2: Oo, Troy.
0: Ang alam mo ito gani, iliwat, sino to?
2: Michael.
0: Si Michael. Ti, kamusta na ang imong ano, love life, subong Michael? Kay ti, naka-plug ka man sang number mo to last time.
2: Kaloyan, single gapon.
0: Nga man, wala na tigayon, wala nag-workout ang inyong pag-text mi tanay, Michael?
2: Gagi siya pa, Troy. Pag-plug ko to sang last time to, pag-plug ko sang ako number, wala gawin siya may nagkuha, Troy. Wala gawin siya may nag-text.
0: Araw ta pa.
1: Araw na.
0: Nga, ano tong ginambal mo sang pagpangita mo, ha? Nagpakilala ka nga ikaw si Michael, ang imo edad. Ano pagit ng imo gindugang sa to?
2: Tige, ako nung rapang boy, tige, ako ang ginapangita, ang dragon, buga kalay ko.
0: Tiyakto na! Tiyakto mo na! Tiyakto mo na, di ba? Ang dragon nga nagabuga sing kalayo, meaning, mga diwalwalan nga mga uyab ang ginapangita mo. Amo na yung meaning sina. Ang mga babaan, mga tokatib.
1: Correct.
0: Ngarap lang, aga-aga pa. Amo na ang silbing alarm clock mo. Nga, wala man ka na muna mo. Oh, balalangon na ka muda. Tigang na, kay mag-iliskwila. Amo na iya ang namin mga gabugas yung dragon.
1: Mga nager, bala.
0: Oo. Oh, ang spelling sang nager.
1: Ay, spell yan.
0: Ilan na edad mo, Michael?
2: 29.
0: Oo, 29 years old. May asawa ni sang una, no? Kalibin. Anong plastada ni?
2: Ah, wala, Troy. Biskan, ano, wala uyab sang alinpag tapak.
0: Oh, wala gid ganubya. Ah, wala gid gali ka. No girlfriend since birth.
1: Since birth?
0: Pero nakapangagi na ni.
2: One time,
0: ah. Uy, nakapangagi. Wow. Aray. Yeah. Nga nadala ka sang agi. Oh, anong disarte sang agi nga na dali kagid?
2: Hindi man, Troy. Siyempre, ambi ko babae. Katapusan agi gali. Animalistic.
0: Hindi, ah. Mabalaan mo ginaya. Oh, ah. Wala. Wapag-wapag, gidya, ha?
2: Hindi man mo malandro kay kapitre mo pag aaga ka na minimalistic the approach.
0: Sa imo lang na iya, ano ya, matyagan nga wala mo na balaan. Gin gusto mo gin naton. Bali, naghulid gi gamot. Naghulid gi gamot tulog, gali.
2: Hindi man sa anong nandis si Gracia Landro kay hubog tray mo.
0: Na. Amo na gani.
1: Amo na gani ba sa may alak,
0: may balak. Te, kundi kuha parte mo. Pero galing kiti okay man na kay ang lalaki ko no nga wala nakatilaw agi ano dol
1: buke
0: isa pong di sa buke ya
1: hindi na siya buke na natilawan na siya
0: ti ano lang to ya grupo grupo lang to ton tripping tripping lang amo na
2: trip lang to try ang charter lang to sa tilaw to try Gracia
0: sa di na ka charter
2: Cades
0: sa Cades
1: ti saan o, takahugbon?
0: Diri ka naman sa Sagay, ah, pahubog ah. No?
1: Pahubog naman, di ba lang?
0: No?
2: Hindi na ko.
0: Nga ahaw?
1: Hindi, kayo wala ilim nun.
0: Muman?
2: Ay, siguro lang nagyapo na makita ko na sa station nyo.
0: Sino?
2: Si Dolph.
0: Hindi ka pa na.
1: Hindi ka na.
0: May ibuga pa man ni saya.
2: Hindi naman siguro nga si Dolph. Mas mahigit niya mga makita sa daang ato drolo sa taga-sagay.
0: Mga asawa ka nagidyagali kung amo, Michael.
2: Oo, oh, kung may available na pray sa kung may uyad ng taga-sagay subong na nagpamati. Bisyan tingol mo na lang. Importante may palanggao nga sa may upod niya sa kabuhi mo, Blau.
0: Are, hindi ka namon buyan kung wala may matext sa imo subong nga gabi. Para klaruhay na lang kita. O sige, ako ma-plug sa imo nga number, ha? Tapos, lilion mo yung inbox kung may notification nga may nag-message. Ambalon mo kami ni Dolphy kay para mabalaan man namon nga may nag-text na, ha? Edad gani isang babae na pangita mo? Pila to?
2: 29 to 32 years old.
0: Single o kung single man pwede. Tapos okay. si Michael soltero, may trabaho. Sa Bacolod, sa Ubra. Pero taga Cadiz ka, Michael, no?
2: Oo, try.
0: O, sige. Ang mga taga North Negros Occidental, basi ka pamati ka mo most, especially ang mga taga Bacolod man, kag sa South area sang Negros Occidental, i-message nyo amon migo, hindi ka mo niya pagpabayan, panamitan niya gid ka muna. Panamitan, Mr. Michael?
2: Oo, try.
0: Paano ka gani magpanamit gani, Michael, sa ila? Ginaano mo gani?
2: Ginasalo mang
0: gamay ng bubo. Ba! Kabalo ka na gid
1: ah. Oo.
0: Laing man ang may experience sa sagi.
1: Oo. Wala ko sa iya liwato niya mo.
0: Nga. Ha? Nga mapasalom sa
1: oo, eh.
0: Sa agi.
1: Oo.
0: Sa kisino naman ang agi?
1: Ako. Amang bakon si mo, Michael. Mintas ka hindi pa ko artista, tilawin ako. Ikaw, mag-artista ako, hindi ka naging katilaw sa ako.
0: O, hinaykan mo na, Michael, si ano day off mo?
2: Try. Pwede ka sa imo, try.
0: Anong pwede ka sa akon? Kita nga duha maano, mas padahay.
2: Ano daw, pwede ka as imo?
0: Pwede ka as. Ano man to i-as mo?
2: Si ano yung gada, Troy, sa si Rest Terminal sa gaito po kata si Senior Station, anong sakyan mo, Troy?
0: Alin sa terminal, pwede mo malang malakat ang landmark namon likod sang land bank, oo. Nga bangko? Makita mo mana mo nga, di nagnaugas sa terminal, di ba? Pwede mo na, sakay ka lang, tricycle lang, balon mo lang XFM, kay dulong ka mana nila.
2: Sige, Troy. Kasi maka swing ko na, Troy. Hindi lang mabalang Domingo, Troy.
0: May ihatag yun si Dolpo sa imo.
1: Oo, correct.
0: At tandaan mo yung alan, ha?
1: Oo, Michael.
0: Para hatagan mo sa sang remembrance, ha?
1: Oo, lawas ka katarungan.
0: Pero bago mo ihatag, ano mo sa gani, anay? Bago mo ihatag ang remembrance, gani, ano mo sa anay?
1: Kupangon, eh!
0: Prangka-prangka. Sige, makadto na disa. Gaan ka namon sang ano, sang regalo magadto ka di, ha?
2: Sige, try.
0: Mayra kami nugatag sa imo. Sige, sa mga gusto gali mga nubyo o kon ma-friend anay si Michael, ang number niya 0966-053-6890. Liwat, ang ginalawag ko na Michael, check mo yung inbox, ha? 0966-053-6890. 0968-06-6890. Liwat. 0966-053-6890. O, lili ako, no?
2: Kaya ko man, Troy.
0: Huwag pa. Suliton ko pag 0966-053-6890. 0966-053-6890. Wala pa, Ged?
2: Oh,
1: dugay-dugay. Ah.
0: Lili, abala. May masulod gina iya. 0966-053-6890. May ara na nag-blink-blink nga ano, message nga icon. Anong title?
2: Pusong Ligaw. Ah,
0: Jericho Rosales. Do sino gani ka look alike mo?
2: Paquito Diaz.
0: Atag na lang ano, atag na lang sang Facebook account para makita na mo ni Dulpi.
2: Para na Troy, may nagtik na Troy.
0: Pila ka bilog?
2: Isa pa mo lang.
0: Bad,
1: at least may ara na, di ba?
0: Sige.
2: Basihan mo na lang yung forever ko, Troy.
0: Oo, tutura na ha.
2: Okay, Troy, salamat.
0: Sa, makalagaw ka di ha, may hatag kami sa imo, lagawi kami di sa station, okay?
2: Okay, Troy, salamat.
0: Salamat, bye-bye.
2: Okay, good night.
0: Arin ang pusong ligaw ah. 10:42, mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang programa nga phone pals ang Santon Plus Herbal Oil sa may mga panuhot at palanakit sang kalawasan. Magpanghaplas lang sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix, may gluta tayong kag-collagen para sa gusto magwapo kag-gwapa.
0: Makala ka mo sa inyong mga suking o butika malapit sa inyong lugar kag nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Narisita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live Testimony.
5: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Para sa masana kag healthy nga pananawan, hindi magduwa-duwa, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Ka kung gusto niyo sang Kutis Porcelana, Kutis Artista McClair Skin Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay Tutit, Kabo, Kunti.

0: 431. Call na! Now na! Di na ni subong ato ng mga tagpalabati man.
1: Gani man.
0: Feeling ko, mga 10:30, ano na sila? Balda na sila?
1: Balda pusa?
0: Balda pusa na, tulog na para buwas naman sa agang pag panikay-sikay. Ano ba yung panikay-sikay, be?
1: Mag-sikad-sikad.
0: Okay! Okay. Lilayo sa balik. Panikay-sikay.
1: Mga budlay?
0: Nan! Kag, syempre, ang aton subong ang mga tagpalamati, muning nag-ululubra sa call center, ang mga nag-abiyahe sa taxi, ang mga may racket subong asa sa tungang gabi.
1: Wow!
0: Kag, ang mga nag-review, ang iban manda, ang mga may assignment nga.
1: Yes.
0: Pila na ka oras, daw wala pa yung Japon ka sabat sa first paragraph. Kaya daw madamo na yung lupad nga nakalas, kaya puros na lang sala.
1: Ba si Issei ang ginapahibukin?
0: may araman na katoon, nga hindi yung mag-sink in sa utok.
1: Kaya may, bagay.
0: Kaya may ginapinsar nga iban, si Kra.
1: Correct.
0: Ilabi na gid kong in lababo ang drama-drama. Para sa akong kilala sa una, kung maluya gani sa lalaki, hamakin ang lahat, wag lang ang lalaki.
1: Siyempre, sakop ko na siya mo. Umwork mo, di ba?
0: Ikaw na ang nag-answer. Ikaw pa masulat. Ikaw pa gin ma-answer sa imo answer.
1: Na, te.
0: O, ano tawag sina?
1: Kamanguan.
0: Kamanguan in the name of?
1: Love.
0: Aray. Galing yun, no? Di ba, kakatingala ka, ilabi na gito nagagugma ka? Wala ka nakabalo kung insyakto o kung sala
1: ang ginahin mo, no? Sa ako, o nyo, wag sa hindi. Mm. Sa ano ka mo kaalam kung gay gugma ka mo, gahin ang ngagid ka mo ya.
0: Tuod gid mo
1: na. Oo, ako, abala ninyo.
0: Tested and proven mo na na.
1: Yes!
0: Makapila ka beses nga naghinangag ka sa gugma.
1: Wala mo na.
0: Pero ang imo, ginluyag-luyaga na tilawan mo tanan.
1: Hindi man sila tanan.
0: Kaya may nakauna tilaw.
1: May ara. Yeah.
0: Oo, kaya ti siyempre may kwarta nga daan
1: mo
0: ko pinin
1: sa saya mo.
0: Pero may natilawan ka nga rang gugma, gidya, wala na kwarta.
1: No, masiling ko nga napilitan.
0: Napilitan?
1: Hey, hindi man nagugugma nga tawa.
0: Wala ano, no money in involved na.
1: Oo, napilitan lang.
0: Pero nagtilawan na yung kamo yan.
1: Yes,
0: Sa ako hindi ka pamangkot?
1: Nga
0: ang ipamangkot sa'yo mo, hindi mo ko pamangkoton.
1: Hindi, nagtilawan mo man.
0: Pero magasto ka gid.
1: Dapat.
0: Siyempre, makanto ka mo sa inyong inyong meeting place ka, inyong datean. Mapliti ka gid. Di, may maagi pa da manugmani kag manugbalot. Alang hindi ka magkaon.
1: Bagay.
0: Mountain Dew pa.
1: Sa una, wala man na muna.
0: Balot kag manugmani?
1: Ha?
0: Balot kag manugmani, wala ka kalibre si mo lalaki sina?
1: Dito sa Central, wala.
0: Baylo ano lang tuya sa Central?
1: Ha?
0: Baylo ano?
1: Mo ilang ko assignment, ha?
0: Muna na dayon, ha? Nga ang anong pagdumdum niyo sa imo, ha?
1: Ha?
0: Naalaman kita sa imo nga ikaw pa may imo assignment.
1: Alam po, ane.
0: Te, kung sala-sala tong sabat mo, sala man to
1: sala man siya, eh.
0: Kadami pala sa muna magmaistro ka, no? Kay mabalaan mo kung sino nagsinundan na
1: yun. Correct.
0: Lain-lain lang ang penmanship, mga agi, bala?
1: Mm-hmm.
0: Pero pala Rios lang sabat.
1: Kundi left-handed ko.
0: Oo.
1: Kung iyan, agad assignment, right naman lang ang ginagamit ko.
0: bali, ano kagidyagali? Left and right kagid ko
1: magsulat? Hindi man. Galing kay ti, daulain lang lang agi mo sa mag-right, kay ti left-handed ka mo.
0: Oo. Pero ang left kag right mo, magamit mo ginasaya?
1: Oo, pwede.
0: Oo. Pero kalabanan sa ginagamit mo kay left-handed
1: left
0: ka?
1: Left-gid ko ya.
0: Kung left-handed ka, anong ginagamit mo naman niya kung mag-do ka mo?
1: Mag-do. Left man gya po.
0: Wala kag right?
1: Wala.
0: Amo
1: na ka, ano?
0: Amo na
1: kung right ang ako, nga gamit.
0: Ngilo?
1: Do halog. Hindi ko makuom.
0: Nga man may naipit ng ugat sa too.
1: Do amo ni bala kun maga mo
0: na. Wala na, wala na.
1: Do amo ginayo.
0: Mahugot mo yan.
1: Oo, oh, kun kun to ulan to bala kadto hindi siya ma.
0: Ah, hindi madala hugot. Bisan butangan ta sang ano, plastiko.

0: Aha.
1: Kamutangan talas ko.
0: Band-aid na lang. Okay, hindi ka magkalipat. Nagkapadayon si Gapon ng Santo ng Next FM. Libo-libong pa-premyo mga katropa. 3,000 pesos kada simana ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Paano mag-intra? Baka lang kamo sa mga Yesol products para sa isa ka-blister sa ang Santon Gold Capsule, isa ka-blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka-sachets sa ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope kag isulat ang inyo complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag lima ka tag 5,000 pesos sa consolation prizes. Sa grand draw na siya mga katropa. So what are you waiting for? Join na para makakuwarta ka na.
2: Lipay ka pa.
0: Anan. Gamamati ka mo sa phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balasakang panit at sa unyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para
6: wagas ang lakas!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Mike X. Kandil. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Parang kita sa programa ng phone palopon nyo si Katropa Android Isoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Excited.
0: May kabisa tanan nga mga naka-tune in. Kag syempre sa mga nag-celebrate sa ilang birthday karon dugay-dugay.
1: Yes, birthdays, wedding anniversaries.
0: Buwas July 16.
1: Yes.
0: Happy lang lang kay Kauras, July 16 na.
1: Oo.
0: Kita gid una nag-greet sa ilang happy birthday.
1: Yes, syempre. Amor bang siling pila na lang ka minuto, buwas na.
0: Tay mamata-mata kami exit, mabalik kami buwas sa 9 to 12 sige apon sa phone pa lang programa. Thank you so much sa mga tech on duty on standby sa technical side sa tanan ng XFM radio station kag sa mga station managers. Kag syempre sa amon nga boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine. Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolph Ilangka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabosh.
2: Exciting.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: XFM.
2: XFM.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansaun Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo?
3: Aw, gali diri yo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-sister pain.
12: Pangkalang pain.
1: Fast and safe.
10: Yahoo!
1: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa akon
3: na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold.
2: Kasulod sang duha ka semana,
3: nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mabili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa, exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningang bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: Do you trust me?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa nabot ka. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
12: Sunthorn Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist.
14: Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunthorn Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: XFM! Mga katupa! Exciting!
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparih hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake na arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo dietary food supplement for men, 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Yeah! Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Sundown Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sunfon and XFM libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa! Exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makalat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kay aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santhon Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sanfon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
6: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa, exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
0: Bibi, Sara Duterte, absuelto o convictado?
12: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa lawad lang o pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako, si Rodels, ang takuli. Damo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
11: Ang sakit.
2: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Pangkalang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga katropa, exciting dito!
0: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM. XFM. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodelas ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan.
5: katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kung si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
8: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
8: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Marilo.
5: Sa akin po call center agent.
4: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
4: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Bilis sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga katropa! Exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: X FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damog gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Tangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist. Consult your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito.
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
17: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
18: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
0: Rojas City Capital. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:05.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas.
1: Ayong nga kakalibutan, syudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Cornyad Launa, sang Webes. Petsa 16 kita sa bulan, sang Hulyo. Tuig 2026. Kaupo dyan na magkaroon ng inyo sinilagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Giap Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa! Yahoo! Bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon. Nag-ipalapnag ta naman ang good vibe. Likawan ang mangin buringot. Abi, timan, ina ng pagkinosamon. Ayoy! Baga, hindi na magkasubo. Kaya dapat sa oras nga tanan, happy lang.

0: Ito na nga pag-welcome kag pagtamyaw gid sang isa ka good morning.
1: Good morning.
0: Sa aton sini mga katropa karon nga nagabulog taw na sa Subo nga tion. Nagadong duhong na karon oh.
2: Ayoy.
0: Ora hindi gani aktibo na. Pagpangimo si Mos dra karon sa sulod sang ila sini nga mga puloy-an. Labi na gid sa mga ginikanan dao. Kung sa din ang iban sini sa ila, amatamat na nga nagainit sa tubig. Nagapamakot na sang kalayo dira sa ila sini mga kalan. Kinatsikyar ng ila sini mga refrigerator. Kung ano naman bala ang pwede dira nga initon. Ano dang pwede prituhon. Or kung ano man ang maayo sa subong adlaw digamuhon.
2: Yahoo!
0: Kaya siyempre ang iban sini sa ila agagid nagabugtaw. Okay, para makadigamo para sa ilaman ng mga estudyante. O, para karon may baluno ng ila sini ng mga kabataan. O kaga sila man mismo nga nagatrabaho may balunon man ah, para makatipid-tipid. Sa aton masini nga mga masako ng mga vendors. Sa magkatuhay ginaton karon nga mga merkado publiko diri sa probinsya. Sa 16 ka mga kabanwahanan. Sa primero kag segundo distrito sang Capiz. Labi na gid diri sa bahid sang Chudoro Arcenas Trade Center o. Ang nagaisanon nga pinakadako nga merkado. Sa aton sini nga syudad. Sa mga vendors ginaton daa sa may utanan section. O nga aga pa nagpanit da sa mga inugbaligya na Manila ho. O kay Atay Leopoldo Rivise da. O subong man kay Nanay Rosalinda Antonino. Naka-tune in na karon sa aton sini nga pagpangalagad. Draman sa may panakutan, sa may bugasan, sa prutasan. Sa aton sini nga meat and poultry section. Dira sa kay Sir Herminio Hicalde. Sang Hicalde meat stand. Kaga sa Kapihan Manday. Malapit sa meat section naton kay Antoinette Bulido. O daraman sa may poultry section. O good morning manda kay Francis Asuge. O kagay Sir Josue Esmalana. Nag-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Sa fish section man kay Ma'am Rhea Sangrina. O kag dira sa kay Ma'am Eileen Igdales or Agdales. O nga nag-monitor man sa aton sini pala tuntunan. Good morning.
1: Good morning.
0: Dira man sa may bagsakan center. Sa amigo, tagid ang agwardya ah. O kaga sa mga ano man aton da, mga bulante. O mayong agagid sa inyo tanan-tanan.
2: Yahoo!
0: O kabay sa inyo sini nga pagpamaligyaon da sa subong adlaw. O makabawi kag makaginansya naman kamo. Sa aton man sini nga mga drivers dira. Aga pa nagbulog tawo kaya magabiyahe naman sa subong adlaw. Magarangkada naman sa aton sini nga mga dalanon.
2: Yahoo!
0: May nga gagid. Okay, amigo tada Rafael Turbo Digno.
2: Ayaw!
0: Kaga siyempre ah. Sa driver, manda sa jeep po.

0: nagabiyahe maayon to Roja City. Okay, migo to da Jojo De Roy, good morning.
1: Good morning!
0: Ang aton kin sa gyapon ang pagpanumdom sa mga nagamaneho manda sang ila sini mga salakyan mapapribado man ina o kon mapapubliko. Magalong gid kita. Kaya ang importante makalabot gid kita sa aton padulungan nga safe. Kaga siyempre. Kon may mga pasahero kita dira karon kundi dapat manadulong manato na sila nga wala sang anuman nga gasgas sa ila kalawasan.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Total, aga pa man ni ah. Takbong pugi lang anay bala. Kaglikawan gid ang mangin kaskasiro ah. Okay, dapat sa oras kita na napangapinan taman ka galingon ta. Gani dapat mangin. Responsible drivers kita. Pag dapat mangin defensive drivers gid. Pag hindi gid pagalipatan ah. Sa kada pagbiya ta sa aton sini nga mga garahe da checkeron tagid perme. Ang aton sini nga mga salakyan. Okay, base plat na dablang guma nyo hay budlay man na mag running plat kamo.
2: Oh no.
0: Okay, check man ang busina. Okay, para nga ano niho? Mangin alerto man ang ginasundan nyo or ang ginaobertikan nyo. And speaking of disgrasya na yun, aton tuyo tani makalikaw sa disgrasya pero aga pa ho. May nagluntad na nga isa ka vehicular accident.
2: Oh no!
0: Abi. Check na na yung flash report to nga madulong sa aton patrol. Dariman sa aton sini pala tuntunan. Standby ha mga katropa. Okay, aga pa. May natabo na nga aksidente. Sunod diriyo, dira sa may Barangay Lawaan. Sa flash report, katropang Elmer, katropang Michael.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
4: Katropang Zaldino, live kita diri subong aga sa may bahin sang Patag Lawaan no. Katropang Zaldi. Kun malantaw naton ang area diri, draining a portion no sa may pasulod bala diri sa may calls no or pasulod diri sa may slaughterhouse. Katropang Zaldi, ang imbolbado diri isa ka pick up na salakyan kag isa ka rusko no nga may karga nga mga isda no.
0: Rusko nga multicab.
4: Oros ko nga multicab, katropang Zaldi, no? Gatakili, ginidisubong, kaga halos nagkalaula, gini, ang iya sini nga mga karga, no? Nga mga isda. Matapos, nga sunod sa information, nga itong sini nga nabaton, halin ini sa slaughterhouse, ini nga pick up na salakyan, kaga magagawa diri sa may bahin iya sang National Highway, sang Patag Lawaan, no?
0: Kag... May karga nga baboy na?
4: Wala sang karga. Katropang
0: Zaldi. Ay nga manalin sa slaughterhouse ha? Do kalayo na sa slaughterhouse.
4: Hindi rin ni nag-aubra ang ining tag-iya sa sining pick-up la. Katropang Zaldi. So pagwa niya sini, ginabutong niya gali. Ginabutong gali ini ang isa sa mga multicab. Ginabutong niya ni ang may karga nga isda, no? Tuyo kong tani nga mabungguan sang sining pick-up ang nauna nga pick nga multicab nga mublang nagaguyod o galing nakalikaw. Rason nga naabot niya katropang Zaldi ang ining ginaguyod no nga multicab rason nga amogini ang naabot kagati kung malang taon naton sa karon wasak kini ang yasini nga windshield kag guba kini ang yasini nga pangulihi nga karito no?
0: Okay. Plastaron tanay ha, katropang Michael, ang pick-up halin di sa Michaels sa crossing gida sa Patag.
4: Yes,
0: ang sa... ano ni ang multicab halin ni sa Rojas na.
4: Oh, halin na ni sa Rojas di dela mamangkot kita. katropang salde, no? Kaya ang ila sining plastada abi ari na sa ubos eh. Katropang salde ang ining
0: Okay, siyempre kung nagapaguyod kay hindi ka man pwede nga ra kasi nga so laban-laban diri ni sa kilid ni nagagi bala kay four lanes man adang salawaan.
4: Dali lang. Na, pero may ideya ka ko ng plastada sige ginapagkapungko niya, no? Ah, okay, sige. Sige, dahil lang kita, katropang saldi kay bago lang managabot niya nga ton sining mga katapos ang Roja City PNP, no? Katropang saldi good to kay para magkandak man sa nga sini na investigasyon, no? Katropang saldi kay pero din niya halin, bala nyo kung din halin ang rosko nagapakato sa ruwas ni siya, no? Paruwas niya siya madulong sang isda kung tani. Ah, okay, sige. So katropang saldi, no?
0: Kung halin sa crossing ang pick up, halin pa lang sa bulo ning Roscone do ano man. No layo na tong pagliso.
4: Kay kwan mo kay do na abot siya bala, no? Katropang saldi ang ining
0: sa dinayo kung gaparuas ka ang pagbaliskad sining Roscone sa din digto sa may dira sa right side lapit sa junk shop.
4: Ang junk shop ari si Babaw yung junk shop eh. Dire na siya pasulod sa aton, no? Dire bla sa may kwan. Ining daw may mga butong de blaka tropang salde.
0: Order sa mga talipapa ni saya.
4: Layo ang talipapa, layo. Ato tuya si Babaw. Ang butong de blaka tropang salde nga may mga ganas nagastack din nga butong. Kag may mga ginaubra di bala nga inang kulungan sang manok katropang saldi, no? Diri ni saya kay halin nga daan dito ya sa gwa sa may kwan mo sa may slaughter ang kwan.
0: Okay, gani ang sa national highway na natabo hindi
4: national highway hindi
0: ya national highway akon punto gani kun halin ang pick up sa crossing to di bala sa crossing tapos alin sa bulo abi ang ano ang ining duha karusko ne eh. So kung bungguan siya sa pick up dapat dito na yatumba pakadto sa ano ni sa may junk shop da
4: hay hindi hay depende sa aksidente mo kay hindi man tama
0: o, ano sa din binungguan sa likod or sa una
4: kung halimbawa mag ano ni sa wala siya nabungguan sa wala
0: o gani sa left side eh, o oh. Dapat kung sa left side ang balingkaya eh sinadig to patuo eh.
4: Sa wala ni siya nabungguan rason nga pagkatumba niya sini sa tuo.
0: Ay sa tuo gid man dapat minagani ang bako di ba? Kung kapagwa ka da sa crossing sa babaw iglesia na da. Ay pero nga man ara kamo daya sa left side kung haling ka sa bulo.
4: Kay ang ilang away abi katropang saldes pakadto sa Rojas.
0: O gani gapakadtuhan ni sa Rojas kung gapakadtuhan sa Rojas din kagagi sa left lane sa right lane kag di ba?
4: Amo gani kay siyempre ginaguyod siya halin siya sa bulo pakadto sa Rojas rason oh. Na pagtabok niya dire kay mapatabok na siya mo.
0: Matabok ang ano?
4: Ang pick up halin dito sa Michaels.
0: Oh.
4: Amo to dason nga pag agi sa sining Rosco nga ginaguyod naabot niya nga nabungguan niya rason nga daw nag kuan sila diri sa uboso no do nag abutay gid sila diri sa ubos kag diri sila na diri nag ano ni diri na tumba ang ining Rosco
0: pero sa diin nga side sang karsada kun aling ka sa bulo sa left side ya natabo
4: diri sa right side ya katropang salde
0: oh, so sa mga karinderya da iki karinderya na da kundi Hamingdan junk shop karinderya na da dayon nga da may ginobra nga payag-payag.
4: Dali lang kay madulom dere eh. Pero dere niya layo na yan lapit na diya sa may mangga bla katropang saldi lapit na dere ya dere niya pakadto sa may ano ganit tawag sinyo dere bla sa may B-Far ari na diya katropang
0: saldi so dere na ya sa may baligyaan da ka mga steel
4: dere sa may baligyaan sang steel pero lapit-lapit lang gin siya dere katropang saldi kay daw dere giniya sa tunga-tunga abi kay syempre paghalin sang salakyan dito sa may
0: kay pagkabalo ko gani pagtakas mo daling ka sa Cals ang imo na daa tubang Hamindan junk shop na da tapos karinderya
4: dere niya sa ubos na tumba ang Rosco katropang saldi
0: dito na sonhan. Sa ginapatungan sa karinderya da may litsunan pa na nga di siya una sa pagkatanda ko eh. And then antes ang bipara
4: Oh, antes ang Bifar, no? Ang katropa sa likod. Kumakita mo dili ni may dako. Oh,
0: may mangga na da.
4: Oo, ni may mangga ding dako na diri gid katropang saldi lapit gid diri.
0: So, pero sa wala pa sa nabungguan. So siguro kay gaguyod ang sa una nga ano ni nga ni nga Rusko, that's why daw siguro amo na nga naguyuran pa ni sa kundi nabungguan na sa naguyod pa sa blado amo nang natabo katropang Mike.
4: Katropang saldi kay base information naton paruwas na sila eh. Paruwas man ni ang pick up pala katropang saldi, so nagwa siya di sa may Carl's Wing Toruhas, rason nga daw nag-abutay gid sila kay ti simway man sila mo katropang saldi
0: balanya lin sa crossing da sige dalagan niya ya.
4: Ay siguro ga kon man ga dali man no katropang saldi.
0: Pero kumustang status da sa mga involved?
4: So ang ining Rosco nga ni katropang saldi ti ang iya sini nga mga karga nga mga isda nagwala sa agidyo sa subong iya nga mga tinion katropang saldi kag ano man no nagkalabuka ang iya sini nga mga ginasudlan sang
0: isda. Ano nang isda daw tuloy?
4: Tuloy? Tuloy ni. Tuloy, tuloy.
0: O, tuloy. Kag may Gigi, wala.
4: Amo ganit. Tamudamo. Hindi na ni pwede siguro makaon ka tropa sa lika. Kaya tamudamo na nisang kwan. Pwede palik. Nisang gasolina.
0: Ah, kaya nakuanan sa ano, krudo.
4: Oo. Gasolina.
1: Kailan mo na
0: yan. Di gasolina ng ano, aros ko.
1: Kilala mo na yan.
4: Oo, may di gasolina ng aros ko eh.
1: Kilala mo na
4: aga pa di aton nga ano mabuot nga investigador.
1: Kilala mo na kay tropang saldi.
0: Sino na si Miguben?
1: Oh.
0: Basta disgrasyado siya gid ayong investigador.
2: Ayoy!
4: Amo man ka tropang saldi no kay ang aton sini nga pano ang ano ni tawag sini oh. Ang mga isda sini ka tropang saldi nga ready karon dito may posibilidad gini mapuslan no.
0: Pero di ba kay ginabutong ni ang Rusko sa likod may driver na, kumustang status ang driver?
4: Nakaangkon inis ang mga bagras no ka tropang saldi sa iya sini nga pano iya sini nga kamagdala hindi pa siya nay magatag sang information kay kwan pa ni siya no
0: ginabulong.
4: Oh, ina wala man di sang kwan ang iya bala sang barangay lang.
0: Mm. Way pa assert da, way pa cert. Kalapit-lapit sang cert kag.
4: Wala man siguro nagtawag ka tropa saldi kay ti hindi man itanto dagko iya nga sabada.
0: Mm. Pero may lang way sana kay nabukang windshield, way sana sikan sina.
4: Gani. May pa di si Manong aga pa di ya naga kwano. Aga pa di mahugot nga bipat naga kwano. Ga
0: sino na si Idol?
4: Ang mataas di lang may edad-edad na ngaton sining amigo nga tigo lang.
0: Oh. Ah. Ina
4: si Mr. Alihaga, no? Oh. Ay nakapili siya, no? Mga ano rin sa tabo ni sir?
5: Tabo gid din tugas ito.
4: Ah, okay. Oo, pero nakakuha ka information kung mga ah, okay. Mm.
0: Oh. Ang driver sa pickup, pwede?
4: Ari di, yung siyempre ginausisa kasi sa karon sa aton sining mga investigador kay wala siya kada nakakuha sa iya sining ako, eh.
0: Wala siya kagawa. Wala siya kagawa.
4: Kita mo bala ka tropa saldi nagwarik gali ang pick up pabalik sa pabaw amo na nga kon ang plastada siniya bi mo nagsugot ay sila nga duwa nagwarik yang pick up pabalik sa babaw no pabulo ang iya sini nga ulo ang katropang saldi amo na no ang
0: mapabulo sa tanay iya
4: hindi mapasiti simway gani sila pag
0: ah, so pagbunggo to iya ano. Kaya siyempre, ginkabig niya goro patuo eh.
4: Oo, ginkabig niya patuo pabalik to sa bulo, katropang saldi.
0: So, harang yun nahakot sa mga anong tuloy oh. Dagko tuloy ba?
4: Tamo-damo oh, katropang saldi oh. Tamo-damo ang kwan, istansya pa kuno sila halin. Katropang saldi.
0: Kila ka banira ay dadala?
4: Kaduro, tana. Isa, duha, tatlo, apat ka banira. Apat, lima ka banira. Katropang saldi. Kaga... duha ka cheese nga dagko tatlo
0: i-deliver tani sa Lipunan mga tabi
4: dire ni Goro i-deliver sa Lipunan pa ni Dalon no no
1: Lipunan
4: gini nga Dalon nakatropang saldi ba? So imagine hindi na mapuslang kahit di kinaula-ulaan na sang kwan isang gas katropang saldi
0: gani ba kaluluo ayon ng mga negosyante. Ta sige sige. Anyway, so hindi man gid sang dagko nga ano ah, kapilasan ng nangko na.
4: Hindi man gid katropang salde no, wala man gid sa may mga tagko gid mga nagkalapilasan no. Luwas na kini naka ang kwangiraan, ang plastada. Ang plastada sini katropang salde, ang Rosco nga nagaguyod. May karga man tong isda o galing nagdiretso na iya no. Katropang salde.
0: So ging ang ano ang ginutod na lang ang gakonektar.
4: Ginutod na lang, nautod gyud no.
0: Ano bugto gidya?
4: Bugto gidya kay nabilin sa yamo. Kay siya tani iyang bungguan atong nauna lang nga nagaguyod.
0: Oh.
4: Galing kay ti ang kuan niya ang naabot ang ulihi kay nakalikaw yang Rosco nga nauna. So it means madasig gid ang iya sini nga pagwa halin sa highway katropang salde.
0: Amo gid kay lantawa bala hindi mo na malabot mo kay kun dapat gabahar kada di ba antes ka magwa sa crossing katropang Michael ay laban-laban ay nagdulo diretso ni saya amin na naabot ya.
4: Amo gani man katropang salde no. Kag syempre kuan man mo
0: madurom-durom ang area bida na okay daw ang street light ano na sa tabok.
4: Oo, may ari man din ang mga suga pero ay ari man din sa ilay si ila man iyang mga balay man niya nakakuan ni naka ano tawag sinyo naka fix man niya sa ila sini nga balay man niya katropang santi. Sige. So dugang antani karon nga mga information ni katropang salde kay ginahimos na ni karon sang aton sini nga mga ano ni ginahimos na ni karon di sa tunga sang kalsada no ang mga isda diri. Katropang salde. Bawas sa kinigani ang iya sini nga pa no. Katropang salde oh. Ining
0: iya.
4: Iya nga ihibla na nagabangot siya sini nga makina.
0: Ang gatiog.
4: Oo.
0: Wow. Lusdak.
4: Wasak gid katropang salde utod gid oh. Oo, utod gid. Ang iya sini nga ihi.
0: Nadugangan pag igilimbalday kinaginaguyod na lang na gani.
2: Oh no.
0: Oh, basi ambot anong problema, battery o basi na hubsan krudo or gasolina, that's why guro ginguyod dalon tani sa gasolinaan kay ang bukas man ni ma-revert mo.
4: Hindi man ta sure gid na kun ano gid ang diferensya sa sining Rosco. Ba pati gani ang iya sini nga kariton bala sa ulihi katropang salde nag-adjust it kuno. Nag-isol no, naglapit na diya sa may guwao, do kakas gid ya. Ang katropang salde ang iya sini nga kariton katropang salde. So gasiga pa man ya suga o gasiga pa man ang katropang salde. So dugang antani karon ini nga mga information ang bantayan lang no sa pila ka mga news in public affairs program. Pwede gali ni bahog sa baboy no, kugasan lang. Ang nagkalaula din ng mga isda no. At so dugang antani karon dugang sini nga mga impormasyon no dugang investigasyon sa aton sini man iyang Roja City PNP kag maswerte man no nga wala sang may mga nagkalapilasan gid nga dagko magluwas gid lamang sa mga gasgas sa sining driver nga naangkon ang katropang salde sa sini nga Rosco pero wala na buka ang iyang windshield ah gamay lang gid.
0: May info to dio posible na tulugan ang driver sa pickup katropang Mike kay natapak kay balay imbes nga preno gasolina daw ro.
4: Amula na gani no. Katropang sa. Amula gani no. Okay isa ti daw kakuan gid.
0: Okay, syempre kung ako ya pagabalo ko basta gagwa ka sa crossing gabahar ko na mo.
4: Na. Kinanglan gid na iya no kag lantawon gid ka lantawon mo gid ang right kag ang left no
0: kung yad lang gani may nagaging dako nga ano da nga truck eh, di ba dira nagaparada kung kaysa
4: kung gaparada nito pagadto sa kwan sa may tubangan to sa aton sini nga ginatambakan to sa aton sini nga mga salakyan okay tawag sini ho motor pool
0: no sa motor pool oh kay may mga nagapark na da mo
4: mugani katropang salde pero dugang antani karon ining mga information no kay ginaisa-isa na ni karon kuwa ining mga isda di sa sulod sa pano ining mga isda nga naglilapta di karon sa ano
0: do buka gani ya Rohay
4: are o dabla i kay
0: do buka ya aro kita oh do kita on dio
4: oh wasak gid ay katropang salde nag-adjust gani hawod gid oh hawod gid ning gati og tiog dabla pa kadto sa iya sining kuno transmission yeah, ya tinai niya bla no transmission niya utod man utod daraw makita man da katropang salde sa aton sininga
0: but silingon da ano ni kusog man ang impact ah
4: sa dalom tanan na ipit siguro na ay nagkalawahak ay kandamdamos ang isda na ubos gid sa kalalagbong pagtrupang sanli. Pero tuga ngon tani karon sa pila ka mga news in public affairs program diri karon sa XFM Rojas kung ano sini ang plastada karon sa sini na investigasyon sa aton sini nga Rojas City PNP. So direct kami tinigil lamang dirino sa may bahin sa Pataglawaan, siyudad sa Rojas, sa sinunatabo ng vehicular accident ang bantayan lang sa pila ka mga news in public affairs program sa Gyapon diri sa XFM Rojas. Direct kami tinigil ka po si Katropang Elmer. Salamat din sa aton information na naghatag sa aton information kay GR Dili, no, nga naghatag sa information sa aton sa subong aga na may aksidente diri nga natabo, no, Katropang Salde. Sa Gyapon ini si Katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
6: Fighting Pilipinas.
0: Alright, salamat kay Katropang Michael Inuslay, kaga kay Katropang Elmer Estimar. Kaga pa aksidente yo ba makaluluoy maning mga naga deliver sang tuloy.
2: Oh no.
0: Okay man ano sining tawag o? Gastuan mo na ng adaan Katropang Jason Crudo. Tapos i-deliver mo di sa ruas gasto pagit another crudo. Binungguan ka pa, balda pa ang imo sini salakyan.
2: Oh no.
0: Balda pa ang imo sini nga ibaligya kun tani.
2: Oh no.
3: Exciting.
0: So kay halin ini sa ano ni sa ang pick up mga katropa nga nakabunggo sa may Patag Lawaan dira sa Carl's Bala. Ay, dapat kung gapagwa ka ng daan sa cruising, ya gabahar ka na, no? So posible sunod diri natulogan ang driver sa baylo nga prino ya tapakan gasolinador. Ay,
2: oh no.
0: Oh, toy, sang usa nagalabay to sa right side to sang karsada ang ano, kun haling ka sa bulo pero has right side ang ining multicab nga nagaguyod man sa isa ka multicab. Naabot siya gito.
2: Oh no.
0: Oh, ay na sa gani magwana isa sa lakyan niya kay basi kulbaan man siguro kung ako yugon sa bala.
2: Oh no.
7: Ayoy.
0: Pero aksident ang natabo. No, oh, hindi man nahungod. Galing lang nalikawan to kun pilaw-pilaw sa atan ni nagpahigad lang sana ay nagpatulog-tulog. Oh, hindi nga ginpilit siya pa bala.
3: Exciting Pilipinas.
0: So sa Gyapon may negligence sa part sang ano ni, no, sang driver ni sang pickup. Oh, ga trabaho so no diri initially oh, sa aton sining ano ni nga ano gani slaughterhouse. Oh, sa slaughterhouse naton diyo sang sudad. Oh, no, no man.
2: Oh no.
0: Oh, siguro aga pagi man sana bugtaw kay aga pagagaihaw mo. Galing lang tani kay pilaw-pilaw ko ginpahuway-huwayan mo anay bla. Oh, kaya antes nagbiyahe. Oh, ay basi may ginasakuan man.
3: Exciting.
0: Oh, basi may ginasakuan. Pero tabla kay naga gin-neglect naton ang ginabatsyag sang lawas ta. O gineglect nato ng kapililawon naton ginpilit tagid nga magbiyahe sa Gyapon. O ay amo ni ang resulta.
3: Exciting Pilipinas.
0: Kay ginalantaw tadi posible niya nahubsan ano mo krudo or gasolina man. Pero kita maglantaw di krudo na yang amo na ah ang ano gani siya tawag ang multicab. O mga katropa. Oh, so posible gin guyod and obsan gasolina krudo. Okay, ikwanda guro mahapit man tani guro da sa gasolinahan o lapit na lang tani sila sa gasolinahan man.
2: Oh no.
0: Galing amo paning natabo oh, mga katropa.
3: Exciting Pilipinas.
0: Anyway, more update sila tutukan lang karon ah sa pila naton kay mga pagpangalaga diri sa XFM Rojas.
3: Exciting Pilipinas.
0: Oh. Oh, by the way. Good morning anay sa ano ah, sa aton sining ano niyo, mga katropa dira sa dagat. Mga nangisda man aton and sa aton man nga mga mangunguma and mga overseas Filipino worker.
3: Good morning.
0: Oh, Kay Sir Lindon, ano address sa Capiz Doctor's Hospital? Good morning.
3: Good morning.
0: And siyempre kay ano kay Sir Bernard Villanueva dira sa Dulangan, Pilar Manong, nga nagatutok na subo.
3: Good morning.
0: All right mga katropa, sa aton sininga pagpangalagad. Standby kay igadulong na nato na. Ang aton sininga mga balita naman. Subong aga mga balita nasyonal. Dapat gini nyo may baluan, balita international. Showbiz kag sa sportsman. Pero ini anay nga oras ang buylog ang ginadunong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol Vitamin C.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
13: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-Sister Pain!
18: Muscle fever?
17: Acute pain?
18: Kahit ano pang pain?
17: Basta pain!
18: Mag-Sister Pain!
17: Tanggalang pain!
18: Fast and safe!
17: Sister Pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister The Pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, exciting dito!
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products. t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropa Leta, sa ikaduhakatuig nga radio anibersaryo, isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
0: Katropa mo!
19: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas!
1: Aray public sa pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas! Ngayon oras, ang buylog ang inadulong sa inyo sa M. Luillier, tulay ng Pamilyang Pilipino, alas 4.49. Sa gyapon, nagatuto kamo upod ang inyo anchorman, katropang Zaldegap Jr.

0: Karon mga katropa, dito na kita sa detalye sa aton sining mga balita sa subong-aga. Sa aton yung mga balita nasyonal.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Yan anunsyo ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. Ngayon din na nila pag-ipresentar ang pila ka mga witnesses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sining Miyerkules, Hulyo 15. Ang otini sa impeachment article 4 sa ginaligar pagpamahog sang vice presidente sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nalakip sa mga testigo sa article 4 nga hindi na pag-ipresentar sang prosecution among mga masunod. Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Representative si Mikael Flores Bones Magsambol, Sheriff Abe Andres, family member of a victim of threats, tag psychiatrist. Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang mangin katapusan ng witness ang prosecution sa impeachment article 4 sa Martes, Hulyo 21. Iwat naman ginatag ni Luistro ang rason sang pag-withdraw sa mga testigo nga amo ang redundancy, surplus age kag kakulang sang pagkinahanglan nga ipresentar pa ang mga ini. Suno kay Luistro, bastante na ang mga testimonya ng the NBI officials Mark Kalilong kag Attorney Jeremy Lotok bilang pamatuod sang grave threat ukon pagpamahog ni Duterte sa kabuhi sang presidente. Kaya actually amo pa ni ganing isa kahapon sa daw ginbaisa nila to ni Attorney Joy Sison. O, mga katropa. O, ang lead defense man. Okay, kung i-withdraw na lang, hindi na magdamo pa sang pathag.
2: Ayoy!
0: Gali nagpalindugan naman niya si Luistro nga kinanglan ipathag. Para maintindihan sa publiko nga kung anong rason gid nga man i-withdraw na lang namon kaya hindi na sila pag i-presentar. So uli, na-resolve man to ah. So amuning balantayan ang pag-presentar kay Matibag. Labi pa nga mainit ng dugo siya karon sa mga utod nga kay Itano.
2: Ayaw!
0: Ay ginanunsyo to nga daan ni Matibag sang nagligad lang to nga imbestigaran Manila to ang anomalya sa pag-uusang Pilipinas sang 2019 Southeast Asian Games.
2: Oh no!
0: O daw kasadya gid. Siling to kapo ni kay Alan Peter kay Tano. Senator Judge Alan Peter. Nga man i-anunsyo yagid. Tani, hindi na siya magwinakalwakal. Tani, do his work na lang. Nga man i-anunsyo yagid. Ano, to intimidate me.
2: Ayoy!
0: Ano, may ano na siya how? O si Senator Pia man. May, ano na, may mga natipo na siyang ebidensya how?
2: Oh no!
0: May mga naghahambal karon na kasubong matuman gid ni ang BJMP nga term. Or nga mga ano niyo ah. Acronym mga katropa sa mga ginaresto. Mga kaalyado nga senador ni Vice President Sara Duterte. Letter B stands for Bong Rebilla.
2: Oh no!
3: Ayoy!
0: Letter J stands for Jinggoy Estrada.
2: Ayaw!
3: Oh, no!
0: Letter M stands for Marcoleta.
2: Ayoy!
0: O kag ang letter P Either si Peter kuno si Pia.
3: Ay! Oh,
2: no!
0: So amo ni karon nga mana. Naga ano man ni nagaursa man ni. Anda magutod ni senador mga katropa. Eh daw kasubong ko na wala na respeto ning si Matibag.
3: Ayoy.
0: Pero si ni Senator Alan Capon. Oh, ginambal ako no ang kung anong ginambal niya na sadto. Hindi sila matitibag.
3: Ay!
2: Oh, no!
0: Alright, good morning, anay, kay Sir Jun Mark Pedroso. O, nga nagapangapin na subungo dira sa may Block 31. Sang Malipayon Village. Dari sa Barangay Tisa.
3: Yahoo!
0: Alright, sa dugan pa natin nga Balita Nasyonal.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Gindayaw ni Presiding Officer Cheese Escudero. Sunday House Prosecutor Chel Jokno kag Defense Counsel Attorney Michael Poa para sa ila pagkakalmado kag matinahuron nga pagdebate kadungan sang ila oral arguments sa impeachment trial kahapon nga adlaw ni Vice President Sara Duterte. Nagbungguhan ay magtimbang abahin angot sa pag-issue sang subpoena para sa bank kag tax records ni VP Sara may kang tanan sa Article 2 sang impeachment case na nangot sa ginaligar hindi mapathag nga pagtimbuok sang manggad sang Vice Presidente. Silingganit ni Cheese Escudero. Binabati ko ang magkabilang panig, particular si Congressman the Honorable Chel Jokno. Ngayon din si Attorney Poa sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa maituturing nating kontrobersyal na isyong ito. Inaasahan ko yan or inaasahan ko na yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito.
3: Ayoy! Yahoo!
0: Ang unang taong tagid man kapon niya to itauhay gidyasang si Jokno nakagsipuwa nagatubangay. Wala kita sang may nabatian nga pagtaas gid sa tingog. Kundi pag-emphasize lang sa ila sining mga punto. Kanya man luyag sang prosecution. Kay pasupina to ang BIR records. Ni VP Sara kag sang iya sining bana. O kag nagahatag man niya. Sang iya sining posisyon. Sang posisyon sang defense team si Attorney Michael Poa kun nga man hindi inipide kag nga man nagapamalabag sila. Sali nagkamusta na pa sila di tapos kahapon eh. No, sang ila sininga oral argument. So pulito o damo gid maning matabo sa mga masunod nga ano ni nga mga hearing. Ang galing hindi man na malikawan kon abogado sa abogado gid ang gatubangay. So, ang pride ni isang tagsa-tagsa nagabukal gid na.
3: Ay!
2: Oh no.
0: So, dibla. That's why sadya tong ano man. Attorney Vin Luan to. Kaga si Attorney Ligutan. O sadyang ila sining ano ni? Oral arguments man. O kagsang ginpatigayan tong cross examination.

0: ano gituod nga ining mga masunod yung mga ano ni nga hearing mga katropa mangin matawhay. Kaya ang problema malang sini kung magpinersonalay na sila dayan.
1: Oh no.
0: Dira kita naga ano dayon. Nagagamu.
1: Oh no.
0: Ora sa ibang panahon nga balita nasyonal.
2: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Nagakinanglan sa masobra 13,900 pesos nga sweldo ang isa sunod diri ka pamilya nga may lima ka miyembro para mabuhi. Ginpayagan ni National Anti-Poverty Council Secretary Lopez Santos III ang mesyor nga gingamit paagi sa Family Income and Expenditure Survey sa Philippine Statistics Authority. Payag pa ni Santos nga kung mas manubo sa 13,900 ang kita, makabig nga pigado ang isa kapamilya nga may lima kamembro. Maluwa sa income survey nga gingamit man sa gobyerno sa pagtumod sa poverty threshold. Inalantaw man ang multidimensional aspects ng poverty, kasubong sa social services, economy, governance, kag ecological. Sir Chudilon.
1: Ayay!
0: Ikiinulido it.
1: Ayay!
0: Kung naga-income kasunod diri sa sulod sa isa kabulan, sa 13,900, or masubra pa, aga may lima kakamembro sa pamilya mo, o duha ka mo abi ni misis mo, tatlo mo kakabataan.
1: Ayay!
0: Sumbot silingon, hindi ka sang pigado.
1: Ayaw!
0: Hindi ka imol. Pero kung magnubo sa 13,900 si mo gina-income, imol ka.
1: Ayaw!
0: Oh,
1: no!
0: Pero ano gid lang matuod nga definisyon sang imol nga ginatawag? O di ba? Ang wala ikasarang, wala ikasangkol. Sa mga galastusanon. Bisa nga ni Manggaranon, gambal ng imol sila.
1: Ayoy!
0: Oh, no! Diba, may mga ano gani ko na interview sa to. Sulod kasi sila, balay ka namin sa interior design pero mambalo, mambal pa sa imol mo lang kami.
1: Ayoy! Oh
0: no! Pero para sa ako niya, may lain nga buot silingon ng imol eh. Para sa ako niya, imol kaya nga tawo. Kunway ka sang pagbatsyag sa kung anong ginaagyan man sa imo isig katawo. O para sa ako niya, imol ka. Kung bisan may sulusubra ka pa, hindi ka gani makadawo-dawo na sa mga pamilya mo. O sa mga nagapangayo na sang bulig si mo. Amo ng literal nga imol sa pagpakisama. Imol sa pagbatsyag sa isig katawo. O kagpigado. Paghatag sang paghigugma sa iya sini nga

0: ng taon ta, ang sitwasyon sa kabuhin na taon subong hindi man sang mayo ah. Pero importante da, nagakaon man ta sa ang duha o tatlo ka bisis sulod sa isa kadlaw ah. Okay, ginatilawan kita sa kabuhi, tamo. Sabot ganing pitsa di peligro.
1: Oh no!
0: Pero amon ko nung ano ah, basihan karon. Basta nag-income ka sang masobra sa 13,900, hindi ka imol, hindi ka pigado.
1: Ayoy!
0: Paano ba may pego ng 13,000, no? 13,900 sa isa ka bulan. At lodlaw ka mga kaon na 2 or 3 times a day. Gabakal ka pa sa mga ano mo, sa mga sabon. O pang laba kaga, pang ano yun ay, pang paligo, pang pahamot.
1: Ayoy!
0: Kung may balatian ka pa, gabakal ka pa maintenance. Kung gilis kila pa mga kabataan mo, pabalon mo pa lodlaw. O tapos bayad mo pa sa kurinti kada bulan. Bayad pa sa tubig. Kung may internet connection ka pagid, bayad pagid sa internet.
1: Ayoy!
0: Kung na nagatrabaho ka, malayo sa inyo balay. O masakay ka patrisikol, kumpliti mo na adlodlaw.
1: Ayoy!
0: O kung naga, kung may motorsiklo ka man ngayon mo, ang gasolina mo, ay matip kung ginaulogan mo pag inang motor.
1: Ayaw!
0: Ano ka budlay man o?
1: Oh no!
0: Para sa ako niya, hindi ni bastante ah. Why pa na katropan Jason ang kotangan mo?
1: Ayoy! Oh no!
0: Ahay ah. Oh, kasubo sa Pilipinas.
1: Ayaw!
0: Dapat siguro mapautang na lang tayo.
1: Ayoy!
0: Talaga pinangutang man ang aton si ni gobyerno? Oh, dapat mangutang man tayo. Ha?
1: Ayoy!
0: Utang man taguro mapautang na lang taya. At least at Lord Law, may income ka blaki, may interest na to, imugin pa ulang ang kwarta.
1: Ayaw!
0: Oh, no! Ay, ah.
1: Oh, no!
0: Sige, mga balita nasyonal naton, mga katropa. Ang buhilo, ganang yung ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Oh, mga pita, mga katropa. Kaga sa inyo dira pagpangapi sa subong agaw, pilihan nyo ni ang kaping manamit na healthy pa. Makahatag po sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Bangod mga katropa sang sustansya sang mangosteen, moringa, kaga soya powder. Aton gid mangko ng enerhiya kadugay sa bugos nga adlaw. Makabulig sa aton, ilabi na sa aton sining pagatubang sa aton dira nga mga kliyente. Kaga sa aton sining mga trabaho. Okay, siyempre mga katropa. Okay nang lanon tagid na nga may bastante tabla nga energy. O, di bala? Kaga, siyempre, makabulig man ini sa pagpaayo sa aton mudo. Kay kung kaysa, buringot kitaya mo. Mag-aabot kinang tion. Although, hindi madrawing tsura ta.
1: Ayoy!
0: Mag-aabot kinang tion nga. Na sinuplado, sinuplada ta. Kay stress kita.
1: Ayoy!
0: Pero kung makapangapi ka mo sa Santon Plus Coffee Mix,

0: Ito ng hormones sa aton siningilawas. Malikawan ta ang PCOS, malikawan ta ang prostatitis. Gani ko ng kape nyo, hindi kaparehas ang ka-epektibo sa kape naton. Mag-switch na sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Available ni mga katropa sa mga suki nyo drang ang mga butika sa inyo sining lugar. Subong man sa mga leading drugstores naton nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Bakal man online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Exciting Philippines. Inang 13k pa bailuan ko na tigbainting a coins. Tapos ibakbak ko to sa taludtod sa nagambal siya ng ego.
1: Ayoy!
2: Oh no!
0: Kapintas man siya mo katropan Jason na. Iba ka na lang dos por dos eh mga pangita kapisinsilyo nga.
1: Ayoy!
0: Pero diba kung kamabi pambalon, pamakuton 3,000 bastante na na. Mambal mo nga hindi na napigadong isa ka pamilya. O kung naka-job hire ka lang abi karon sa LGU, pila mo lang ang ginasweldo si Muda. No work, no pay ka pa. O pila na katropa Jason, 250. O swerte na naguro, gani kung ga 350, 450 ka.
1: Ayoy!
0: Okay, migota na Juberta Delpino. Mayroon niya akong migo, yaka eh, regular ni sa gobyerno.
1: Ayoy! Yahoo!
0: O, di bala? Bisan isa lang gani bata mo, ining 3,000 na hindi na ni bastante ah.
1: Ayoy!
0: Pero kung ninimo, guro ninyo, natig 20,000 pesos. Na mambal pa ko bisan mag anong pa bata mo okay gina.
1: Ayoy!
0: Kung may mga ginabayaran pagadaan sa eskwelahan, no? Ay kung sa private school pag ibata mo ah.
2: Oh no!
0: Din sila sini nagsurvey bay sa balay sang ilaga.
1: Ayoy!
0: Competitive na ginman ng 13,900? I don't think so. Exciting Pilipinas! Gaantos gani may mga kagulingon nga balay.
1: Ayoy!
0: Ay ko nagarinta ka pa, no? Ay nako.
2: Oh no!
0: Kung hungdon lang gid. Pila na subungadaan dapat ang ano ni ang minimum wage. I think diri sa aton sa Western Visayas 625 times 22 days sabi. Bebe, kalkyo. 625 or 615, pila gani subunga? Ibutan ta lang 615 ah. I-divide ta sa i-times ta sa 22. Oh, pila lang gani op? 13,530. Oh, mina dapat siguro ya iduso na ning ginaduso to ni ano ho? Ni Congressman San Fernando.

0: Sige, sige ah. Ibang pahayin natin yung balita o mga katropa.
1: Exciting Filipinas! Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international. Sa ikapat nga sunod-sunod nga tion, ginatake na naman sa Estados Unidos.

0: 2 ang Iran.
1: Oh no!
0: Sunod sa US Central Command, katuyuan sa panibagong airstrikes nga babalabagan ang pag-atake sang Iran sa commercial shipping sa Strait of Hormuz. Liwat man, yagin patuman sang US ang naval blockade agud mapungga ang mga barko nga maglayag sa ila ports. Una na nga nagpamahog si US President Donald Trump nga dayunon ang pag-igo sa mga planta sang kuryente. Tag mga taytay sa Iran sa masunod nga semana magluwas lang kon makignegosyar liwat ang Tehran sa pinakabag-o nga pagsi

0: Now, mapagining kinulbaan. Sa liwat ni nga pag-ibuwal sang Ginamo sa Middle East. Diri sa aton sa Western Visayas, 13,900 ng monthly. Mga katropa. Okay, sa sineng liwat nga pag-ibuwal sang Ginamo karon sa Middle East. Magataas naman yung presyo sang gatong.
1: Oh no!
0: Itaga nyo pa sa bato.
1: Ayoy!
0: May mga busar na abe nga ano ni oil companies. Tapos si rason na naman ni kay gabi naman ang gira sa Middle East. May balda naman tayo.
1: Oh no!
0: Okay. Competitive pa ning 13,900.
1: Oh no!
0: Pila sa mong litro ka daan? Stinta? Malo, oy ka.
1: Oh no!
2: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Ayya!
0: Ani, why na sang ano ni sang mga provincial rate. O para man mabuhi man ang mga Pilipino.
1: Ayya! Ayoy!
0: So, for example, si Uncle Juan, abi, may lima kakabataan, no? Pero ba, Jason, garinta lang sila balay, ila apartment, ang bulan, panabi, butanta lang, ah. O, 3,000 lang, abi, ah.
1: Ayoy!
0: Apartment o balay, ah, ay nang, kuha ng balay, ang payag-payag, ah. O, 3,000 lang bulan. Iya ko rin, abi, butanta, 500, nagid, ah. Okay, why man siya madamong appliance. Si Uncle Juan, kay nagatrabaho, malayo sila sining ano ning balay nga ginaistaran. Ay mabakal siya motor, no? Mabaya, hulugan, makuha sa hulugan yung motor. O, badya!
1: Ayoy!
0: Si Uncle Juan, matughong gasolina. Para siya ginulugan yung motor nga ang bulanan, 3,000.
1: Ayoy!
0: Oh, kada bulan, gatugong si Uncle Juan sang ano, sang... Ay, butang tanagin ah, katropa Jason, 7 kalitro.
1: Ayoy!
0: 7 times 7. 49,490 ah. Tapos, gabamakal pa, gatag pa si Uncle Juan sang ano, sang para sa ila, sini nga pamilya. O, mga balaklon para sa sulod sang ilabalay, sabon. O, ay, may lapsang pa si Uncle Juan, may ginapagatas pa.
1: Ayoy!
3: Oh, no!
1: Ah! Ayaw!
0: Ludla yan,
3: oh. Oh, no!
0: Wait lang, gani malapit-lapit ang mga eskwil, ang eskwilaan sa kabataan. Hindi na pag-utos na sila ng kulwan.
1: Ayoy!
3: Oh, no!
0: Maluoy ka. Ako si mo, ang kulwan. Hindi ka na lang magtaya sa luto.
1: Ayaw!
3: Oh no!
0: Kaya minus ba na sa expenses mo?
1: Ayoy!
3: Oh no!
0: Siyempre, ng mga uto na ito, nagpasimpalad pa na sa lutuan mo. O, oh, diba? Kadadlaw, iban sila, 20.
1: Ayoy!
0: Ay, maluoy. Kaya med lang tani kung may mga tip-tip na sila nababaton. Kaya...
4: Exciting Filipinas!
0: Galing very resilient, abi mga Pilipino, katropan Jason. O, diba? Kita mo, mula ng income, ganis sa mga Pilipino. Isang isa ka, ano na, isa ka pamilya, pero... Naka, ano no, nakapag-graduate sila Japo, no? Nalang ida mo lang ako tangan.
4: Ay!
0: Ang bayan kong Pilipinas.
4: Ay!
3: Oh, no!
0: Alright, good morning, mananay daw. Sa kay Kagawa, Dridin Aspira. Okay, mapabukal na sa kuno subong sang mainit niya sa Bawsang Batchoy. Shoutout lang kuno sa customer sang Kuya Dens Lumihan. And Batchoyan, madara sa Barangay Leong. O, Kagawa, pwede kami na kahapit. May libre da.
4: Ay!
0: Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning!
5: Good morning!
0: Kay Ma'am Leia Baez, di man sa May Inocencio Tiza. Kay Nang Imi Villagracia Tandogo. Good morning!
5: Good morning!
0: Kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning! Kay Ma'am Rose De Leon Arroyo, good morning man. And siyempre, sa mga traffic auxiliary tamanda, kay Ilardi De Jaime, kay James De Jaime, kay George the Warshak again.
1: Ayoy!
5: Good morning!
0: Kay Sir Robert Jude Padilla, dira sa Maylawaan. Good morning!
5: Good morning!
0: Kag subong man kay Sir Joel Daliva, dira sa may Poblasyon Ilawod sa Panitan. Kay Ma'am Lisa Digala, sa Dibinoy Digala Family, good morning!
5: Good morning!
0: Kay Sir Eric, kag kay Tay Musok Biring, good morning! Kay Tay Joel Manda, Abiliones, kaga kay Cap Dolor.
5: Good morning!
0: Kay Ma'am Nini Bakas, Nini De Latina, good morning!
5: Good morning!
0: Kaga kay Parikoy Idel Oliveros, good morning!
5: Good morning!
0: Kay Angkol Oji Da, good morning! May eskwila na si Owen Doy, wala kita mayaw da ko no?
1: Ayoy!
0: Kay ano da? Kay Owen, good morning. Kante Bingbing da, kay Bingbong man ah.
1: Ayoy!
5: Good morning!
1: Yahoo!
0: Gusto mo, tamyawong ko pa call si Jerome?
1: Ayoy!
4: Ayaw!
0: Kay Angkol Omit man da, good morning.
4: Ayaw!
0: Yahoo! Lasing ko ba, 23? Oras aton sini nga pagpangalagad. Good morning man kay sino ni si Pilisissimo Baraoydan Dapdap o Dadap. Si Don Don ano eh?
4: Ay!
0: Don! Nabanhaw ka?
4: Ay!
3: Oh no!
0: Grabe o, astig-astigo. Good morning, Roa City. Ano balita da?
1: Ayoy!
3: Oh, no!
0: Siling ni Sir Bernard, na pag-graduar kondo ako ka mga anak, katropang saldi sa utang sa Linding. Salamat sa mga tao na po utang. Mga ni Sir, mo ginay, kinanglan tagin magkamas-kamas, kaya kinanglan ginato niya magbakas. Kagaparte na sang kabuhi ta nga pangutang ta. Okay, kung ay ka kuno utang, hindi ka tawo.
4: Ay!
3: Oh no.
0: O, tama ko no na Sir Bernard, kung wala ka utang, hindi ka tawo.
4: Ay!
0: Ga utang aning bastante sa sweldo ay napang ginakulang.
3: Oh no.
0: Di bala? So, sige ah. Alang-alang na kung simpo mga katropa, balita karon mga police reports, tutukan na lang na sa palatuntunan Bullseye. Kaga standby na kita para sa aton sininga the secret sa belt. Good morning naman da kay Pacific Inito ah, sa may Poblasyon Norte Sigma na nagapamati subongaga. Partner ko na lang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinialagad, ang inyo nangin kaupod subungaga. Katropang Zaldegab Jr. Ang inyo pala tuntunan ng Exciting Pilipinas.
6: Exciting Pilipinas.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Exciting
8: FM.
9: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Sunthon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthon Plus Herbal Capsule. Nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba, ganyan epekto siya ako sa Sister Pain.
4: Nadasigda, sige din madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sininga lawas, at pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, The Art of Naturopathy, a natural cure, balance, and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gidani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa sininga episode sa aton sininga pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sininga lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil na niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai kasubong sang isa ka highway. May ara sa nag-aagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV. Kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kung ang mga utanon among isunod na to sa ginatawagin una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kagang fats amuning pinakaulihi na to sini nga kaunon. Kung unahon na to ng fats, unahon na to sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sang aton sini nga tiyan pag-aslom sang aton sini nga tutunlan kag iban pang mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon man nimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang giniinom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
3: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pag-iayawan sa doon, kanami gid iinom pag-iliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos naman kaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga otanon siya, balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mango gustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga lawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa nasa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online. Pwede kamo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, yes, to health, Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then, pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: And then, number two, isunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Nga man, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme ni siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sininga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan, ha, sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun, ah, amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay gig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Balik kita diri sa aton sininga nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag-abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga tiyan. Kag kinanglano na ito, may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ito na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest, no, ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Ganyan aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yelo nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sabaabla nga saging, pwede man ato nina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, ukon black rice, ukon unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And then lastly, no, sa aton sininga pagkaon, may ara pag kita sininga kalanon, masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gidatawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon. Kaya nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sa gataman, sa niyog. Ang ibang sinin nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin siyang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sa ni kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga, ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang ibang sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Santhone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Santhone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun ginaton kaya way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa premium D3 capsule. Ining Santhone Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Santhone of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kung kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinahanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert ang ihambal gani sang iban siya. Psychological lang na dok may punto kay nga aman hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun tiga kaon tiga ni sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni musing kaon dako pag ni ang chancha sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan mag-acid reflux ka magbuto di mo dyan kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man aton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli lihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb ang aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sini problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa nagdepensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nangilawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini, nga madulot sa inyo sini nga, ikaayong lawas.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at Parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Sunthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa. Curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause. May mga menopausal symptoms bisan pa mainit ginatugnawan ang iban sini, bisan matugnaw ginainitan ang iban sini, nagairritable ang iban sini, hindi maintindihan ang ila sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga sinado ka agin ideya ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus coffee mix kay nagakalma siya kay naganami ya sini nga mudo kun makapangapi siya sang Santhon Plus coffee mix. Kay nga man may isoflavone siya gani, isa ni sa ka phytoestrogen, especially sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na may anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton, kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyo memory, may benefit man ning lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse, especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sini nga lawas, mabuild ang aton sini kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus coffee mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
10: Premium D3 coffee mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
11: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sang akon ulo, dapatian ko ang premium D3 coffee mix kag intilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo, ano kamo kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
3: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa premium D3 coffee mix. Nagabulig pabakod sa imo sa ng immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para maabsorb naton sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man na panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung laba nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang mataamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang premium D3 coffee mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga premium D3 coffee mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar. Pero manami sini sa premium D3 coffee mix stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balanse sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
12: Santhon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira kag ikonsulta sila sering alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sing kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasendra nga consultation pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant. Kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon nyo mga food food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sinimagkadto pa sa layo kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
14: Yes to Health! Mga katupa, excited!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:04 na sa aga. Ang ining oras, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa M. Luwelier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Webes Petsa 16 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Agaron sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal. Construction worker nga may kaso nga pagpangawat arestado sa Banwas ang panitan.
1: Headlines.
2: Apat ka mga manug pangisda arestado matapos nga dakpan sa aktong nagapatigan sa illegal nga pagpangisda sa Banwas ang Panay.
1: Headlines.
0: Samtang board member Aldwin Cruzam nagdulong sang privilege speech nga ipasar sang sangguniang palalawigan ang ordinansa nga nagadeklarar sa Hulyo 12 bilang West Philippine Sea Victory Day.
1: Headlines.
2: Galubihan sa kapunungan ginlunsyar sa Banwa sang Pontevedra.
1: Headlines.
0: Samtang mga empleyado sang local government unit sang Panay nagpaidalom sa surprise random drug test. Tatlo ka mga empleyado ginapahayag nagpositibo.
1: Headlines.
0: Sa ato naman yung balita national, ikaanong adlaw sang VP Sara impeachment trial. Ginpatigayon kahapon yung adlaw. Magutod niya kay tanog ginpatot sa dahan si NBI Director Attorney Matibag.
1: Headlines.
2: Wala sang special treatment para kay Senator Morodante Marcoleta sino sa BJMP.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita international, European Union ginkondinar ang pamahog sang US batok sa ICC.
1: Headlines.
2: Gag sa balita entertainment pambato sang Pilipinas nga si Lindsay Maranan daog bilang Miss Global Universe 2026 sa Singapore.
1: Headlines.
0: Sa ato naman nga sports news, Spain sulod na sa final sang FIFA World Cup. Matapos ining lutuso ng France. Argentina daog naman sa pungsod England.
1: Headlines.
2: Sa health news, paghanot sa mga bata, mahimo magtugas ang negatibong epekto sa ila pamatasan, aton hibaloon.
1: Headlines.
0: Kag sa business news, Energy Regulatory Commission, bukas sa posibilidad sang pagpalawig sang no disconnection policy. Oras sa Pilipinas, lasays 8 na sa aga. Ag sa detalye, sa katod sinigit pang headlines, kaupod sa inyong mga newscasters. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kaga ko naman si Katropang Christine Dayanarop.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa atong yung mga balita, lokal. Arestadong isa ka construction worker matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso sininga pagpangawat sa barangay sa Lokon, Panitan, Capiz. Ginkilalang akusado kay alias Dudong, 28 anyos, ang residente sang nasambit ka Banwa. Ang warrant of arrest ning ginisyo kaga or ginisyo sang Municipal Trial Court, National Capital Judicial Region Branch 124, Las Piñas City nga napetsahan sa tung Mayo 21 sininga tuig. Samtang ginrekomendar naman sang korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sini. Sa karon nagapabilin si Alias Dudong sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon.
1: balitang lokal, balitang sangto.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestado man ang patanan ka mga manugpangisda matapos nga madakpan sa akto nga nagapadigayon sa legal nga pagpangista o kontrol nga wala sa nagkaigo nga dokumento o konpermit sa separado nga ginkasang operasyon sa kalalawran nga sakop sa Banwasang Panay isang Hulyo 15. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Felix, 29 anyos, boat captain. Kaupad ang mga crew sini nga Sanday alias Rex, 45 anyos, alias Job, 41.

0: kar nga kagamitan para sa nagkaigo nga disposisyon, samtang ang mga nagkaladak pa naman ang natala na nga pasakaan sa kaso nga pagbaylar sa Consay Municipal Ordinance Number 03-02 ukon ang Municipal Fishery Code Series of 2003 ukon ang illegal fishing.
1: Sa balita naman, nagikan sa Kapitolyo, nagdulong sa privilege speech sa ginpatigayon ng regular session si 2nd District Capiz Board Member Aldwin Cruzam. Anasambit nga diskurso pribiliyo ang may kangtanan sa pagganyat sini sa mga kopdanan sa sanggunyang palalawigan nga ipasar ang ordinansa nga nagadeklarar sa Hulyo 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Iniman ang kasunod sang nangin obserbasyon ni Board Member Cruz Am Consirin. Ginangkon man sang China ang pila ka mga isla sang Pilipinas sa bahin sang West Philippine Sea. Matadaan isa nagligad man yung mga inadlaw, liwat naman yung nag-viral sa social media ang impormasyon na to'y sa Batanes nga ginaangkon naman sang China, lakip na ang Palawan. Kung sa din ginapahayag man nga sakop sa noderi sang ila teritoryo. Katuyuan man sang nasambit nga hagna ang ordinansa nga matagan sang importansya ang Hulyo 12. Bangod ini man ang nagapahnumdom sa aton. Sa adlaw nga naangkon sang Pilipinas ang kadalagaan. Matapos ang nangin na arbitral ruling sa Dahig. Kung sa din, gindeklarar nga sakop sang Pilipinas ang pila ka mga isla sa bahin sang West Philippine Sea. Subong man, subong nga Hulyo 12, 2026, aton ginakumimarar ang ikapulo nga tuig nga anibersaryo sang nasambit nga kadalagan.
0: Sa dugang pang balita lokal, formal nga ginlunsyar ang isa ka programa nga nagamlig sa probinsya sang Capiz amo ang kalubihan sa kapunungan nga ginhiwat sa cover gym sang Barangay Intongkan sa Banwa sang Pontevedra kahapon nga adlaw. Ang nasambit nga programa ang ginhalad sang Philippine Coconut Authority kaupod ang Capiz Provincial Government sa pagpanguna ni Capiz Governor Ferdinand Luto Castro kag pila man ka mga local government unit officials. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Mr. Andy Laurilia, ang PCA Capiz Provincial Department Manager, gintuad sini nga target nga itanom ang among mga lubi sa kapunungan kag mga coastal municipalities sang probinsya kaangay sang Banwa sang Sapian, Ivisan Pilar, President Rojas, Banwa sang Panay, Rojas City kag Pontevedra. Naibaluan nga ginatos ka mga seedlings sang lubi ang ginpanghatag sa pila ka mga asosasyon kag kooperatiba nga benepisyaryo sang among programa. Ang pondo nga gingamit sa mga seedlings sang lubi ang nagikan mismo sa ahensya sang Philippine Coconut Authority nga kusdiin ang mga benepisyaryo sini ang ginahanas kung ginhanas na kung paano itanom ang among mga lubi nga sarang ini nga mabuhi.
1: Sa katapusan nga balita lokal, ginpaidarlom sa surprise drug test ang mga empleyado sang Municipality of Panay. Umalin sang Lunes, Hulyo 13, tubtob 14, adlaw sang Martes. Ginpatigayon sa Panay Civic Center. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanibesa, gintuad sini nga ang ginpatigayon nga surprise random drug test sa tanan ng mga empleyado sang ila LGU ang bilang pagtuman sa ginpasar ng ordinansa sa tong Abril 8 na may tigulong an ordinance institutionalizing the drug-free workplace policy in the Municipality of Panay providing mandatory drug testing, rehabilitation mechanism and penalties for violation thereof in relation sa Republic Act 9165. Subong man sa circular nagikan sa Dangerous Drugs Board kag sa pagtuman man sa Civil Service Commission

0: Memorandum Circular Number 13. Ginpaidalom ang mga empleyado sa drug testing pinagi sa urine test kaupo ng isa ka private laboratory. Dugang pa sa kalde nga wala sa nang inexempted labi na sa mga elective officials. Ang nasambit niya aktibidad ang ginpangunahan mismo sang nasambit man nga alkalde. May buluan nga naglabot sa maso kon menos 300 tanan kay mga empleyado sang LGU Panay ang nagpidalom sa surprise random drug test. Samtang ginapahayag nga sa nangin resulta sang drug testing mayara sang tatlo ka mga empleyado sang LGU Panay ang nagpositibo. Nga natalanan naman nga pagabuligan sang nasambit nga LGU para sa counseling at rehabilitation. Nga amo ang gintalana nga penalidad para sa mga offenses sang nasambit nga ordinansa. Apang pandam sang alkalde kon sa Gyapon, ang mga empleyado nga nagpositibo ang magpadayon sa ila illegal nga buluhaton. Diri na masulod ang mga administrative offense nga ila pag-aatubangon.
1: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung nabatian ang nadulong sa inyo sa Santon Vitamin C nga isa kanan acidic alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
2: Express Balita. Express Balita. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa ito naman yung mga balita nasyonal, gin padayon kahapon ng adlaw sa Miyerkules, Hulyo 15 ang ikanom ng adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nagtambong ang 19 tanan kay mga senador nga nagserbe bilang senator judges. Gin pangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang impeachment trial pinagi sa pagpangamuyo. Sentro sang trial ang Article 2 sang Articles of Impeachment gamay kang tanan sa ginaligar unexplained wealth sang Vice Presidente. Sa manifestation gintumod ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang investigasyon nga gilunsyar sang National Bureau of Investigation sa ginaligar. Irregularidad may kang tanan sa pagtukod sang New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac sang ginpatigayon ang 2019 Southeast Asian Games. Dugang pa ni Cayetano kaangay misfire sunod ring investigasyon kag sunod sa iya nga ginhungod ini. Ginpayag naman ni Senator Pia Cayetano nga bothered siya kag ginquestion sini ang katuyuan ni Matibag sa pagsugod sang investigasyon nga imbolbado ang iya utod kasi Senator Alan Peter Cayetano. Sa pihak nga bahin, ginpangunahan ni House Prosecutor Representative Chel Jokno ang presentasyon sang bahin sang prosecution samtang si Attorney Michael Poa naman ang nangintiglawas sang depensa sa oral arguments. Ginpanginbulahan ni Presiding Officer Chief Escudero sanday Prosecutor Chel Jokno kag Defense Counsel Michael Poa sa paglatag sang arguments kag rebuttals nga sunod sa iya nga nangin mahinahon, malumanay at naging maginoo. Angot man ini sa motion nga ipasubina ang bank tax ug anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte. Nagapatigayon sang caucus ang senator judges para talakayon ang motion.
1: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginsiguro sang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga wala sang special treatment nga gahatag kay Senator Rodante Marcoleta kasunod sang pagsaylo sini sa Quezon City Jail kahapon sang Miyerkules. Suno kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustiner, ginkomiter si Marcoleta sa Quezon City Jail Dormitory taknalas 10:49 sang aga. Antes ni ginmando sang Sandigan Bayan 3rd Division ang pagsaylo kay Marcoleta gikan sa PNP General Hospital padulong sa sambit nga detention facility matapos nang gindeklarar nga fit to travel, naka-recover na sa mild pneumonia kag nakontrol na ang iya hypertension. Matandaan nga naaresto si Marcoleta sang Hulyo 6 may kang tanan sa kaso nga plunder angot sa ginaligar hindi niya pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign donations sang 2025 midterm elections. Mga katropa, mabalita national ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency sang 100% natural herbal extract sigkan sa mangustin, malunggay ang palea garlic kag spirulina nga sarangin nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
0: Express Balita sa international. Sa ito naman yung balita international, ginkondenar sang European Union ang pamahog sang Estados Unidos batok sa International Criminal Court o kung ICC. Kung sa din plano sang nasambit niya pong soda nga pahuyangon kag bungkagon ang International Tribunal. Suno sa EU, hindi nagakadapat ang pamahog sa mga opisyal, empleyado kag sinuman nga nagabulig sa ICC. Ginpanindugan sa mga ini nga nagapabilin nga ginasuportahan nila ang International Criminal Justice kag ang pagpakigbato sa impunity. Mga katropang balitang international ang buhilog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Subgel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sa pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Kapopular nga ginagamit ang proteksyonan ng aton mga mata batok sa pagaguba sini, bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayara ini sang lutein, beta-carotene, vitamin A kag zeaxanthin, manggaranon man ini sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients na makabulig igun mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Kag sa balita naman sa patag sang entertainment, liwat naman nga gindominar sang Pinay Beauty Queen ang international pageant stage. Ini matapos nga ginkoronahan si Lindsay Maranan bilang Miss Global Universe 2026 sa Singapore sang Sabado, Hulyo 11. Runners-up naman ang mga tiglawas sang Singapore, Hong Kong, Belgium kag New Zealand. Suno kay Maranan, grateful and blessed siya sa iya kadalagaan sa nasambit ng international pageant. Nagapasalamat man ini sa tanan nga nagninbulahan sa iya sa pagpalangga kag pagsuporta. Magluwas sa corona, ginhingadlan man ini bilang best in long gown. Una na nga ginpromisa sang Pinay Beauty Queen nga himuon suni ang tanan sa Miss Global Universe Competition para mapauli ang kadungganan sa pungsod. Mga katropa, nga atos ni nga entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang Glutacoji kag Virgin Coconut Oil na nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtigulan sang aton cellulas sa panit. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacoji Soap.

0: Ang sa ito naman ng sports news, nakuha sa Spain ang unang final ticket sa FIFA World Cup 2026. Matapos nga malutsa ng France sa semifinals match, kaganoon sa Miyerkules, Hulyo 15. Inang labing unang ation nga nakabalik sa finals ang La Furia Roja matapos magkampiyon sa tuig 2010. Pag-atubango naman sa Spain ang Argentina. Nga magkaroon ng defending champion sa FIFA World Cup. Samtang mag-atubangay naman para sa ikatatlong pwesto ang nalutos ng England kag France sa nasambit niya torneo. Mahimo naman nga malantaw FIFA World Cup 2026 sa Pilipinas live up. Samtang hiwaton ang finals sa palabuton ng Hulyo 19. Mga katropang aton sining sports news, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, nga mayara sa maka kaglabo Huasca Herbal Extract, popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya, nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ni 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lamang sa isa ka kapsula kay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon, kaya ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved binigyan ni Safe Inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Gag sa ato naman ng balita sa ikayong lawas, sa mga katropa nagpaandam ang isa ka child development expert ngang paggamit sang pamahog o kon paghanot bilang pagi sang pagdisiplina sa mga kabataan ang mahimo magtugas ang negatibong epekto sa ila pamatasan. Sa deliberasyon sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ginsiling ni Dr. Lian Alampay nga sandig sa nanari-sari nga pagtuon, wala na pamatud-an nga epektibo ang corporal punishment o kon punishment bilang pamaagi sang disiplina. Sunod sa eksperto, ang mga bata nga nagaka-experyensya sang pagpamahog bilang isa kasay sang pagsilot ang may mataas nga posibilidad nga mag-angkon sang agresibo o kon masingki nga pagginawi samtang ini sila ang nagadako. Bangod sini ginaganyat ni Alampay ang mga ginikanan kag manug atipan nga maggamit sang positibo kag nagakaigo nga pamaagi sa pagdisiplina sa pagbulig sa mga kabataan nga mag-angkon sang maayo nga pinamatasan kag maayo nga pag-umwad. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santol Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Iniman ang inpatamis ang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani sibong pala mga katropa, kakasana ang mga toxic kag iklan sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patagsang negosyo, ginainyo sang Energy Regulatory Commission ang posibilidad mapalawigon pa ang no disconnection policy nga natalan ang matapos sa Hulyo 31 sini nga tuig. Suno kay ERC Chairman Ninio Juan. Pag-istoryahan sa komisyon ang posibilidad nga palawigon ang suspension sang disconnection bilang sabat sa mga reklamo batok sa mataas nga balayran sang kuryente sa nakaligad nga pila ka bulan. Ginbaton man sang ERC ang hingyo nga sang pila ka mga electric cooperatives kag private utility companies sa naglain-lain nga bayan sang pungsod nga ipatuman ang staggered implementation sang mabugat nga pagtaas sang presyo sang kuryente sa billing period humalin Hunyo tubtub Hulyo. Sa piya kabayan liwat nga nagpanawagan si Makabayan Black Representative Carlos Sarate nga aprobahan ang House Bill 215 ukon presyo ibaba bill Nagatuyo nga kakaso ng excise tax kag palaparon ng VAT sa mga produktong petrolyo, elektrisidad, tubig, toll fees, pagkaon kay giban pa nga nagapangunang balaklon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, tingin ka sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may balong 61 pesos and 68 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may balong 47 pesos and 78 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 70 pesos and 45 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may balong 16 pesos and 42 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nga kung din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: And there you have it, mga katropa, aton sini mga natipon nga balita sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Webes sa Express Balita. Ang mga balita naman ngayon nabatian ang Buylog Gid nga ginadulong sa inyo sa mga tikilidad yung produkto sang Yes to Health Incorporated ng Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang ginima mga produkto sang Yes to Incorporated ang mabakal sa mga suki nyo dirang abutika sa inyo sining lugar, subong man sa mga leading drugstores nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man online. Pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, Bull's Eye, upod si katropan Jovi Nanisco, ganit tutok na. And sa tanan-tanan karon nga nagupod sa aton sini pagpangalagad sa mga nagtutok sa ila sini nga mga radyo. O kag sa mga nag-upod man live sa aton sini nga XFM Rojas sa 106.5 FB page. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa katapusan, mga katropa, kami nagid lamang ang inyo nangintag balita. Ako si katropang Zaldegab Jr.
2: Kag ako naman si katropang Christine Dayanropa.
0: Kagini ang Express Balita. Balita. Ang oras, alas 6:33 sa aga. Ang ining bahin, ang oras, ang Buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: XFM.
2: XFM.
3: Yes to health.
4: The secrets of health.
5: Nga abalak inang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea. before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani ni mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
5: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
1: The Secrets of Health.
5: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kung sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iyasini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sining complexion. Sa mga gusto magnami, pagkat ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sining panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sining tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
1: The Secrets of Health.
5: Exciting!
2: Exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Hala, ka-exciting!
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: Mga katropa! Exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
6: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: This is XFM 106.5, Roja City.
9: Mga katropa, exciting!

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, lasais 48.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subungadlaw sa Webes, pecha 16 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kapun sa ginapun sa inyo alagad, ako ang inyong anchor man, katropang Joven Anisco. Oy, good morning na. Ay, bangon na. Oy, aga na ni. Oh, matamat na, hulag na. Oh, labi na sa may mga trabaho, may opisina, may mga helikoton, aga pa. Mga estudyante ninyo, may klase, las 8, pamukawa na. Para nga hindi matrasan sa klase nila, ho. At syempre, sa mga nakabugtaw na, nakabangon na. Busy sa kusina, busy sa mga hilikuton, subong aga pa. Hoy, sa inyo mga katropa!
1: Good morning!
0: Anong ginakaabalahan, tada? Nakapanilhig na sa inyo, sininga ugsara na aga pa? Basi, why na nakapanilhig? Kahit ti sa halip nga manilhig, aga pa nagkutis ang iya, sining cellphone.
2: Ayoy!
0: Sang una, di ba? Amo na, no? Mga katigulangan naton sang una. Ako isang gapukaw si mo ang gahod sang silhig. No, gahod sang silhig kay ti islula mo bla, aga pa nagapanilhig, nagapamulot ka ginasilhig ang mga kwan, ang mga laya nga mga dahon. Di ba? Tapos sinadugdugay mamunyag tanom. Tapos sina ti ma-relax dayon. But ang iban subo may gapanilhig pa. Ya sa umaguro ino. Pero diri sa syudad ambot lang. Kung kaisa gatululumpok lang ya basura daway tanight labot.
2: Oh no.
0: Na siguruhon lang ha, nakapanilhig na. Para at least sa tinlo bala ang palibot. Dami man lang taon nabi kung tinlo ang palibot mo, di ba bala? Ma'am Liza di Gala. Subong kabataan, suguon mo nilhig. Asos ga pudag-pudag.
2: Ayoy!
0: Salit nga pag Sabado, Domingo, magbulig-bulig sila mga ginikanan, waway tana. Ato tana, gaburaw-buraw, kaiti aga na nagpuli halin sa kwan, halin sa gadyang-gadyang. di ba? Wala lang, dumduman ko lang mga lola tas ang una. Nga pagbugtaw mo, kung sang gamay ko, pagbugtaw mo, pagguwa mo sa ugsaran nyo, himos ng tanan. Kisa gani gatulog ka, gamuamok, daw ga tingha-tingha ka pa, kay ti nagdapong siya gali.
2: Ayoy!
0: Pero mostly sa una, mga dapong-dapong na, mga hapon. Mahiling magdapong ang mga katigulangan tas ang una. Okay, sige. Pumubisi mga kamuda sa kusina. Uy, anong pala mahawon gali? Diyan. Anong pamahaw? Balaan ta subong. Nami pamahaw sang kadamaan. Kay ti sweldo kahapon.
2: Yahoo!
0: Di ba? Mamoy man pag may time ko, no? Di ba? Basi may bilin pa na iya. Kwan, may nagsudan. Crispy pata. Init-inita lang, di ba?
2: Wow!
0: Ano pagidang mga kwan, no? Nagpasabaw-sabaw kamuda. Inita lang. Diba? So, sige. Sa aton sininga pagpangalaga, dadiri sa aton sininga palatuntunan, let's start the ball rolling. Dari mga kabilan sa aton sininga pagpangalaga sa subong nga aga, syempre gina-welcome na naton ang aton sininga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan.
1: Bullseye!
0: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sininga mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. Kag syempre gina welcome taman ang aton sininga mga suki, dira mga kabinan sa bahin sang Pueblo Terminal. No, nga nakatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Galaptada subong ang aton nga radyo kag. galaptada radyo ta sa TATC o sa Lipunan, sa mga taga-Lipunan da.
1: Good morning!
0: Kamusta ka mo dyan sa isdaan, karnihan, prutasan, gabunid dyan isda da. Welcome diri sa aton sininga pagpangalagad mga byan. kag sumuman dira sa tagsa ka mga terminal. O, nga nagamonitor na dira sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan sa aton sininga palatuntunan. O, dira sa may Capiz National High School.
1: Good morning!
0: O, mga amigo, tada nga mga mapisan, kagapuhon. O, nga arada, naga siguro. No, sang siguridad sang mga estudyante kag mga manunudlo. Mga katropa, mayong aga lang sa inyo da ha. I-check it mayo ha. Mga estudyante da, nugay kamo dala-dala da kay mga maidid na mga gwardiya naton subong da.
1: Bullseye.
0: Kag syempre gina-welcome naton diri sa aton sa pagpangalagad. Syempre ang tanan nga mga kapisnon, nga diin man nga lupalop mga kabinan sang Pilipinas, diin man nga lupalop sang kalibutan. Nagaupod diri sa aton sa pagpangalagad mga kabinan, pagi naman sa aton sa official FB page. No, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz, kag syempre nga aton sa secondary page, ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Kag siyempre sa mga nakatutok man, ara nagatambay mga kabinan sa aton sininga YouTube channel.
1: Good morning!
0: Sa mga katropa onliners naton, nga nagaupod diri sa aton sininga pagpangalagad. So don't forget ha mga katropa to follow, like, share and subscribe. Sa mga katropa onliners naton, no? Kahit amo ng ticket nyo karon para sa aton sininga katropaleta. Di ba? So again, like, follow, share and subscribe. Para kumpleto ginang inyo sininga aga mga katropa. Okay, so welcome diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan.
1: Bullseye.
0: Ang oras naton la 6:56 diri sa aton nya pagpangalagad, standby kay check naton pinakalitas nga lakat sang panahon direktamente mga kabinan sa aton sininga pag-asa. Although manayanaya, chimpo, tasubong, daw kadami sang butlak ni Haring Adlaw. Daw kaparihas sang manami nga bugtaw ni Teacher Dai Lorena Dasa de la Cruz sang MSI. Nga nagakapi-kapi kag with matching tinapay. Wow!
2: Wow!
0: Sana all. May lang pagpulo pamahaw da ha, Teacher Dai. No? Neighbor na mong distisa o ah. Di ba? Sige. Standby ka mo ha, kay check ta, no? Ang pinakalitest karon nga lakad sang panahon mga kaabyena, no? Diri sa aton sininga pagpangalagad sa subong nga aga. Sa aton nya pala tuntunan kahapon way nagulan, nami chimpo naton kahapon. Okay, di way na liwas na mga bagyo mga kaabyena. Okay, sino ara sa linya naton partner? Okay, ginaangan ng anta ha, connection naton sa pag-asa. By the way, good morning and ida sa teaching staff no sang Bara Elementary School. Sa mga taga barangay Bara dira kay Teacher Eileen Arinque nagaupod man sa aton sininga pagpangalagad subong nga aga. Okay, kay Ryan Sina de la Cruz ba? Himala no. Bago lang iya kaupod si Ryan Sina, nagbakasyon ka ray.
2: Ayoy.
0: Bulaw nga aga katropang Lodi Job, nakaburaw oh, tungod sang burnout ni Malsia, late ang mga bata sa school. Maliban sa buraw ya Ryan Sina, na bago ka lang nga kabutwa displon tuntunan nga ni daw duwa ka semana way ginti mo aw. bago ko lang butwa sa bulsay bi ko gani nang ibang bahay ka na. tingala ko mo, no? Magulang, bisya ng mga katropa naton nga mga kwan di, ng mga kwan naton, no? Suki naton di, na-miss pa nila si Ryan Sina mo. Na gano'ng karayaw, busy, gud.
2: Ayoy!
0: Okay, sige, sa aton sininga pag-pangalaga, check anay naton, National Pag-asa, sa line number 1.
3: XFM, Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, July 16, 2026. Ngayong araw, wala po tayong minomonitor na bagong sama ng panahon o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, wala po tayo halos masyadong mga kaulapan dahil mahina din po yung ating habagat. Ngayong araw nga, ang habagat natin ay nakakaapekto lamang sa Batanes at sa may Babuyan Islands. In the next 4 to 5 days, wala naman po tayong inaasahan na mamumuo na bagong sama ng panahon at over the weekend po, mas inaasahan po natin na itong habagat ay mas lalakas na at makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Para naman po sa pagtayaan ng ating panahon ngayong araw, buong Luzon po makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon, liba na laman po sa mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po yung ating maximum temperature dito po sa may Tuguegarao between 26 to 38 degrees Celsius, sa may Lawag naman 26 to 32, and dito sa may Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Matataas po yung ating mga temperatura, kaya sana po yung maghanda po yung ating mga kababayan ng mga tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Dito naman po sa Baguio 17 to 25, Metro Manila 24 to 33, at sa may Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius. Sa halos buong Palawan, Visayas, and Mindanao nga, inaasahan din po natin, no, generally fair weather conditions po tayo even in the next 2 days. At ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas din po na ating nakikita, possible po hanggang 33 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands, Iloilo, Cebu, Zamboanga, maging sa may Tacloban. Hanggang 32 degrees Celsius naman po yung ating maximum temperature dito naman sa may Puerto Princesa City, Cagayan de Oro City, at sa may Davao City. So, kung mayroon man po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. Kaya't always po, i-check natin ang ating website panahon.gov.ph kung saan po natin pinopost yung ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating PAGASA Regional Services Divisions. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning. Sumalaya naman po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:35 a.m. at lulubog naman mamayang 6:29 p.m. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Si Kaping Makamtan ang kaalaman. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga.
0: Bullseye! Alright, madamong salamat, Miss Loreto. Nabatian ang pinagkalatest ng lakad sa panahon nagikan sa aton sining DOST PAGASA. Tiwala kita, no? Ining palabuton na aton ining week, no? Until weekend. Lauman na aton, sunod sa PAGASA. Ang ati may manayanaya kitang tiyempo, mga kabyanan, para sa subong nga adlaw. No? So, expectaron naton ina. Pero karon sa hapon, kung basihan naton diri sa aton sining weather bureau man. So, ang chances ang pag-ulan, dun sa gid lamang ini mga kaabyanan, no? Nga kwan, dun sa gid lamang ini mga kaabyanan, nga isolated, no? Diba? So, isolated thunderstorm ang asahan naton, pero amon gid siling taperme, nakadepende sa concentration sang galom. Ang basihan naton diri abi ho, ang bilog naton nga aga, ti expect naton mainit nga tiempo. Masigke ang init ni Haring Adlaw. Pero karon sa hapon may alas 3, may 15% nga chances ang pag-ulan, for 20% naman alas 4 tubdob, alas 5 mga katropa. Then sa gabi may araman, hasta sa tungang gabi, no? Pero tama kanubo nga chances ang pag-ulan ini mga katropa. Okay, sa mga nagani kung magapang laba ka mo subong, paborable sa mga naga o magalaba, no? May dako gid ang chance nga magmalagi ng inyo sining mga nilabhan. Okay, may mga ibulad-bulad ka mo, no? Ti subong nga aga ibulad nyo na nga daan. Pagkaroon sa hapon, kita nyo may galom na, puguha nyo na, kaya base mala na, magbabasa pa.
2: Oh no!
0: Di ba la? Mala na nagbasa pa. Ayo, pero sa bagay, yung munang uyo ni Ryan Sina, ang halin sa mala nga magbasa.
2: Ayoy!
0: Nami gimang basa mo? Di ba, katropang Jason? Ha? Nami basa, di ba? Oh, ngisi-ngisi naman sa pero iyang-ngisi lain. Namin yan basta kung ba-ba mo, kung malang ba-ba mo, ati, sap-sap note na. Pero kung basta ba-ba mo, kuha lang ng mga tinaga, gakawas lang na, gadadanlog lang na. Amo nang bot ko si Lingon, tari man mga tao nito. Wala naman nang, oh, ba may nag-ngisi pa? May nag-ngisi pa, no? Pagambal ko nga halin sa malapakadtos basa. Ay naman na yung imo, noy. Baw, ni mga katropa, tagintuod, oo, maluoy ka. No? Lukad daw naman si Vince Dordi Acapuyong, ho? Ikaw, Vince, no? Paghambal mo halin sa malapakadtos basa. Anong aral sa paminsaro, no? Sabat! Okay, nakibot sila si Miyagi at si Katropang Joven. Okay, sige. Amoy itong lakad sang parahon para sa subong adlaw sang Huwebes. Bulog sa gihapon niya ginadulong mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Soy, kapina! Kapina!

0: Alright, kapina mga katropa sa mga natrasa ng pagpangapi bangod sa kasakuon kaina. Oh, gani nalipat, natulugan liwat. Oh, tiyari ng chimpon nyo, no? Magsanton gold coffee mix na, ha? Oh, pabakura na ng nagaluya-luya nga tuhod. Vince Dordi, akapuyong, kulukadlaw ka dayon, ha? Balaan ko, gid, nga nagngisi ka kay nakita ko, di. May CCTV, blada.
1: Ayoy!
0: Oh, di ba? Ari ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Nagapangita ka po na sang kapeng swabe sa kanamit. Swabe pagabot sa health benefits. Swabe ang dala nga pa-premyo. Ay, diri ka na. Ah, kumbaga daw lipunan man, wala ka nang hahanapin pa. Completos Ricados, katropa.
1: Yahoo!
0: Santon Gold Coffee Mix, ha? May aras ang natural and calming herbal ingredients. Kaparehas ang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amargoso, kag syempre, himo sa premium coffee.
1: Wow!
0: Samo na, na-meet gid siya, ya. Kaga plus pagid ang perfect blend sang kape. Plus ang glutathione kag collagen.
1: Wow!
0: Di ba? Sa mga gusto ng kaga very kwan sa ila sining supat. Gusto gid pirmi magkinis. Sa bagay na may gid man kun makinis mo, di ba? Pero depende man sa gamit sang kinis, ah. Pero kung daw gusto mo nga nagahawid ginang kapyot mo, tinami niya magaras-garas kaya nagahawid-hawid. Kaya bala mo kung makinis, gid pirmi, Jacqueline Bonsalan Osoryom, danlog na, di ba? Danlog na kung tama kakinis, gahining-hining, labi na kung basa. Danlog na. Di ba? Pero kung sa kutis, yan, may ganyang kinis ang kutis mo. Kag ang nagapakinis mga kabinan, syempre, glutathione kag collagen. Baklon mo ne, laka ka lang kita produkto parehas ni. Kay kung baklon mo ning collagen mahal, ang glutathione mahal man. Ay magpangapi ka na lang. Mga kabiyanan, kay tanan nga halos benepisyo ara na dala sang mga di kalidad nga mga ingredientes ini. So kung nakasanton gold coffee coffee mix ka, may kape ka na, energize kag may glowing radiant healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Kag syempre, nagainom ka mo sin, hindi nyo pag-ihaboy ang empty sachet. Kaya ang lima kabilog sina, pwede nyo papasako po. Mga kabinan sa aton sininga promo Santo Direct sa FEM, libu-libong papremyo. 3,000 pesos kada weekly draw. Si Madam Matilde Ayayo, ho, sang Purok Uno, Barangay Libas. Paldo siya nagligad ng Biyernes. Siya ang aton sininga winner mo. Nangapi lang sang Santon Gold Coffee Mix. Nag-intra, nagka-kwarta. Di weekly drop lang na. Sa grand draw, ati mga posible nyo dag-on mga katropa, kung sortihon ka mo, mabunutan. Kung third prize dati, mula man tiner ka na 20 mil. Kung second prize naman, man tineri ang 30 mil.
1: Wow!
0: Kagati ang first prize, pasinsahi lang, ang 50 mil pesos.
1: Yahoo!
0: Di ba? Daw pilo pigado na gid ti may napulo man ta ka consolation sang tag 5 mil. Di ba? Ay kapina amo ni kung nagapangapi ka da. Santon Gold Coffee Mix na. Mga katropa. Mabakal sa mga suki naton nya mga butika. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Dira sa Grace Pharmacy, Generica Drugstore, kag available man sa tanan niya outlet sang Super K Drugstore. Dira sa Pharmacia Binhamin, sa bago nilang location. Dira sa may Rojas Avenue, gihapon, pero arano sila dira sa tupad sang Imperial Appliance, kag Pure Gold na patungan sila da. Araman ang ila butika, mga katropa. So, rada sila, no? Sa ang Pharmacia Binhamin. Available man ang Santon Gold Coffee Mix dira sa kwan, sa AGB Drugstore sa Caldeo, First Pharmacy, kag sa Army Butika sa Panitan area. So, gari mga katropa, din ka pa ay pangapi na sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Amigo tada si Pariko JB Beg.

0: 11, diri sa aton sini nga pag pangalagad mga kaabinan sa aton palatuntunan. Standby kay i-check na ton ang unang hugnat sang mga balita diri sa aton sini nga pag pangalagad, no, sa aton sini nga palatuntunan, no, mga police report diri sa aton sini nga pag pangalagad. Bullseye. Unahon taning report ni katropang Elmer Estimar, mga kaabyanan, no, multi-cab nga kuano may karga sang mga isda, bow bumaga pa nagbaliskad daho, no, sa may barangay Lawaan matapos nga nabungguan sang pick-up. Sus, aman ang hambal mo nga ang tuloy, makita mo sa dagat, hulikon mo. Ah, kaina, ang tuloy, ara. Ara sa tunga karsada sa Lawaan. Check na itong details ang balita ni katropang Elmer Estimar. Live report.
1: Bumaliskag kaya nagkalaula ang mga karga sini nga mga isda ang isa ka multi-cab tapos nga mabungguan sa isa ka pick-up sa nagduntadra nga vehicular accident sa may barangay Lawaan, Roja City. Takna alas 3:50 kaina sa nga kagahon. Gikilala ining driver sa nga multi-cab sa kay Chris de la Cruz yara masaligal nga pagidaron residente sa barangay Libas sa Kopmal sa nga sambitan nga sudad. Samtang ining driver naman sa nga pick-up nga sasakyan ang gikilala naman sa kay alias Tuto, no, isa ka seaman kaya yara masaligal nga pagidaron. Now sa ton sining nakuha ng impormasyon gikan sa mga katapo sa kapulisan duty on case sa sining nagduntag nga vehicular accident. Ang ining multi-cab nga may dala nga mga isda ay nagikan niya sa istansya Iloilo ang padulog ini kontani sa bahin sa Chudoro Arsina Spring Center ang ginaguyod lang ni sabi katropang Jovel sa isa man ka multi-cab nga may aramas ang karga nga mga isda apang pag-abot nila sa lugar sa may particular sa may crossing patag ang ining pick-up man ang nag-travel nagikan sa city proper ang sininga direksyon going to Barangay Adlawan. Apang pag-abot nila sa lugar tinapayag nga natulugan ining driver sa pick-up sanding ba siya sininga gin istorya kina taton kaya man na istorya taman siya kaya dito nga nabungguan ini.
0: Pag istorya nyo kay na, bugtaw na siya?
1: Bugtaw na siya.
0: Bugtaw na. Kasi nga istorya, tabla nga tulog pa bla. Okay, wala nyo natin para ano?
1: So, ang direksyon sini, opposite ang direksyon sini nga multi-cab, kaya sining pick-up man. So, dito, nabungguan sini ang multi-cab, rason nga bumaliskad ini kay Propay Jubin apang ining pick up naman ang tumabok diri sa tiyak sa dalan do nag counter flow na ni sa bala kaya ang mga nagkatambay to or mga naka-display to nga mga basiyo sang soft drinks sa kilid sa nga tindahan ang iya pagin sini nga nabungguan. So rason nga ini nga multi cab ang may karga sang pulo ka banyera tanan or pito ka banyera kag tatlo naman ka thermoses nga may sunod yung mga tuloy kag iban pa nga mga isda nga nagabalor tanan malapit sa 21,000 pesos kag dito kay na sa nga pagkabaliskan sa tong salakyan or sa multi-cab brother nagkalaula ini ang iya sili nga gasolina siya sili nga tangke rason nga ang mga isda to nga tuloy ang nagbaho na katropang Joven na magluwas sige lamang sa mga nakabanyera pa nga mera sa plastic cellophane nga muto pa ang nasalbat sa sininga pag-iaman.
0: Ay, din niya tatanin dalo na, lipunan?
1: Oo, sa lipunan, kaya may kwanan
0: sa... Ay, pero din ang isda, kaya alin sa Lawaan, din halin ang isda?
1: Sa istansya.
0: Ah, istansya ba ba? Kalayo man sa travel nila ba?
1: Oo, eh, actually, kada aga, kagahon, kasunod na muli sa termini si Propang Michael eh. So, dito kayo na, nakibot mga ni kami nga so, tila nga, namunong bumbar, man mandalo mabing area. Propang Jubel, at tar nga na sumalayo na dira. Pero drag area madulom na dira kay may mga manggabi no sa lugar.
0: Pero nagbaliskad gining kwan multi-cab.
1: Oo, bumaliskad.
0: Gani kita ko dumaliskad gid sibot silingon ng grabing impact nya sini.
1: Sa kilid lang gani kan jubin eh. Sa kilid lang ang igo. So nataplisan lang sa kay ginaguyod ni sa

0: sa isang mancha multicab, no? Kaya travel sa malayo, ay nag-active sila to sa Bailan, China, nga nag-ariya na sila sa mga karga. Galing na, ba't siya gano'n sa sining driver nga dumoverhit ka rin nga sining multicab. Rason nga nagpadaguyod na lang in isa katropa Joven. So dito, ang igo sining pick-up niya sa kilid. Pero bas ko impact eh, siyempre yung dasig malang dalaga sining pick-up ay bumalis ka dyan. Ang maswerte na lang nga ang ining driver sa multicab ang wala man sana pinasa. Galing ang sining mga windshield ang nagpagid. Kaya ang taklo bala sa multicab sa likod ng portion ang nakakasay niya sininga kaha. Ang kontagid, ang transmission, amo ang nautod, kag di na pakatalaga ang subong, kag pati niya sininga ulihan lang ang porsyon, sininga sininga guma, ang tilupo man ang niya sininga housing. So, dito, sa dito pala niya sa lugar, kina, nag-hinunanon ining driver sa pick-up na isaksiman, kag ining driver man sa multicab, no? So, hindi ka na ni ma-deliver. Kagagiban yung mga isda, may nag-ahulat dito. Rason niya bayaran na lang siya katropag Juven.
1: Kailan na, siman man ah. Man din nahalin ng siman ah. Nga man daw na tulugan siya ah.
0: Sa city proper, alam mo may pamilya niya sa dao. So, dito siya, mapadao siya kung tani.
1: Ay, pwede man siya katravel. Kuan mo man, nagahan siya di siyudad.
0: Oo, nagahan eh. Isa lang sa...
1: Okay, pwede ka man kata kuno ganin aga na eh. Oh. Pero kamusta to kay daw damo man nagpamulot kay isda to? Ay kilala gani ko do ka kuha pa gani. Daw nakaambit pa to eh. Binulad lang. Binulad. Naasinan to? Sino ko may kilala ko do nakaambit pa sang tuloy ginbulad. Tapos ginbulad may asin basi wala.
0: Again, may asin na.
1: Damo
0: asin.
1: Ah, damo asin. Okay. Pati asin, pati asin nakuha nyo, ha?
0: Pati pastik.
1: Ay, pinabayaan na lang sa tag-iya. Ay, tuod man, yawan sa sikop sa tukag.
0: Ina-advise, ang ganyan, ikatropan nyo, bentong tag-iya kayo na. Eh, hindi naman din singer to, benata. Eh, bako na na, kwansin ko din niya, pangunta na sa babaw. Kung pila nga ito makuha, i-doon ito na sa CRT. Tatlo pa saka termos kasi nga mo nga nakuha, Black Trouble Juvenile.
1: Aba.
0: Kagisunod. Ang mga kagisunod sa termos kasi, kaging bayaran man ito sa ang nakapick up, ay ang balsang pulis, dala na lang ni sir, kaging bayaran mo na yun. Hindi na lang, dala na lang na.
1: Ito yung din ito gindala?
0: Ay, ang nakakuha ito kayo ng mga bitat, kapit sa lugar, o binaldi-baldi. Ang iba
1: lang na... Ay, kung totoo lang, why naman siya guro perde? Kay bayad naman ah.
0: Oo, ay. Actually, ang iasin niya presyo sa isang banyera, 3,000.
1: Kaya pila ka banyera?
0: Ang ginapabayaran to siya, sa lima ka banyera, 15,000.
1: Oh, 15.
0: Oo, ang iba niya mga isda, estimated to 6,000. Itong malapit sa Baytiuno.
1: Oh, ay, high plus ang plus ang guba sa multicab?
0: Oh, na plus ang sa multicab, yung balto sa pulis nito, hindi lang magdugo sa 30 mil, sir. Okay lang mo. Yes, at least, ubrahan pa lang sa kasultanan.
1: Aha.
0: Kaya nagpabilit ito. Nagpabilit, pinakaroon sa bakil sa Grand City Pimpin, sa lakyan niya, Triton. Kaya mabalik na yung kagiya. Doon niya mag-asitol, mga katropang Juven. Siya sining mga balayran. Ito hindi pa ito galing mabalik niya eh. Ang ining mga isda nga ibandala. Eh, total bayad naman to. Pero okay na, nagka-contact man siya sa iya. Sining nga pag-deliveran kung tani. Kaging pick up itong mga isda nga makuslan pa katropa niya, Juven. So, nakadepende. Kaya karoon, ining tatlo ka mga termostres na ginabilin. Kung i-turnover niya sa bahin sa inyo CRC para man niya gilunar mga katropa niya, Juven. So, parang naman sila nga. Ito niya balita. Kwan man ah, may experiment man nga natabo sa sining magtimban man nga bakit. Blit na kika sa Rawa City PNP, nga buhinugig nga ginadulong sa inyo sa dikulidad nga produkto sa inyo sa Incorporated. Ang Vision Plus of Gil Capsule nga nasang lutein, vita ka rutin, vitamin A, kagsiyasante nga nagahatag, agun sa nutrisyon sa ngatong sini, nga mayamata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, ang Vision Plus of Gil Capsule na mabakal ni sa pinakamalapit, kagsukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar, labirigil sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Kaya pwede man ma-order online kinagay sa inyo ang mga Shopee, kag TikTok Shop. para sa 106.5 Extra News, ini si Kropa Gilmer Simar ang Katropa mo.
1: Bullseye! Alright, panabang salamat katropang Elmer Estimar. Sining information, nagikan dira sa may barangay Lawaan, may kaangtanan sa sining aksidente sa dalanon. Mga kaabyanan ka, ina sang agapa. Natulogan niya driver ka pick up din kay Imoy naghalin noy. Wag ka ginpag, wag ka ginigin patulog, hay.
2: Ayoy!
1: Kung pilaw, dapat sina hindi ka na magkuan, hindi ka na magpilit pa drive. Nagpaaga-aga ka na lang tani. Ito kung diin ka man nagkuan. Para ti sa pag-drive mo, safety ka. May lang kay isda lang ning mga nagkala kwanto, nagkalaula sa karsada, way sa may na disgrasya gid ng mga tao. Nakadisgrasya kapag itawo no yung bawda ko pag inang imo sining bukol.
2: Oh no!
1: Bullseye! Bullseye! Di malas para sa driver kag sa sining driver man sang pick up kag sa negosyante. Baw surte naman sang ato dito ng mga bipat nga nakakuan kay ti nakaambit pa sang yun ang kong isabla. Di malas na pero grasya para sa iban.
2: Ayoy!
1: Di ba na? Di malas na pero grasya sa iban. Ambit pa gani sila to, may binulad sila di kayo na. Ako na, balko may asin to. Subong ginabantay-bantayan nila kay base blakag pagbulad bla dugay-dugay sa lakayon ka mga alaga di o. Tapos kagid.
2: Ayoy!
1: Okay, halong-halong lang sa while nga tiara sa karsada. Pilaw, hindi na pagpilita, drive, no? Tulog-tulog, mga 15 to 15, power nap ba? 10 to 15 minutes nga, power nap nga, kay ikuan mo lang daw, parking mo na sa lakyan mo, skilid, karsada, ano lang daw, pasahasard lang, kag tulog-tulogan mo, gamay, pa-alarm ka lang, dula lang pilaw mo, hindi ayos na.
3: Bullseye!
1: Sige, dere-derecho kita sa mga impormasyon. Dere sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kabinan sa aton sa ninyo palatuntunan. Dugang pa na aton nga police report. Dere sa aton sa ninyo pagpangalagad. Aryo, duha ka mga sakayang pangdagat naman. Dakop sang mga otoridad sa isa ka operation. Dere sa may banwa sang panay. Check na aton detalye sa balita ni katropang Michael Linoslaya.
4: Live report.
5: Na tigayon nga maaresto sa aton sini nga makatapo sa nga Panay Municipal Police Station kaupod ang bantay dagat Panay ining duha ka mga baroto no ginutlo gid lamang ang ulot matapos nga madakpan ining duha ka mga fishing boat. Una diri nga nadakpan takna alas 9:35 sang aga kahapon nga adlaw dira sa may bahin sang katubigan no nga sakop sang Panay Capiz. Ang una dire ang boat captain ang kinilala sa kay Jerel Burgos i Dilihensya no. Jerel Burgos i Dilihensya 32 anyos. Kagang iya sini nga mga kaupdanan nga si Bubet Oplamina i Bangalisan. Bubet Oplamina i Balangisan 48 anyos kaglunsay mga residente sang Barangay Kasanayan Pilar Capiz. Sunod rin sa information nga nadakpan inisakto nga nagahimo sang illegal nga aktibidad no nga pagpangisda o kun ini ginatawag nga troll no nga wala sang mayor's permit kag naglapas sa Municipal Ordinance number 03-02 series of 2003 kag aging kumpiskar no ini sang aton sini nga mga otoridad ang isa ka unit sang pump boat nga nagabalor sang 80,000 pesos isa ka unit sang Kubota engine na nagabalor naman sang 25,000 pesos. Fishing net nga may kompletong accessories nga nagabalor sa 15,000 pesos. 30 kilos nga mga nagsari-sari nga isda kaga may aras ang market value nga nagalabot sa 4,000 pesos. Kapin sa 124,000 pesos ang ining mga na-recover tanan sa ila sini nga pag-inakop. Gilayon ini nga ginadala sa higad sang kadagatan kag gin turnover sa Menro LGU kanay para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang tak na alas 9:37 naman sang aga sa kaparihong adlaw Hulyo 15 tuig 2026 sa Dramang Gyapon no sa katubigan nga sakop sang Panay. Ang kapitan naman sini sang fishing boat ang kinilala sa kay Wildy Pabilunya Ibiliones, familiar no katropa Joven kay daw nadakpan ni sang nagligad si Wildy Babilonia Ibiliones, 60 anyos kag kaupod sini ang iya sini nga mga tinawo nga si Rodilio Babilonia 59 anyos kag lunsay man ini mga residente sang barangay Kasanayan Pilar Capiz kag kaupod sini ang wala naging hingadlan nga mga iya sini nga mga ano ni mga tinawo no sa sining iya sini nga baruto ay la sini nga fishing boat rider no. Sa Gyapon, sa illegal nga aktibidad sa pagpangista sa ginatawag na troll, kag wala sang mayor's permit, kag naglapas sa Gyapon sa Municipal Ordinance 03-02, series of 2003. Nakumpiskar sila sining pag-inakop ang isa ka unit sang pump boat na nagabalor man sa Gyapon sang 80 mil pesos, duha ka unit sang chill bumper na makina na nagabalor sa 50 mil pesos ining duha, kag fishing net kay may kumpletong accessories kay nagabalor man sa 15,000 pesos kag more or less 40 kilos nga isda man ang na-recover diri sila sini nga paginakop kag nagabalor sa 2,000 pesos kag kapin sa 147,000 ang tanan no nga balor nga na-recover sa ila sini nga paginakop. Gilayon man ini nga gin turnover sa Menro LDO Panay para sa nagakaigo man nga disposition kag dugang nga documentation. So far amo na aton sini nga balita nagikan diri sa may panwasang Panay ang bilogid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties may gini sa mga allergies mga pangatul-katul sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mapakali na sa mga suki ninyong mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5X FM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat Katropang Michael Inuslay. Mga mangingisda na to, no? Dakop naman sila da sa may kuan ho, mga kabinan sa may banwasang Panay. Di ginasaluduhan tagida ang banwasang Panay ha, sa very active nila da nga pagpatrolya sa ila sini nga kadagatan no masamin na sila may ina kung padamo damo lang dakop Panay gid damo gine permida dadakpan mga katropa so dapat gid man niya protektahan no ang aton sini nga mga kadagatan batok sa illegal nga pagpangisda no labi na kun mga dalagkuan nga mga fishing vessels bla to nga illegal ti mabudlay na namo na kita nyo damo da subong diwal ha ti batita gani daw manami na nang kita mga kabinan da sang munisipyo sa diwalo ti man ko ano protektado mo diba mo ng beauty kung ginaproteksyon na lang aton sini nga kadagatan mga kaabyanan kuan hindi babulabog mayo ang mga fish sanctuary dira sa nasambitan nga area. Okay, sa dugang pa naton nga balita mga abyan follow up report ni Katropang Elmer Estimal sa sining driver bala no nga nakuhaan sang armas luthang ang matapos nga ginaserbihan sang search warrant sa barangay Dinginan ang temporaryo nga nahilway sa karsel. Yaring follow-up report ni Katropang Elmer Estima. Live report.
2: Temporaryo nga ginhilway sa karsel sa Rojas City Pid. Nga isa ka driver nga nakuhaan sa nga armas lutaan kaya mga balas ini sa ginimplementar nga search warrant sa tuluyan mismo sa nga subject person pinagi naman nga sa persa sa Capiz First Mobile First Company sa may barangay Dinginan na Roca City sa kinalikban nga Julio 9 subuman nga tuiga matandaan nga ginkilala ining nadakpan sa kay alias Victor kaya Yaraman or 43 anyos presidente man sa Sambit Kalodar sabihin na kuwa siya sining puloyan ang isa ka unit sa nga caliber 45 pistol kag tatlo ka mga bala nga nakuha sa sulod sa nga kwarto sa iya sini nga bata. Patapos nga nagabayad sa nga 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan sa kaso nga gipasata batok sa sining subject person sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kung comprehensive law on firearms and ammunition regulation act. Sa piyak na rangin, sa part naman sa nga at kung sino nga makatapo sa kapulisan, bukas pa na nga sino nga kalatapan sa pagbaton niya sa reklamo matapos niya ni Katropo Joven nga mayara sa nga ginaligar, no? May kapalpahan or harassment nga nagluntad sa sino yung pag-implementar sa search warrant. Kaya sa una to nga best nga na-interview tanisipo ng barangay Iluminado Coros nga nagapati ini siya nga may natabo nga planted sa amuman nga operasyon. So, not din sa aton sining interview sa kay Police Colonel David Kachumbo katropang Joven nga open gidya ang aton sining Capiz Police Provincial Office sa pagbaton sa nga reklamo sa sining ginpadigayon nga search warrant nga ginadihon man sa aton sining nga mga katapo sa nga patrol or Capiz First Mobile Company. Sa karon, hilway na ni sa Carcel sa Rojas City, Pinti, ining subject person niya si alias Victor sa gitrigayon nga search warrant na sa may bahin sa Barangay Dinginan, Sinad sa Rojas. Balita na gikandri sa Rojas City, Pinti, para sa pagpangalagan sa programa Bullseye, sa Gapon, si Katropang Elmes, ni Mar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa sining information. So nakapiansa, no, ining persona from Dinginan nga ginserbihan sang search warrant sang nagligad and nagpalabot man sang ila sining pagka-dismaya, no, sa ginakandak nga implementation, no, sang search warrant kay ti pamatsyagan nila may something na violate, no, sa ila sini mga kabinan nga kinamatarong. Oh, kay una to dunog pa kuno-kuno ang kwanto, tapos gulpi nagsulod, gulpi lang, oh, di ba? Pagkabalo nato niya kung may search warrant ka. Oh, tingin na pabalo mo na una sa pamilya naga prangka kada. No, nga ti, oh, ma'am, kami ang mga katapos ang kapulisan, ako si SPU-10. Jason na Anonoy, halin sa kwan, so kung ano ka da nga unit, kaya explicar mo, di ba, kaya ti ginakwan mong kwan sang korte. Tapos, may ginapangita kami di, may amuni, may mga allegation, amuni, amuni, amuni, amuni, amuni, amuni. Tapos, kwan da, i-hold na naman sa kwan. Ay, ito ya, ang allegation to ya sa pamilya, mga katropa, nga daw ginbuong kala sila to ya. No? Why dayon nagpakilala ang mga ang mga operatiba nga nagpatigayon mga kabinan sang pag-search. So pagkatapos sa tuya dapat gani may presensya na sa barangay. No? Before nga i-conduct. Para at least wala sang question. Di ba la? So sa pagpati sang tagbalay nalapas ang ilaki na matarong. Now, so gin labot na tondira ang Capiz Police Provincial Office para kuhaan mga kabinan sang pagpahayag. Ti may aramang kita dire sang piyas. No? Nga kung sa diin, pwede ka mo ka reklamo batok sa sining aktuasyon sang aton sining mga katapo sang kapulisan. Di ba? So, pwede ka mo ka-file palapit dira sa baybahin sang Capiz Police Provincial Office, no? Sa part sang pamilya. Huwag ka matyagan nyo nga ti, may nalapas gid nga kinamatarong ninyo. Kaya di mo na iya pwede, no? Ang aton nga pulisan, suportado na naton sila sa ila kampanya, no? Batok sa illegal firearms, no? Kaya ti, dapat, why gin man na yan nag-kwan? Di dapat magduging ining mga armas luthang nga ti illegal, nga ti kumbasa basta illegal, wala dokumento, nga kun sa di masami ginagamit mga katropa sa mga krimen. Diba? Suportado na tondira ang aton pulis. No? Pero kon ang pag-kandak ninyo mga katropa, no? Ang inyo giho, hindi na sa insyakto, kung may ginalapas na kamo kamatarong, ay foul yan. Di ba? So kung baga, kung may, ano gidang dapat nga pag-kwanaw, ano gidang proper dapat ay? O pareha sa pag-implement sang sining search warrant. No? Kaysang una, ako, kapila man ta mag-upod sang una mo. Oh, base ano, lain na ang style sang una, kaglain naman ang style subong. Oh. Sang una ya, pagkabalo ko na, oh. Pag nakita ng subject person, sa ginabantayan pa na, no? May intel pa na da, bantayan ni na da, kunarang subject person mo kun wala. No? So, pagkatapos sina, oh, palibutan ng balay, kung ano na sa mga pulis para hindi na makagawa, tuktukon. Kaya ma-implement ka malang mo. Di ba? Kay gambal man na yung korte, kay search warrant man na, ma-search ka na, magpakilala ka. Oh. Di ba? Magpakilala mo da, kung why man lang sang, kung anong mga untowards, reaction sa tagbalay, di masugod ka. Di ba? So with the presence of media, with the presence of ano da, di ba? So muna, para at least madula ang pagduda sa sini mga planted nga mga kung ano ginapangita da. Oh. Amo na kung kaisa siling ko, ang pulis may plantation na ako. No, kay Pirmi lang ginakuan nga tiyo, sir, planted na. Ayoy! Ay, ang pulis, subong, hindi lang pulis. Ah, kung isa, guro, farmers pa. Ayaw! Kaya kabalo na magtanom-tanom. Oo. Oh. Tiyan mo na, ulihin ako noon yan na, ulihin na to yung mga barangay opisyal. Ha? Ah? Sa mo na gani, dapat sa mga kwanda, oh, may kwangin, oh, din ka mga ukay. O, so, una may hara na eh. Gakpod ko, raid, i-raid ang balay sa drugs, armas. Oh, ara kami ng media oh, makadaw sir dari tadi ha. No, ari tadi oh. Lantaw ka malanda. No, isang una wala pa kami mga video eh, pa kami mga cellphone, ha? Marpejan and Risho. Oh, so do kamo magawitness kung diin ginwan nakita. No? Oh, makita da pagukay da sang ku ano, pagukay da sang isa ka area oh, sir, bow sir ari gido. Nan. So kay ba mo kung witness kasi na pagatubang sa korte, mangkuton ka na to, ikaw to ka pisa-pisahon sa korte o. Oh. Ay kung nagbinutig ka da, nabalaan ka gid karon. No? Tumakli ka lang gamay da. Oh. 'Di ba? Kay pagabot sa korte na oh. Amo gid man ba lang droga nga ini, nakita mo ako narmas nga ini. Mangkuton ka da sang judge da o kung sang abogado da. Oh. Do parehas man sa impeachment pala, pungko ka na sa witness stand. Oh, pisa-pisahon ka na kay TV, isa ka sa mga witness mo. Oh. Ining droga nga nga nakita mo, din na nakita to sa area sang balay, ara kagid. Ay, hindi ka pwede maghambal to nga, ara ko to, bisan wala ka. Kung away mo nakita, ako di binuteg na karon. Tiyo, nagtiirag, out ka na o. Oh. Magsugid ka sang, kamaturan, kag, pawang kamaturan lamang. Bullseye! So, muna kabudlay kung sa mag-witness ka. Kahit abi ko witness-witness lang. Malantaw lang ko. Pag-aboto sa hearing, ha? Oh, pag-aboto sa hearing, mahambal ka. Abi ko, ipa-attend yun. Kay hearing lang ni. Oh, may questioning pag-aliya. Kag may answering. Bawa answering.
3: Ayaw!
1: Oh, so muna kabudlay. So, pero, amo naman na makabulig sa pulis, para mangin lehitimo. Kag wala question, magakaabyanan ang ila operation. Di ba? So kung may media, barangay officials. No? Para sa ginatawag na itong legitimate operation. Nga, may question. Oh, hey, allegation sino? Tinuktok tong balay, why nagpakilala, ginulpi sila. Oh. Tapos, sinulod to yung kwansang bata, masulod ng bata, ginpigaran. May mga amo ng aligasyon eh. No? Tiyan man, pigaran mo to kay Tagbalay, ito sila ya, o pop da lang kay para ma-witness niya kung anong plastada. No? Mga katropa. Oh, so sa pamilya, oh, ti, kung may reklamo sa pulis, ah, mga kabinan, pwede ka na yan, hindi buot sa lingon pulis, kaya na, kuhan ka na, hindi ka na kareklamo, why ka na sang kinamatarong, no? Kung malamo nga na-violate ang anuman, nga kinamatarong mo, so pwede ka na yan, ireklamo mga katropa. Bullseye. Alright, alas 7:41 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa dugang panaton nga balita naman mga kaabyanan. No, diri sa aton sini nga pagpangalagad duha ka mga kuno radio anchor na voluntaryo nga nag-surrender kahapon diri sa Roja City Police Station matapos nga nagwa ang ila sini nga warrant of arrest. Si Mamang India kag si Papang J-Ho. Mga katropa, check na itong report ni katropang Michael Enoslay. Live report.
5: Voluntaryo nga nagsungka sa Roja City PNP kahapon sa hapon ang mag-asawa no, nga si Jay kag India Labrapies o kung mas kilala nga si Papang J kag Mamang India sa isa ka radio station o station dere sa siyudad sa Rojas matapos nga nakabaton ini sa information nga may ara nga magagawa no, nga warrant of arrest no, sa kaso nga istafa. Iniging kumpirmar sa ato no, ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Chief of Police ng Roja City PNP, nga konserihin sunod rin sa iya ang warrant of arrest ang ginpapanaog kagapirmado sa presiding judge sa Regional Capital Judicial Region Branch 78 sa Paranaque City, Metro Manila, nga napitsahan sa Hunyo 29 tuig 2026. Sunod rin sa kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang naging kakibot man sa sining duha ka mag-asawa nga may-ari ini sila nga pending nga warrant of arrest bangod sa ginapahayag bangod dugang sining sang kahapon nga nag-abot ini sila dira sa may bahin sang Roja City PNP questionable pa inigani no kung sino bala ang ining nag-file sang kaso na istafa kinakabutang dire people of the Philippines no katropang Jovin apang sa pag
1: kun sa korte kay nagid man nabi katropang Michael ang address na hindi na naya between sa ko sa akusado kag sa nagareklamo kung kwada na people of the Philippines na dayon
5: amo kani katropang Jovin kag gin verifikaman ini kahapon no kag dito na determine nga may-ari gali nga separado nga panibag-o nga pending nga warrant of arrest nga ginpapanaog sa sining duha no kag manasig naman ini sila nga ginatratar to kahapon sa aton sining Roja City PNP kag nakadihon man sila sang piyansa no nga ginrekomendar sang korte nga nagalabot sa tig 18,000 ka pesos
1: pero pagambal ka stapa ano ni sa din nga kwani ano ni kay Chuto kay Kwan katropang Michael?
5: Wala man din state sa ato, no? Ni Police Lieutenant Colonel.
1: Kaya pagkabalota si na daw sa Metro Manila, naghalin ng reklamo?
5: Amo gani, no? Katropang Joven, kaya daw didugin ni sa may Metro Manila, naghalin, no? Ang ining reklamo, no? Katropang Joven, nga kung sa dinti na papanugang din sila, no? Nga duhasang warrant of arrest, no? Tigya 18,000 pesos, ang piyansa kada isa para sila sining temporaryo nga kahilwayan man sa sining mag-asawa. Yarin kabahin sa aton sining pagpakigangot sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa aton sining napakigangotan.
3: So, ngayong aga sa imo kag sa tanan niya tagpalamati sa imo nga programa. So kahapon yan no may aton niya duha ka persona nga naga dangop diri kag nag-surrender apan na nabala nila nga may warrant of arrest sila. So, verify naton, no? Verify naton sa aton nga warrant section. Kaga ging pa naton na magka-produce kita sang warrant of arrest. So, yara nakita naton nga Steve nga ang ilang pangalan. nga mayara sila nga warrant of arrest, pending warrant of arrest for the crime of estapa. So gilayon nga ging implement naton ang ato nga warrant of arrest batok sa ila kaga after that na nagproceed sila sa after sa mga processing no regarding sa pag-aresto sa ila nagproceed sila dayon sa ano sa court for posting of bail bond amounting to 18,000 pesos each and then after that ging release naton sila sa ato nya custody. Yes, so duwa sila ang maya.
5: Alright, nabatian naton no? Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Sa karon na hilwain ini sila no kag wala man sila natitim matapos na nakapiansa ini sa aton sini no sa may bahin sang Roja City Hall of Justice. Palitan ng ikandiri sa Roja City PNP para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Michael Inusay ang katropa mo.
1: Okay, panabong salamat Katropang Michael Inusay. Sinin niya information mga kabina ng ikandira sa bahin sang Roja City Police Station na. Okay, inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita. Dari sa aton sining pagpangaragad sa subong aga. Inibuylog naman niya ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.

0: Vitamin C.
1: Sa mga katropa naton, mga kabinan, hindi magkumpiyansa. No? Mga kabinan, ang viruses kag bakterya, aralan na, sige ginang atake sa aton siningalawas. Okay lang tani kung makita ta sila, no? Galing kay ti microscopic lang na sila, sa microscope lang na sila yung madeterminar. Pero, syempre, amo ning ginatawag mga small bat terrible. Gagmay-gagmay lang daw, hindi mo makita, pero pwede makahalit, mga kabinan, pwede kin magpanghalit sa aton sininga lawas. Labi na kung maluya ang imo sini nga immune system. Maluya ang imo sini nga resistensya. Kulang ka sa vitamin C, mga katropa. No? So, wag ismulina ang mga viruses kag bakterya, mga katropa. So, mahambal ka, ay, manakagagmay siya na, kayang-kaya na, pero dugay-dugay, ginasinipon ka na, ginaunubo ka na, ginahilanat ka. Sa mo na patimaan, ang ubo, hilanat, no? Sipon, amo na patimaan nga na-penetrate ka, mga kabinan, sa balatian. Diba? So, may infection ka na to. Kaya ti, na, posible nga nagluya ang immune system mo, mga kabinan, that's why nga naka-losot sila. So, para wala silang lusot, magsanton vitamin C. Dapat may babakod kita nga depensa sa lawas. Amo nang first line of defense naton eh. Sa lawas naton, mabakod nga immune system. Para makapenetrate gid man sila, hindi ka madali-dali pugday, mga kaabyan. Hindi ka madali-dali kwanda. Hindi ka madali-dali pahigda. No? Sang virus kag bakterya. Inom lang mo isa tub-tub duha ka kapsula sang Santon vitamin C, no? Kay kinanglanon gina naton every day. So para sa mabakod nga immune system. Manami si ni KT, pwede niyo imnon bisan may kamo ka kaon, bisan wala unod ang inyo tiyan kay nanasidik siya kag alkaline base pa. Kaya manami ang Santon vitamin C mo ning halin sa vitamin C nga rin sa mangustin. So hindi lang ang papabakod ngay- sa immune system ang dala niya sini, kundi madamo pagid sa mga properties nga ginadala para nga mamintinar naton ang aton sini nga healthy kag hilway sa balatian nga panglawason. So mag-inom at dawadlaw sang Santon vitamin C. Mabakal sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz, mabakal man mga katropa dira sa online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Bullseye! Okay, let's shot na 50 diri sa aton sini nga pag pangalagad sa aton pala tuntunan. Oy, sa mga katropa naton dira, no? Mga nagatutok diri sa aton sini nga pag pangalagad, naka-like, follow, share and subscribe na ba lahat? Bullseye! Basi wala pa ha. Gaanta ka mo chimpo nga maka-like, follow, share and subscribe. Para madala ka mo sa ang pangalan nyo sa aton sini nga katropaleta. Di ba? So, amat-amat na ka buda, amat-amat na ka mo, mga kabyanan. Para dugay-dugay, before ta mag-habyog sa mga commercial tayo, maka-draw kita sa inyo isa. Okay, sige. Manamyaw tanay sa mga katropa naton yung nag-upod do, dari sa aton sini nga pagpangalagad. Samtang ang iba nag-check yar pa sang ila sining mga FB account to. Maybe bilang taon tabi, bisa may patatood ka like, no? Reklamo ka muna nga, kwan, reklamo ka muna nga, why madala pangalan nyo? Kahit hindi kompleto ang inyong, kwan, ano hambal ko? Like, follow, share, and subscribe. Pag may kulang ka muna, tilagot kayo kay katropang Jason. Bullseye. Pero kay Solomon Antonio.
2: Good morning.
1: Bauna gid sa listahan naton dio nga nagatutok diri sa aton nya pagpangalagad kay Toto Baldison Escalada dira sa may Banwa sang Dao. Mayong agalanda kag kay Jacqueline Bonsalan Osorio, no? Kay Eric Taymosok kag kay Eric Bering dira sa may Hamulawon Panay. May lang nga pag pamati dira sa inyo ha. Mga katropa. Okay, kay Maria Gabeya Bermejo, ara man siya nga nagaupod diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan subong nga aga. All right? So good morning lang kuno sa mga taga President Rojas.
2: Bullseye.
1: Kay Ma'am Susan Dolor dira sa Singapore. Kamusta sang Singapore da subong, ma'am. No? Mung lugar nga daw halos may ginabagyuhan, no? Okay, Ma'am Lisa Rigala, good morning, katropang Sir Joven. Katutok na kami di sa Bullseye, sa program mo. Always good kami. Aga pa mati, no? 4 o'clock pa lang, hasta 5 o'clock, ah. Sa hapon, ah. Oh, grabe nga pinamati, ay ba? Oh, sige, salamat, ah.
2: Good morning!
1: Okay, kay Bernard Villanueva, mayong aaga sa imo, oh, katropang idol job. Sige, good morning man sa imo da, ha? Isurti ni silang mag-asawa kapon. Doon sila nagdaog, no? Duha sila magdaog ba? Okay, kay Kwan, kay... okay, Teacher Aileen Arinke, good morning, mga... katropang Joven and everyone. Okay. Sige, kay Hilda Villanueva, good morning. Kag kay Rex Data. Oh, nakatutok man siya. Diri sa aton sila nga pala tuntunan. Okay, kay Siron Ordas Agihap, good morning. Katropang Sir Jobs, pa-shoutout lang. Okay, sige. Kay Mel Rose Balasa. Good morning, Sir Jobs. Watching live sa Kulahaw, Rojas City.
2: Good morning!
1: Salamat sa good morning din sa mga taga Kulahaw. No? Siniga nga bang Ross nga may dahon kakamote o ba ako namit sa pamahaw ni Teacher Aileen ho?
0: Wow!
1: Sige, gapasabaw ha? Namit na ho. Oh. Simple nga luto bla pero the best. Okay, sige. Kay Rafael Torbo Digno, nakatutok na sa radyo. Labi na sa XFM. Okay, sige, salamat. No? Okay, kay... Mother Elma Ordas Agihap, good morning Sir Joven. Oh, nagpa-load gid anay para makalantaw ko live oh. Mga pita. Okay, sige, salamat ha. Enjoy your coffee. Marilyn Villar Basa. Oy, good morning, no? Kag subongda kay Idong Monserrato. Shout out lang kuno da sa pamilya Castanyo, Basco kag Borbano. Oh, kag shout out kuno sang happy birthday sa iya sininga tiyo kay Toto Umbing Castanyo. Linsa kay Idong Monserrat sang Barangay Kalapawan, Sitio Bayang, Dumaraw. Happy happy birthday lang ha sa kwan, sa tiyo mo da kay Toto Umbing Castanyo. All right. Kay Nini Bakas, Nini Dilatina, mayong aga sa mga taga Barangay Banika dira sa Andrada. Okay? Sige, sino pang ari di kay William Calmerin, dire sa may Tyson Food Stand, Eatery, sa may Philomar Christian University, kag sa isa pagid niya, ka-branch dira o, sa Rizal Street, no? Dire sa Tupangan sang PhilHealth. O, sa inyo dahil, sa mga nagpulupamahaw dyan.
2: Good morning!
1: Okay, salamat kita, William Calmerin, no? Okay, kay Lloyd Navales, no? Salamat sa pagtutok, kag subuman sa kay Jane Dominado Istorke. O, ara man. Sa kay Vince Dordi Acapuyong. Okay, nagpangapi man siya. No? Kag kay... si Vince Dordi Acapuyong, ara na sa tangki ho, kapamati. Subong. O, salamat gina. Kay Ryan Sina, bago ng butwa sa Bulsay. But, di ni siya nagbakasyon ka, Ray. May ko bala idea kung nagbakasyon isa mo. Pero dula, siya duga, siya dula. Di. Okay, Ernesto Alvarez, no, dire sa Legazpi, Ilawood, no, Barangay 5. Kay June Mark Pedroso, no, good morning katropang Sir Joven watching live from Block 31, Tiza, Rojas City. Oy,
2: good morning.
1: Oy, salamat sa pagtutok, mga neighbor taniyo. No, June Mark Pedroso, salamat sir ha. Oh, taga Block 31, Tiza, oh. Okay. Sige, kay Rodeline Abrosco Diestro, nakatutok man. Marilyn Fuliga, Finis Pantilaga, Araman, kay Matilde in Ayayo. Okay, taga sa mga taga Purok Uno, Barangay Libas. Oh, sa inyo da ha.
2: Good morning.
1: Sa mga nagapamati, no? Kay Dilay Laway, good morning katropang Joven, pa shout out sa Abelo family sang Panitan. Oh, ari sila di kahapon, nagdulong sang ila entry Stoltolan Manila. Okay, salamat mama. Okay, kay Mads Wingy Caril, kag Parikoy Rog Ferrer, dira sa Banwa, sang Sigma, nagatutok man. Okay, sige. JB Biga, oh. Blessful morning, good sir. Jobs, so salamat, good always. Sige. Good morning, kuno sa tanan, yung mga nagapamati sa 106.5 XFM Rojas. Okay. Okay. Adilay Laway, madamokid nga salamat, to. Sa ako nadagaan nga Santon Gold. Ah, okay. Nakadaog kagali kahapon ha. Sige, congratulations. Kay katropang Tintin, gano'n eh. Kay kainaga. Okay, Ginagdales, Albalarejo. Sa imo da, mayong aga. Kagay Crystal Maria Joy Libardo. Okay. Sino pa? Ang arede? Mga kaabyan na, no? Sige. Diri naman ka malantaw sa babaw, oh. Kay nagsibo na ko. Good Thursday, everyone. Oh, hello, katropang Joven. Paki-shout out lang ko doon sa kay Rogeline Crystal Joy Libardo. Kay mother niya, Maria Libardo. Okay, sige. Kay Monroy Ayayo, God bless. God bless you all. Mal niya, sige. Anali Bukala Bakila, good morning, katropang Sir Joven. Alright. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, Mayon. Marpy Jan Adresio. Nakakuha mo na, siya na nagdaog kapo, no? Turbo? Turbo ni, no? Wow. Kuha mo ng turbo mo, Doy. Wala, para matistingan mo. Di ba? Solomon Antonio, damo kapo, mga lalaki, gapamain sa turbo mo. Okay, sige. Kaya Nanay Lorna Rizano Vistok at Tatay Glenn, good morning lang da sa inyo, ha? Sa mga taga-barangay 8 da.
2: Good morning!
1: Kay Lindon Hano, kag Sheila De La Cruz. Robert Jude Padilla. Robert Jude Padilla, kapon daw nagdaog man siya, no? Ano? Why? Why? Why siya? Okay. Ito naglawag ko sa iyo, pero why siya kareak? Why siya kareak? Okay, wow, kunugon pari ko, eh. No? Tristan Yat Gulay, mayong aga. Marisa Navarro. Okay. Kay Ma'am Nancy Navarro, da sa DSA Kwan, sa Dayaw. Katutok mo na sila, da. No? Kay Ma'am Lynn Disyembre, dira sa ano, sa Barangay Inzo, sa Luuban, nakamonitor na. Bugal-bugal gito sa sanya radyo ba? May radyo to sa, kay Yalin siya di kahapon, no? Ngising-ngisi siya ngayon sa radyo. Sino kitabi magbalibad, ganyang baringisi na to siya.
0: Ayoy!
1: sige ha, patunugan ang radyo, tada. Okay, kay Nonoy Aligano, week, Sir Joven, no, from Nonoy Store sa Humagikik sa Sitio Manamok. Sabi mo nga lang sa barangay nyo ba? Manamok. Namo, guro sa amok dyan. Joke lang. Okay, sige. Salamat sa pagpamati na ha, no, kay, sa Nonoy Store sa Humagikik. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, no, dira sa Jake's Laundry Hub, no, sa Lawaan. Noy De La Cruz pa rin yo. Good morning, Sir Jobs. Watching from Maayon. Okay. Mabsanis ko da sa kwa, no? Pumpkrit Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, no? Mga Marites da ko, no? Five Cell Boys, kag class members. Oh, si Dudoy Tupas dumali bago man lang nakabutwa, oh. Eh, sako gidabi para sa future niya, eh.
0: Ayoy!
1: Diba? Sako si Kwan, no? Welcome nyo katropa, Watchman Joey Bogart, the big boy Catalan. Grabe ha. Totoo ba nag-inom ko kabayo gabi? Yanda, hindi ko